and God will still continue to do great things, especially subong kay K5 Ray Umalay, K5 ang aton dira pinalangga ng SB sa may Pototan. K5 Ray Umalay, God bless you. Maayong aga gid sa imo and to your family. And also we would like to thank K5 Ted Francia. Salamat gid to Ted. So wala po now nga pag encourage always. And good morning from Ma'am Aisha Ahmad. Ma'am Aisha, maayong aga gid. Kag syempre, shout out kay Sir Paul Dihada. Wala diri si Sir Paul, medyo ga pulo pa Hawaii. Pero ari diri si K5 Andre. Sir Andre, salamat gid. And we would also like to acknowledge and thank ang station manager diri sa Bong, si Sir French Warren French. All right, so we will be watching a video. This song is called "Inday Hulatay Abaw Abaw Abaw." Balaan man nato ng mga nag-trending sa subong si Manay, nako. But we would not blame young people if they are experiencing that, because kadamo lang gid sa mga pressure siguro sa life, pressure siguro sa tanan-tanan. Pero balaan nyo gid, mga pamatanon, mga inday, ay nako, hulat-hulat man kamo be. Hindi ka mo magdali-dali dira kung ano dira nga patandog da or pa upod sa mga tao sa madulo may ambot sa inyo. Hindi gid, may ara gid plano ang Ginoo para sa inyo. So this song is called "Inday Hulat." Sa inyo mga inday, ay nako, hulatan nyo, may tsakto ginangatinion ang tanan, maayawan gid kamo pilakadlaw. May this song encourage someone, no? Kag sa inyo dira, yang mga inday, nga gambal nga, ti, ano po kuya, why po kuya kagimigo, why po kuya, mas mayo, gani na. Lantawa balaga ka, tabo, subong kay mga unstable, subong sa mga bagay, nga ga, tabo sa mga kabuhi, sa mga pamatanon, na yambot. So may this song encourage somebody, kung gapamati ka mo dira, subong sa inyo radyo, tututuduhan nyo, this song is called "Inday Hulat." We wrote this mga 3 years ago and it's still relevant, so hopefully this could encourage someone. Inday hulat gid ikaw. So here's the song, listen to this and watch this. If you're watching here on Facebook, please do share ang aton nga live. God bless everybody. We will be having great time this very morning. Dari lang sa Kamusahan with Pedro. Watch and listen to this song called "Inday Hulat."

0: All right. Ladies and gentlemen, hindi tanan ni pagpadugayon sa inyo dira ba o kadugay na ginaton nga na hidlawan ini no. Pahudo pila man lang actually ka. Simana. Ladies and gentlemen, we have Bishop Lerio Celeste in our midst this very morning. Mayong aga, Bishop.
1: Mayong aga sa tanan, kaginatamyo kamo pinakataas nga pagpanamiyaw sa langit sa ngalan ni Kristo Jesus.
0: Bishop, very simple question. Ano ang importansya sa pagwaragwag sa pulong sang Lord biskan diin kita nga lugar?
1: Damang ginaka importante kay matahom ina nga pamangkutanon kay nga gitagaan kita, ging komisyon kita, gitagaan kita madatores sang Ginoo. Dibla sa Mateo 28:19-20. Go and preach the gospel. Subutan ba lang siniya, ina ni iya niya sang Ginoo nga agenda. Kag ang muna ang kinanglanon nga through airwaves ang mga katawhan nga nagapamati kamo subong, this is your opportunity because your investment ninyo sang oras ninyo is your investment sa eternidad nga walay katapusan. Kay nataya diri ang kalaglawas sa espiritu mo ang kaluwasan. So iniyatanan hambal sang Ezekiel 3:1 hambal ya uno sopkon sa Ginoo mga dugo nga mga tao nagkaramatay nga wala ninyo ginsab dong, wala gin warningan, wala gin pahayag nga may Ginoong Hesus nga namatay sa krusang Kalbaryo nga nagbayad sang mga sala sa mga katawhan. And those people who believe and receive amo lang inaambal sang Bible. Because ang basic instruction before leaving at ginhatag ina sang Ginoo nga sadsara nga ang tao magtulok sa kay Kristo.
0: Amen.
1: The author, the finisher, so pagtuos ang tao, subungya ang Biblia, ginhimo lang na knowledge. Nalis lang nila, ya bala, apang subong ang balsiko, tulukan ninyo ako, ako ang author.
0: Amen.
1: So wala nila maintindihan nga ang kabuhi, kakasigurduhan, kabuhi nga walay katapusan, kay Kristo Jesus, amo lang ang amo, ang kamatuoran, kag ang dalan, kag hindi ka mo kakanto sa amay, hindi ka mo mag-agi kay Kristo Jesus.
0: Amen.
1: So promisa, ya ina. So subong hala tanan Bible, hala binaisay, tanan niya kaalam, ay grabe. Hindi sa ospital. Pero ang matuod, nga hambal ni Kristo, ari lang ako dito, luka ako ninyo, tawga ninyo ako.
0: Yes.
1: Kagamuna, utod, mas katabo ka, number one, doon mo sumong, he sent his word, hambal sa Bible, Psalm 7:20, he sent his word to heal you,
0: yes,
1: to restore you,
0: yes,
1: to refresh you,
0: amen,
1: to will recover all ang nawala sa inyo. Amuna, hallelujah, ang paglaom na ito, hambal sa Ginoo.
0: Amen.
1: As long may kabuhi ka mo, may paglaom ka mo.
0: Amen.
1: Subong ang paglaom nyo, subong pakanang kalagyo sa pulong sa Ginoo. Kapamaagi sini nga trumpeters, paagi sini nga warning, paagi sini nga microphones, paagi sina nga trumpets amuna sa airwaves sambaya, ihambal sa langit sa duta, ihambal sa kawaan, ihambal sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo espiritu kag kabuhi nga tawa.
0: Amen.
1: Subong ya na kung may espiritu pakamo ang tao, subong espiritu maligno ang tao, subong espiritu daw mga halo kag mga umbok, halaga, dururoy lang, walay direksyon. Ito sa ang habal sa Ginoo, akon pulong amo ang kasanag sang inyong mga tiil. Ang habal sa Psalm 119:105, anong habal yan? Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path.
0: Yes.
1: Amo na ang kasanag.
0: Amen.
1: Gago may kasanag ka mo, gigumamay, pulong ka mo, kayang yes, pulong ka ngay sa suga, nga magasiga sa kadulom, kag amo na subong ang kabuhi niyo, may kasanag.
0: Amen.
1: May paglaom. Tanuan niyo ba, amigugma? Wala kita ya paglaom. Subong ara ang inyo problema. Subong gutom. Subong ya wala kwarta. Subong tanuan mo sa ulam niyo, pigado. Kung may Kristo ko, wala yung pigado. Kaya ang Diyos nag-iyas ang langit, kisang duta, kambaling Jesus, man I am the author.
0: Amen.
1: Heaven and earth is mine.
0: Amen.
1: Langit duta, ako na ko ang tag-iya.
0: Kabuhi
1: kalag nyo, ako ang tag-iya. Every living soul manahambal sa ngagay to it. Ang Ezekiel 18:4. Every living soul is mine. Ngagay to it manah, silver and gold is mine. Butang balan ang tanan, nagapanag-iya. That's why ang ginahambal natin subong, ang kabuhi sang tao, wala kasiguruduhan. Life is uncertainty. That's why utot subong, nagapamati ka mo, ang sabat subong, si Kristo sa imong.
0: Amen.
1: That's why si Kristo Jesus, kung batunon mo nga Diyos, papuyasin mo kasing-kasing, may kahilwayan ka.
0: Amen.
1: May kabuhi ka.
0: Amen.
1: May paglaom ka nga, arasin mo kaugot, arasin mo, yaga, gawuri ka na kulong sa imong panguna-una.
0: Amen.
1: Nga anak ko lumoy na nga problema. Bala Kristo, ako tawagan ninyo. Kay makita niyo ang wala niyo na ekspektar, ang dalag ko, kagamay ng mga batang.
0: Hallelujah.
1: Just call upon my name and I'll be there. Jeremiah 33 verse 3. Mm. Taka mo lang ang promesa yas ang Ginoo. Until now, ay ka mong panawag sa ako ng bayan ni Jesus. John 14:13-14. Until now, you do not ask in my name. You call me Lord, but follow me not. You call me Savior, accept me not. Ang taam mo lang tao. Bangot sarili yun, nga bisin nyo nga nakabutang sa inyo panguna-una, hindi makuha. Apang this generation, sambal sa Ginoo is different.
0: Yes.
1: That's why ang pagwali, ang pagpatandog sa mga katawan, iyan ay sa Espiritu sa Ginoo, magtandog sa ila because the word is spirits and life. Subong ginaistorya na ito ni Espiritu. Sa palibot nga kita nyo, hindi mintunuhan ni Espiritu. Kadalog, panupatay, tanan, nga druga, tanan, subong all of these spirits because Antichrist, the darkness right now in this season, ginbuyan na kinalaw sa Ginoo. Apang may gugma kung wala ka mo kay Kristo, mamatay ka mong legasiya ang kabuhi nyo. Mapatay ka mo sa kaagot, mapatay ka mo sa pagdumot, kay hindi niya sang Ginoo. But ang may Kristo Isos nga ara, si Kristo sa ilang, may kahiluwayan, may paglaom.
0: Amen.
1: That's why yan, basa Kino, everyone who shall give account of himself sa Ginoo. Utod ang problema, taduta ang irnaway. Utod ang problema, natong relasyon sa panimalay. Utod ang problema, iatag bala sa Ginoo, kay Ginoo mapaliso, Ginoo marins, ang Ginoo ma-face, ang Ginoo magsitad. Kay promesa niya sa Salmo 112, versikulo 6, hasta sa oso, hambal sa pulong sa Ginoo. Just relax because i-arrange ko. Just relax bagod i-settle ko.
0: Amen.
1: Just relax, kaghambal yung hambal sa Ginoo, i-fix ko.
0: Tanong
1: pala ang promesa. Ang kabuhi mo ay mag-ina-fix.
0: Mm.
1: A double-minded person is unstable.
0: Mm.
1: Kagnyan, may gugma, hindi ka na mag-unstable. Why? Bangun may Ginoo ka.
0: Amen.
1: Tagaay wala nyo time ang Ginoo sa tatlo oras. Hipos lang ka mo sa rewakal, ba-ba nyo, sipiran nyo. Sa ang sartinan, hambaliya, sipiran mo, ba-ba nyo. Guard nyo ang ba-ba nyo, guard your heart nyo. Because ang spirits na ginahambal ninyo, words.
0: Amen.
1: But spirits kagkadalagan gina-declare ninyo.
0: Amen.
1: Declaration, subong mo. Hindi nga, Lord, buligi kami. Nano, declared mo.
0: Yes.
1: Hamali, I decree and declare today I am blessed. Amen. I decree and declare today I have favor. Tanong nyo, blessed declaration ninyo. Amuna ang declaration niya buhi nga may paglaom nga nagakalayo ikaw.
0: Amen.
1: I decree and declare ang tanan niyo balatian mapatay ka. Hindi ako yung mapatay.
0: Yes.
1: Ang tanan niyo espiritu nga rasa ako pakigaway ko. Kuwaon ko yung mga bersikulo. Kaya muna na promisa sa Ginoo. Kagnyan may victory ako. Bangod sa promisa sa pulong niya.
0: Amen.
1: Ang tunula ka muya pa. Victory king nga ang pulong sa Ginoo galusot na sa dulungan niyo wala yung tindugan. Tindugan ninyo ang ginatuuhan ninyo.
0: Kasi
1: humble sa Ginoo, he sent his word, may restored niya. He sent his word, may kasiguruduhan
0: ikaw.
1: Kag ang pulong niya is victory ginipasiguro sa Ginoo ang
0: iyong
1: ang pulong niya damo ato na batian mo masinisa lang ka bersikulo apang gintuuhan mo you please God.
0: Amen.
1: Because it is impossible to please God kung wala kapag tuo. That's why ang pagtuo nag-aabot kung kamu makapamati.
0: Amen.
1: Kasi kung amo na tamang ka-importante, spirits, sambal sa Ginoo, because God is spirit.
0: Amen.
1: Kang spirit na, sang truth amo ang word niya.
0: Yes.
1: That's why, mali, grace. Ang grace yan ay nag-brings ina siya na tuwag na justification. Apang natawag ang truth niya, mali, at pulong sa Ginoo, nag-sabat sang justification. Sanctification.
0: Amen.
1: Amo na number ko sa, bala mo ba, grace of God? Grace of God, kapag buhay, kapag kasala, tapos, by grace of God, amo na? Hindi mo na ihambal sa Ginoo. Ang pulong niya simple lang. Ang iyang grasya gadala sang kamatuoran.
0: Amen.
1: If you know the truth shall set you free.
0: Amen.
1: Tanungan niyo bala ko sa ginadatulanan nila, nadalaman nila, reference ang word of God. Apang hambal sa Ginoo, hindi kumindian sa inyo. Why ka magatulog sa ako? No, ara ay acknowledge ako. Ako lang hambal ninyo, hambal niya. Looking to Jesus.
0: Amen.
1: The author, the finishers, sa pagtuot. May budlay na narad ang pulong sa Ginoo. Hari si Jesus nga ula to.
0: Amen.
1: Suriyan nyo bala.
0: Yes.
1: Kasubong pulong ni Espiritu ya, i-fulfill ni. May kamagabalo, we need to prepare. Bangun may kalamidad nyo. Abot kayo mga tao, batinggilan. Ang inyong mga papilis, isload nyo sa mga plastic. Subong secured ni itaas nyo. Kaya may ara naman nga bagyong masulot nga maghalin sa dagat ang tubig. Mabaha naman ang ilo-ilo. So, amo naman na mabalik. Abay, ibay kita wisdom. This is the advancement, hambalya, sa preparation, sa destination, sa futurong wala kita nag-prepared. Nambay gutom. Wala ba kita katanong mang duta tagi na tanman o wala kita gutom? Wala man kita buha tapos sa Ginoo. May gugma ang ministry first your family.
0: Yes.
1: Unahablang kabuhi mo. Agad maluwas mo ang family mo.
0: Yes.
1: Hindi una ako may ibang family. Imo family to gutom mo. Kahibig mo talagang tatay ko wala. Tanong yung wala system. Oh, sa nagligad to, magitago ako bata sa pastor. Sa Love Justice. Nadala siya sa droga. Nagbisita sa drug visiting drugs siya. Nadala siya sa 50 meters. Oh, corona flavor gining. Dalagid siya preso. Gudi ang bata. Amo na wala niyo nabatayan ang kabataan niyo.
0: Wow,
1: nga mga family tatay, kamo ang pastor sang inyo, asawa sang inyo kabataan.
0: Amen.
1: Agot sini nga ulihi nga manginadlaw, nakabataan subong iba mo. Ay, 10 anyos, 8 anyos, nga pang lipsticks nga. Ay, kaya mo na ang tirin subong. But ang inyo nga responsibility, nga dapat niyo maintindihan, magkahadlo kamo sa Ginoo.
0: Amen.
1: Kamo nga mga tatay, magpare, kamo, magpare, magpastor, kamo pastoran yun yung panimalay. Kaya wala na rebellion.
0: Wow.
1: Kag wala na sang druga. Abang mabudlay, haginauna tatong iban, kundi kita nga pastor, unahon tatuya, adik, bata ta. Kaya busy kita mo, Bible study, wala to, badiritanan. Ano na tabo, bata mo, pinabayaan mo. Nga mo na tani unahon yung imong family, amo na Bible study ka, inuuna mo yung family. Eh, nag-radic ang kabataan. Amo nang masubo, amo nang realidad. Why? Because nabayaan nyo lang ang family ninyo nga ginubras ang Ginoo. Family to family ang work sa Ginoo. Unahan nyo family nyo.
0: Amen.
1: Maskin utod mo na yan, pero may obligasyon ka family ni mo.
0: Yes.
1: Pero nga bala, kasi kung hindi ko maintindihan, because wala wisdom nga nagapamati sa Ginoo, ang mga leader. Subong yung unahan nyo bilang Ginoo, ahala ba? Ini nga ministry, ini niya sa Ginoo, don't waste your time, ini makatauhan nga, mapalayo sila sa Diyos, pabayi. Hindi na pagsari kapirit. Masimba ako na, dapat may pagkaon ako. Masimba ako na, agot tagaan mo ako kwarta. Huwag man magambal ang Ginoo, ginabaligya mo ang salvation mo. Amo na sa lain na, ang feeding, hindi ka bubuton mo, dara magkaraon sila, hindi nga, masimba, tato dalon ta family, ta kayo may elawas, may 500. That's unconditional mo na tawag palagdan sa Ginoo. Kagamo na ang atong exercise subong ko sa body of Christ.
0: Wow.
1: Damo membro kay damo pagkaon. Can you imagine nagalabot ako ng mga membro 800 the time to 1,000?
0: Wow.
1: Kay may pagkaon. May support. Hambal sa Ginoo na utataay ning pagkaon sa simbahan. Oh, tag 300 na lang.
0: Nagsimba. Grabe. Wow.
1: Can you imagine sa 800 mo pilagit?
0: Wow.
1: 500? Why? Because a wrong foundation, a wrong na start mo, kag matapos ka sa end, naman ba sa Ginoo kayo ha? Kung hindi sila yung to free, hindi na pabrita pa batunon sa Ginoo, kahilwayan nila na eh.
0: Yes.
1: Wala na ipirita yung Ginoo.
0: Yes.
1: Apangambal sa Ginoo may kahilwayan sila, where there is my spirit.
0: Amen.
1: Sige, Corinthians 3:17, nambal eh, as long there is the spirit of love, there is freedom, kahilwayan. That's why subong espiritu na sa Ginoo.
0: Hallelujah.
1: Amo na subong ang tanan, subong buksan na sang Ginoo. Pero ang nagapangita subong sang kadalagan nga mang ani wala na kay nga because of financial. Di ba? Gipapangamuyo ko sa nagligad to. Ang mang tanan nga ara da nga audience tapos ang balaya. Dapat may sweldo. Nakakinanglan nyo gali yan, subong yung sweldo nyo sa Kapitolyo kag sa City Hall. Paplayon, tungan na lang gali ka mo. Tanong nga bala. Kung nag-response ka mo sa Ginoo, may favor ka, may blessings ka mo.
0: Yes.
1: Kag makibot ka mo, sobra-sobra pa i-release sa Ginoo.
0: Amen.
1: Kaya muna, taman ka importante, git sa pulong sa Ginoo. Utod, balik ka mo sa Ginoo. Even this government will collapse, this government without ang Ginoo. Tell you.
0: Yes.
1: Ang corruption, grabe, hambal sa Bible. Ang corruption, arat sa gobyerno. Kaya nga, wala fearing sa Ginoo mo, wala agad fearing. Wala Diyos nun. Oh, may Diyos gani. Daga pangawat pa. Kagabi nyo ang corruption. Narada, simbahan gani. Araman. Tanuan nyo bala. Kuluya. That's why, sumong migugma ang gobyerno taman kay istikto. Ang tanuan nyo bala nga simbahan niya, ang ga-edit sumong ang gobyerno. Ang reporting nyo, kung nag-report ko mo, kubuhi pang inyo, da nga mga board of trustees. Kung ang inyo kwarta sa BIR, kung gina-report nyo, isak. Tanuan nyo simbahan, di tanuan nyo sa isyon dia, wala na. Istorya-istorya lang na po sa legalidad niya sa gobyerno, wala na. That's why ang mga simbahan niyo, kung wala maristro, subong, 4-5 katuig, matunga na sa milyon bayran niyo. So amo na ginobra bag-ubag ngalan si Bahan kada to ibago simba kay wala naga insakto resort. Tell you. Amo na sukton sa kinsa nagigan bisitahan simbahan ko. Oh, kay amo masimbahan katarantanan busisoon nila. Why? Because subo mi gugma tanawon sang gobyerno ang tanan nga legalidad. Tell you, this is the panugod amo na ang Antichrist, the United Nation, the United Government, all of this mangin isa lang ina sa United Nation because the one world government mag-isa niya sila tana ang isa ang mga pungsod. Tikon ikaw lang isa indi ka. That's why ang gospel subo birahan ta taman ka importante i-share ninyo nga ang gospel buhi amo na ang salvation nga ihatag sa mga katawan nga kaluwasan nila kay Kristo Jesus lamang. Why na hindi na kay Maria kasi Maria nagloja ni ka nagibing si Jesus iya Diyos kung manloos ko iya ka lagi espiritu budlay gid na ang relasyon ta siya kay Kristo dapat amo na importante.
0: Amen.
1: Hindi nga reliyon naton.
0: Amen.
1: Malamo makikisi maano kita si katisisum katisibarang Bible.
0: Amen.
1: Why na sang iban ginanasulat it is written
0: that
1: there is the word of God, there is life and there is spirit.
0: Amen.
1: Is word, if you have the word you have Jesus because Amen. The name of Jesus Christ in this last days is the word of God.
0: Amen.
1: Amo na taman ka importante.
0: Amen.
1: Ang pulong sa Ginoo maga-restore magaayo, he sent his word from death from destruction. Why?
0: Amen.
1: Because ang pulong niya kasiguruduhan.
0: Amen.
1: Ang tao hindi makatulog apang ang pulong sa Ginoo ginaklaim niya malimpyuhan siya sa pulong sa Ginoo. Bangon ang pulong niya kabuhi, bangon ang pulong niya tubig, bangon ang pulong niya nagasulot sa lutlutan utok unot sa ang
0: katawan.
1: Kaya muna ang pulong niya iwali kagiambal taman ka importante.
0: Balik
1: ano ang reference nila. Amo ang John 15 verse 3, you are cleansed because of the word that we are
0: Amen.
1: Speaking today.
0: Amen.
1: Kaya muna ang ambaliya sa Hebrew 4:12, ang pulong niya like a two-edged sword nga nagasunod, lutolotahan niyo bangon ang pulong niya espiritu.
0: Amen.
1: That is his divine word. Dapat ma-divine registered kamo sa langit kaya kamo katawan sa Ginoo. Ay, kamo na paristro eh. Nasubong eleksyon, paristro kita kaya nagoto sa barangay, taga-anay. Hamas more sa Ginoo kalag mo.
0: Yes.
1: May divine registered Christian sa langit sa book na 24:15 akag amo na ginap challenge sa inyo.
0: Yes.
1: No, siling kamo Jesus sulod kasi musimba na akong kasing-kasing patawan. I-restore ako ngalan sa kalangitan, isulat sa mga anghel sa langit. Amo na ang assurance sa salvation. Amo na ang natawag niya nga salvos. Amo na ginatawag niya nga salom package deal sang Ginoo.
0: Amen.
1: That's why amo tama na ginay ni kay importante mo.
0: Yes.
1: Pa mati ini nyo ini nag-invest kamo kay
0: yes.
1: Hindi ini wasted time na mati sa
0: yes.
1: aton. Pang ini investment niyo sa eternidad nga walay katapusan.
0: Amen.
1: Kabuhi mo tatay nanay mo pa kilala sa Ginoo.
0: Amo
1: na importante kay ang kabuhi nilo ay mo masiguro kadlaw-kadlaw sa pagkagandi sila kabugtaw. Pang subong kung may Kristo sila nakabaton sila may kasiguruhan ang ila kabuhi. Eternidad ang kinabuhi nila. Heaven and earth shall pass away but his word shall remain hambal sa pulong.
0: Amen.
1: Ginoo, ang duta magataliwan, ang
0: Amen.
1: Kwarta manggad mataliwan,
0: yes.
1: Apang ang kalagag ang pulong nimo kasiguruhan sa gamoy kabuhi nga walay katapusan.
0: Amen.
1: Amo na taman the importance of the word of God.
0: Yes.
1: Because his divine word sa ang balya sa Acts 6 ano ang balya versikulo 4, let us give ourselves continually
0: yes.
1: in the word,
0: Amen.
1: In prayer, for this is the ministry nga ginatag sa Ginoo ministry.
0: Amen.
1: Ni.
0: Amen.
1: Ang anghel upod naton before diriya gisitulan ni sa Ginoo kawa sa langit kun sa duta.
0: Yes.
1: Nga makatawan magapamati subong kay may divine purpose sila. I-fulfill ninyo ang plano kag purpose sa inyo kinabuhi. I-fulfill ninyo ang purpose ang Ginoo nga may kabuhi Jesus. Kamo samtang
0: yes.
1: may kusog pa kamo dala niyo panimalay sa Ginoo. Wala na sang time kay ulihi na madasig na ang manginadlaw, madasig na ang manginoras, but subong redeeming the time because the time are evil humble sa Ginoo. That's why Ephesians 4:27 hindi na pagtagaay si Satanas. Don't give any place to the devil because you belong to Christ. You will be successful humble sa Ginoo. You will be delivered humble sa Ginoo. You will be blessed humble sa Ginoo. Your family humble sa Ginoo malipayon because the spirit sa Ginoo ara na si mo panimalay.
0: Amen.
1: Ang kagamo wala naghatag ang Ginoo. Apang naghatag ang gugma ang Ginoo. Naghatag kalinungan ang Ginoo. Ang gugma niya ginend na ang tanan niya sala kay bangod love niyo si Kristo.
0: Amen.
1: Ambunan number one mo.
0: Hallelujah.
1: Ang gugma niya sa Ginoo, kung may love kita kanya, isa stop ang tanan niya sa lahat.
0: Hallelujah. Kaya nakakadulo
1: kita, makimo kabutigan. Nasa tanan niya was the last time stop lying ang generational curses, ara man na gihapon.
0: Yes.
1: Damo mga pastor, Jesus, damo man. Bible believer, butigon man gihapon. Ginadalay ang pulong sa Ginoo. Hambal sa Ginoo, pulong na hambal Jesus, manatanawan niya ko, hari ako, acknowledge ninyo, looking
0: yes.
1: to me, call upon me, my
0: yes.
1: name, ara ako, hambal
0: yes.
1: Jesus, looking to Jesus, tanawa si Kristo.
0: Amen.
1: Kung isa niya pa alamahan lang kung ang Biblia, ginasalo niyo lang ang kaplastika niyo, dinadala niyo lang Biblia, pero ang pulong wala sa kasing-kasing. Mm. Kagsubong ang pulong sa ginoo ginabuno namon sa inyo kasing-kasing. Because it's word like ato in sword, spirit ang habal sa ginuotod. Be healed in Jesus' name. Kalaglawa sa espiritu ni mo.
0: Yes.
1: Kaayuhan, kaalam, kamakadlok sa ginoo amo ng protection ta. Mautulisuan niyo, balikan mo sa ginoo. Basahan niyo Biblia.
0: Amen.
1: Kaya ang basic instruction again, before leaving earth, amo na. Kaimportante, hindi ang pari, bala, hindi ang pastor, hindi ang obispo, kaluwa sa inyo, personal.
0: Amen.
1: Na istoryahon, si Kristo ara lang
0: siya. Amen.
1: Namo na migog makayuayo sang Dios makalipay kamo makasadya kamo ambal sa Ginoo ang kalag niyo kag espiritu may paglaom kamo bago nang polong nga buhi nga ginhatag siyo indi patay. That's why this is rima buhi nga nabatian niyo kag buhi kami.
0: Amen.
1: The word of God is logos sambal sa polong sa Ginoo.
0: Yes.
1: Pulong niya nga buhi. That's why rima inyo nabatian kag buhi
0: yes.
1: kami indi kami patay.
0: Yes.
1: Kamo na balay number one. Excited kita. Mayo nga butang.
0: Yes.
1: Back to you, Pastor.
0: Anyway, wala na kita sang chimpo, Bishop Lerio, kaupo ni Bishop Lerio diri, Tita Bebs, kag sa tanan, God bless you, Ged. Di ka mo magtakop for after this one, mayara kita sa gabay sa bagong buhay. Grabe! Laing gimanya ko si Bishop, pare, kay ga on fire, Ged, hallelujah! Kay sa inyo dira, tanan, no? Join us as we declare our purpose. Please do share this with others. And Bishop, last na lang, Guru, short prayer para sa tanan before we end.
1: Salamat Ginoo sa buhi mo nga pulong.
0: Yes.
1: Because Ginoo ang pulong ni mo nga buhi amo kasigurduhan. Tudloy sila Ginoo nga magtulok sa pulong ka manawag sa imo Ginoong Hesus because your word says Father God, those people who believe and accept genuine sincere sila dingin tagaan na awtoridad nga mangin anak sang Ginoo. Kag diyan sini nga oras 1 John 1:9 kun ikaw mangayo patawad sa Ginoo matarong ang Ginoo magpatawag sa tanan mga sala patawara ang nanay ang tatay ang utod patawara ang mga abyal patawara ang mga churchmate patawara ang mga leader kag nya ni release ang Ginoo will be restored today ang tanan nga ara sa imo kag magud ang gablak ang blessings ko hindi ka mo magpatawad utod time na ma-rise up ang espiritu sang kasanak ma-rise up ang espiritu sang kalayom ma-rise up ang espiritu sang kalipay kag nya declared what you very declared sang imo ba then you will have it because you decree and declare. Declare that you have life. Declare you have plans. Declare your family. Declare your promotion. Declare your destiny. Then you have it because you will have what you say because that's your words is spirits and that's your words is life and that's the word of God. Nga amuna ang imong reference nga ginatag sang Ginoo. Amay maskin din sila subong nga nagapamati Ginoo. Ini kinds man sila nga tawo, professional man, driver man, whatever sila ordinaryo pa angga kamo sang Ginoo na palabot ni Kristo ang kamot magtandog sa inyo maskin diin kamo si Kristo magistorya sa inyo istorya ang pulong may natigana sa inyo ang paglaon nyo makaraos kamo ang presensya sang Ginoo ginadala namon sa inyo ina-release namon sa ngalan Jesus because no weapon formed against shall prosper that every tongue shall arise against you and your family will revoke cancel cut off in the name of Jesus Christ. Father, I thank you for the powerful Ginoo sa baba nila. Kag ang pulong nimo Ginoo support nila Ginoo. Salamat pagbendisyon mo sa host namon diri kay Pastor Bal. Ikaw magbendisyon covered sa iya kabataan niya panimalay because Ginoo nagawali diri ang yawa nagakaugot nga pangamuyo kami di. Hoy Satanas, demonyo nga buti God already cancel cut off 2000 years ago and the ministry of the Lord Jesus Christ rise up now is different right now. Ang tanan niya nagabati Ginoo diri sa amon Ginoo nga CEO Ginoo Dr. Romil, they are blessed Father God bless na bless. That's why hindi imsa makalipat nga ini stasyon Ginoo gin paggamit para sa iya ang amon diri Malay United Francia Ginoo tanan niya managers kag tanan niya reporters they are blessed I decree and declare and you have favor wherever you are because there is angels surround you your journey will be accomplished because of the word I speak to you because of the covenant of the blood because in the name of Jesus and the power of the word of God hindi ni magbalik ng wala kapuslanan that's why ang Ginoo magabendisyon sa inyo sa ngalan sang Ama Anak Espiritu Santo
0: hallelujah.
1: Amen and amen
0: amen and amen. See you next Saturday. Dari lang sa Kamustan with Pedro. Hindi ka magtakop sa inyong mga radyo. Kami gabay sa Bagong Buhay pa with Bishop Lerio. God bless everybody. Salamat gid Bishop and Tita Beb Subgo. Tanan, bye-bye. God bless.
2: Salamat gid sa pagpamati, mga ka-purpose. Dapat bumabalaan nga may plano kag palakadtuan pa nga maayo ang imo kabuhi. Kitanay kitaliwan sa sunod nga Sabado, alas 8 hasta alas 9 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. God bless you all, mga ka-purpose.
3: K5 News FM. Oh.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bagong buhay, programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad, kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
3: Wala na sa rebellion, wala na sa droga, kung ang Ginoo ugad fearing kaghadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
2: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado, alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

Hallelujah, mga aga sa aton mga kauturan, saliwat na balik kita sa aton programa Gabay sa Bagong Buhay. Apang sala una-una din buksan tayo sa pagpangamuyo. Ama, sa gala ni Jesus, kagpagtuytoy sang balaan ni mong Espiritu Santo, salamat sa matahong mga adlaw nga ginhatag mo. Kag ang kabuhi, ginapasalamatan namon. Father, I release the blessings today and I release your favor in the name of Jesus Christ. Amen and amen. May kawa patunugan ninyo ang inyo mga radyo dira ang nagapamati dira sa San Miguel. Natamyaw naton dira gira sa San Miguel sa Diocese ni Christina Sally Centino Sudario. Kaupo nila dira si Nibu Vincent Sally Centino kag si Sister Yolanda Sally Centino. Griyo family nila dira Centino. Ang Diyos magabindisyon sa inyo. Salamat nga ang Diyos na magabisita sa inyo. Salamat sa pagpatunog sa estasyon ninyo sang inyong mga radyo dira Galupok. Amen. Amen. Thank you. Desan dira sa Gimaras ginadalagas natin sa pagpanamyaw dira sa kay Nanay Gloria dira sa sitio sa Constancia Cebu nag Gimaras sa panimalay ni Sister Ana Sanchez Animas family de Jesa dira mulyo. Ang Diyos magamidisyon sa inyo ha, hindi ko kamutanan may isa-isa apang ang Diyos tunuga inyo mga radyo kay ang bendisyon kang blessings ang Ginoo na release ko para sa inyo panimalay kag diri man masaylo kita diri sa dika sa panimalay ni Sister Terling Galigo. Salamat kay pud daton siya ang iya kabataan panimalay. Ang Diyos magatipig magpakamayo kay Sister Big dira sa dika kay Brother Needs sa Tobio calibration dira sa iyang panimalay. Salamat kay Brother Ron Perea kag kay Gina gagalupokid ang radyo nila dito kag si kagagino ginatamya man naton gali si Sister Ivy. Salamat kanday Ivy nga nag-attend Aldanar sa pre-meeting kag si Pastora Janet Aran ikaw magpakamayo sa ila kaya Baruro family. Salamat sa inyo nga sa Sara palabot ang pulong sa Ginoo. Maski di ilang thousands na nagapamati dito sa Binggawan. Wow, kadamo-damo nga bukas ang mga radyo nila. Hindi ko kamo may isa-isa pang ang Diyos magabindisyon sa inyo dira Filarca family kay Nabibien, kay Dumdum, Kumfas family dira. Wow. Karon maubos na ni pamay ang ato programa. Kag dira ato mga church member kanday sa Sir Maloke Inday Malo dira Baltero an kag Celso Baltero.

0: kay Ma'am Rebecca Dira Baltero sa Kagbang. Ang Diyos magabindisyon. Salamat sa inyo pagsuporta. Ang kakalipay kita kay ang Diyos. Amon ang kusog mo nga ari kami diri. Amon ang kalipay. Kagdira sa aton mga church member man dira sa Bulilaw, kanay tickets gida kag si May, kag si Iris dira sa Lumina, Toto, Kent. Salamat sa inyo pag-support sa pagpamati sa K5 naton diri every Saturday. Dira si Dimple kag si Myra sa Haro, sa Dungon. Ang Diyos magabindisyon sa inyo, Brother Joel, sige sa family sa Bulilaw. Salamat bisang nagabiyahe ko. Ang Diyos magabindisyon, magaubay sa inyo. Kag salamat kung may nakalipatan pa ako dira. Ang Diyos na, kagamulang. Diri damo kagiret sa aton diri. Salamat kay Winifreda Sarmiento. Ang Diyos magpakamayo sa inyo, ha? Mga nagasuporta gidira kasi pli nga ara sa kalino hindi ko kamo mi isa sa bingawan. Kagtanan naton nga nagapamati sa liwat ang Ginoo magpakamayo. Amen and amen. Okay. Istorya naton may gugma ang isa ka buta, ang isa ka butang bala nga kinahanglanon gid naton. Amo ni ang diri sa pulong sang Ginoo nga nagasiling sa Salmo 107 versikulo 20. Hamal sa pulong sa Ginoo, His sent His word to heal them and deliver them from their death, from their destructions. May gugma, ang pulong sang Ginoo kinpadala niya agud may paglaom kita. Kaya kung wala ang pulong sa Ginoo, wala-wala, gikita, ya. That's why ang abal sa Ginoo na He sent His word. That is a God's command. That is His promise. Na promesa inayas ang Ginoo sa aton. Nga inimigog mga ginhatag niya, nga ginpadala niya, agud God brings restoration. Uto ng paglaom lang naton. Yan din paglaom sa gobyerno sa palibot mo, ah. Ang paglaom ta subong niya sa Ginoo. Kung wala si Kristo Jesus, din kita masapuan. Hindi kita maintindihan. Ini nagawarning ang Ginoo. Ini tanan sa lindol, sa tanan-tanan, nabati ka mo sina. Because all of this is the beginning sang natawag nga kaakig sang Ginoo. Kagnyan wala na inis ang kalinungan. Ang kalinungan ng si Kristo Jesus, kun ara si Kristo sa aton nga kabuhi. May kasiguruduhan kita sa aton nga kinabuhi. Kagnyan may paglaom kita. Nyan strong kita sa Ginoo. Kagnyan ang kalayo ara sa aton. Migo kuma excited ikaw kung may mayong abutang katabo sa imo mo. Kagnyan ang kauputali ang ginuupda nyo, ang Ginoo, hindi ko mo pagkalipat. Kaya ang pulong niya amo na pagkaon sang kalag. Apang ang pulong sang Ginoo, amo na manaya ang gospel nga ginapakanta nyo, amo na pagkaon sang espiritu nyo. Oto, do not listen to the voice of Satan. Do not listen. Don't give any place to the devil sa imong kabuing madisturbo ka. Tanaw nyo bala, habuyan ka, malain, hindi ka nakaturog, why? Because wala sang word sa imo mo. Wala sang word nga imo nga paglaom ara sa imo kasing-kasing nga ang tanan nga pulong sang Ginoo ginahambal mo. Satan, the Lord rebuke ko si karatik to. Balaan mo ang pulong sang Ginoo. Liwat ang pulong sang Ginoo, amo ang basic instructions before leaving earth sa kabuhi naton. And no weapon formed against our purpose sa every tongue shall arise there shall only condemn. Kontinar na yan sang Ginoo. Na kung may Kristo kita, ang problema mi kung may hindi kita kasurinder bingod sa reliyon ta, hindi kita makasurinder sa kabuhi ta bangod sa problema ta, hindi kita kasurinder bangod sa kabukatan financially tanan-tanan. Apang utod isa lang nga maludhan mo, mahibian mo, kag wala ni ikaw dangpan, kag nyan si Kristo Jesus giblang o isa. That's why ang balya, ang akong pulong ginpadala ko sa inyo, may kahiluayan ka mo. Kag kundiin ang akong nga pulong, ang espiritu ko, ara dira sa inyo. Kaya ang pulong niya kabuhi kag espiritu. Juan 6:63 man, my word is spirit and my word is life, and there is a word, man, there is life, and there is word, man, ara ako. Tanuan niyo bala, amigo ba? Amo na nasa kasing-kasing to mo. Utot intini nga problema, buongan ninyo sa pagpangamoyo sa roaring lion ninyo. Buongay na ang gumutang atake ni Satanas, nga patyon ka ni Satanas, ang torment ka ni Satanas. Ang tanan niya malas ihatag sa imo, ang tanan niya bulan sa imo. Habang mabagaan lang tanan, pagambalik Kristo Jesus kari, kamo tanan niya ginabugatan. Buligan ko kamo, palapit kamo, panawag kamo sa ngalan ko, matutod sa iyo kasing-kasing kapamatian ko kamo. Apang migo ba kun hindi ka mo mapinatawaron, gin-blocks niyo ang blessings, gin-blocks mo ang favor, gin-blocks niyo ang butang. Agod nga ang hindi makatandog ang Ginoo, ang anghel niya hindi ka makasistar sa inyo. O, tod migo ba, may iwaagi kita mo, yung kita yung mahimo, ano gindabi sa rita kapirit? Without Him, without Jesus, we are nothing. Apang migo ba, kalipay nato, may Ginoo kita. Because the Lord of Heaven, He's King of Kings, and Lord of Lords, open niya kagdala ang mga anghel. Kagyan amo na kayo ayon niya. Pulong niya pagka nakalag niyo, tod. Ang pulong niya amon magahugasin niyo panguna-una. Hawap akamay kamu hawakin ninyo. Kagang pulong niya amon ka nga isang. You know, if you abide in me and my words abide in you. Ang natuwag diri balang ang isa kabutang hawakan mo amo ang promesa sang Ginoo mo kay Habal ko siwat kun hawakan nimo ang pulong tuuhan nimo mas isa lang ka bersikulo tindugan nimo malipay mo ang Dios kagnyan kadalag-an nimo kun indi pagid isa himo pulo ka bersikulo 20 ha pagita na unta kun indi ka mahilway ka malipayon ka utod isa kabutang migug mamalipayon isa ka tawo gadugay matigulang kun ang kalipay bala mas ano ko problema po ang problema nagaparalagyo ko may Jesus siya iya. Hallelujah. He sent His word, God's command, His promise. Tanaw niyo ang promesa siya. Ikadawa, unhealed him. Tanaw niyo, bala ayun kita sang Ginoo. Hilway bilang kasing-kasing, takula kita kaugot, wala kita kaisa, wala kita paglumot, wala kaakig. Kaya bangun diri ang pulong sa pulong sa Ginoo na hilway ka mo ka. Give me your heart. Hambal sa Proverbs 23:26, my son, my daughter, give me your heart. Aton di, takahatag eh. Na kung may heart pa ka mo. Ang heart ni yan isang Ginoo. Kagnyan ko lang heart natin ari si Kristo Jesus. Wala na humble pag-treat, wala na pinatsanay, wala na dumtanay, wala na kalainay. Huwag kay matarong at nagipusom. This righteous habalya nga kasing-kasing hindi kita magtulok sa unrighteousness nga natuwag nga kalibutan. Humble sa Ginoo to be righteous and to be holy. And holiness sa aktong kasing-kasing pagkamatarong. Kagnyan habalya hindi manaan holiness in this world. Wala igidiya. Kagnyan may gugma. Hindi ka pagigubaw ng kalibutan. Ang treasure sa kasing-kasing naton, amo ang Ginoo, ang pulong niya, si Kristo i-acknowledge naton, ang Espiritu Santo magatoy-toy sa aton. Kagyan isa na kabutang, ang si Kristo po mo. Tanaw niyo, blakaramay mo sa problema mo. Siya lang namatay sa krus ang Kalbaryo. Hindi si Maria. Si Maria gani. Lucas 1:43 nagibi. Nga si Jesus iya Diyos. Maluluwas. His soul is magnified. Ang iya kalaga. Amo ang inaknalis niya ang Ginoo. Kag ang iya espiritu nagkakauhaw sa pag-istorya kay Kristo. Kita mo. Wala sa nag-wasted siyang time ni si Maria. Nag-istorya gin siya kay Kristo. Nagpalapit gin siya sa Ginoo. Nakalaga gin siya sa Ginoo. Maskin ano ka katabo. Dira tanan niya mga butang. Wala niya ginbaylo si Kristo Jesus. Apang utod ni si Marta. Hala pamuyayaw. Kaugo. Tanan-tanan. Kay nga kagamo ang iyagin atinder. Tungtod ni Gugma babayin ang mga problema. Tulog ka kay Kristo Jesus. Kay manahambal niya problema na gabot hindi pagsapaka si Kristo ara sa imo. At kung tulokon mo, pasanon mo, hindi mo ka-solver. Only God can change. Kagdiasoy may choices, may chances ka mo nga magpangita sa Ginoo. Kagdiyan na muna number one, naghahatag ang Ginoo kasigur ron sa pulong niya, kag ina iya promisa, kagambal niya ang Ginoo, hindi butigon ka nga isang tao. Promisahan niya ka lang naway, manatupa ang promisa. Ang Ginoo, nagahipos lang paghambal ni mo, Ginoo, hasta subong wala kumangayo, ako tagaan ka sang Diyos. Ang tao niya, damo pa na iya tinikal, damo pa na iya promisa. Migo ba kung matuon niyo ganoon promise? Isulat niyo ba lamang sa Ginoo? It is written, man shall not live by bread alone, but every word proceeds the mouth of God, Matthew 4:4. It is written, that's your reference, that's your evidence, sambal sa Ginoo. Amo man sa kurti. Dapat may pamatuod ka mo. Kukuha ka lang, wala na iya. Pinalagpat ng imo iya. That's why na-healed him. God brings restoration. God brings physical and emotional and spiritual healing. Tanaw niyo bala? Healed. Jesus is the healer. Jesus is the answer. Tanaw niyo bala? Jesus is the giver. Wow! Eh, ang tao niya, cursed is the man who trusts a man. Jeremiah 17:3-5. But blessed those people who hear the word of God. Blessed those people who trust and confident He's God. Hindi sa kabaloyan. Dasambal sa pulong sa Ginoo. Si Kristo hindi gin magpabaya. Ato mga katawagan rin kapalapit. Tanabla. Kung may problema kita. Amuna pagbirada. Tapagpapa. Amuna pagbalik ta. Sa Ginoo. Balik, balik, balik, balik. Sa Ginoo amuna. Minsay sa Ginoo. Tanong nyo ba? Amuna nga. Upo na ito ng Diyos. Inan ikatatlo. He delivered him from their death. May gugma ko na mo problema mo. Dali ka mapatay. Enjoy ang life ni mo, gin-extend sa Ginoo, tagaan ka sang time, hindi ka pa mapatay. Iba to, nagkalamatay, birno sila. Kaya nga, sirado na gid ila kasing-kasing. Sirado na gid ang ila kasing-kasing. Kagamo na nga dumdumo natun. O to, maskin din ikaw, subong ang bal sa Ginoo, He delivered him from their death, from their distractions. Nga hindi makatulog, kag hindi maka, nagagali ka mapatay. Apang minggo ma, may peace ikaw, may joy ikaw, hindi mabakal sang kwarta. Ang problema nga nag-aabot, hindi niya sang Diyos, ginalaw lang ina sang Diyos si Satanas. Ako din yung problema, yung testing ina nga makatalimpuhas ka mo that there is God. Nga siya tagiya sang langit ka sang dota. Although it is, again and again, your privilege nga magbalik ka mo sa Ginoo maskin din ka mo. Sabay nga nagpamati, ka mo sumukang Ginoo sa iyong panguna-una, perdi na sa Satanas, kaya nagkakaugod Satanas nga hindi ka may paglaom ka, gusto niya matorment ikaw, hindi ka katulog, muna tanan, apang kung may pulong ikaw, nagalimpiyo ang Kristo nga Espiritu sa imo kabuhi, mandadaog ka. Nabas sa Ginoo, relax lang, ang pakigaway hindi imo akon, relax lang bagos binians is mine, ang pagtimalos hindi imo kundi akon. Tanong niyo pala asura sa ginatag sa Ginoo sa aton? Salig ka mo, palapit ka mo sa akon, kay mamag-an ang inyo ginakulo. Kagnyan, buligan ko ka mo. Although it's very simple, kung saan hindi ginalusot lang sa inyo kasing-kasing kapanguna-una. God rescues sa mga katawhan, sa mga danger, sa mga konsekwensya, sa mga sirkumstansya. Jesus is the answer. Kaya tanongan niyo pala, migog ma? Daso si Satanas, hampal ka perde ka na Satanas, bango the Holy Spirit is my gabay. The Holy Spirit my teacher, my deliverer. Ang kaalam. Kutod number one, kung saan na-deceive kita si Satan mo, daso hampal niya, hindi na pagtagay Satanas nga i-deceive ka, tapos na Satanas, enough is enough. You have the power and you have the authority. Migugma ang tanan kung may ara ikaw sa imo kabuhi, wisdom to know what to do, that's your protection. Pag umunimigong maang kabuhi, walay katapusan, diri lang makitaan sa gabay sa bagong buhay. Kay ang Holy Spirit amo nagagabay. Apang ang kubos ninyo ng alagad, amo na dira nag-offer sa mga services sa inyo. Ano nga services nga para sa inyo? Ang pagdedikit sa mga building, sa mga lupa, nga iya sang Diyos tag-iya. Pagtabog sa mga demonyo, sa mga property, propiedad, kay bangon kamo, anak sang Diyos kamo ang tag-iya. Wala na ito nila maintindihan. Kag all of this, ambal sa Ginoo, dapat nyo maintindihan. Nyo may ara, spiritual ka mo, leader, nga ginapuwent sa Ginoo. Nga mag-bless sa inyo, tanan-tanan, kay bangon ang tag-iya ang Ginoo. Kag ang Ginoo lamang makahilway, utod, huwag na sa iban, nga makapalapitan. Kundi ang Ginoong Isus lamang, huwag na sa iban. Siya lamang ang mapalapitan kagabuhi naton nga walay katapusan kay Kristo Jesus. That's why ang pulong niya nga siya listens to God's word with faith. Pamatiin ninyo ang pulong balasang Ginoo kay ang pagtuon ninyo nagatubo, nagakalayo, nagadugang. Apang kung pamatiin ninyo ang kalibutanon, ang kahadlok, kalbang may bagyo naman. Anong purpose nga ang pangamuyo nyo may gawin nga deklaro ninyo this typhoon, these storms, ang tanan nga ini will back to the sender, din ka naghalindira, return back to the sender, you change your directions. That's the authority sang ba ninyo nga mandadaog ka mo kayang pulong sa Ginoo gadala kasiruan ka gahom sa imong kabuhi. Bangon ang pulong ninyo, pagtuo ninyo nga ginahambal ninyo. Bala mo ang tawo nga demons mo, bala mo ang wicked nga mga tawan, wala kalinungan, kag nagakawa sa babaya pamuyayaw, kag ang baba niya, the instead niya, love, wala na sang gugma. Kaugot. Utod number one, direya, unaha ang inyo family, i-restore ang relasyon. Kaya hambal sa Ginoo, mahamuot ang Ginoo for family stays together, praise together, and be united. Kag amuna ang number one. Ang gugma magapatunga kag magatabon sa tanan nga sala. Ang gugma nagatapos sa tanan nga sala. Bangon ang gugma sa kay Kristo kahadlo kalipay ara sa Ginoo. Amo na number one, gambala kita Ginoo, demonyo ginaobrata. Bringing their hearts and burdens to Him in prayer. That's why ang pulong sa Ginoo nagagiya that men always to pray and not to give up. Migog ba ang mga tao matutuod niya nga magpapangamuyon alas 6, alas 7, alas 3, alas 4, alas 12, alas 1, alas 9, alas 10. Hindi migog ma the time nga magpangamuyo nga ang langit bukas. Time magpapangamuyo nga magbasa sang Biblia nila. Tanuan niyo bala? Ang mga koninia, ang mga bula, ang mamunyag, ikaw may time ina. Nga naga-close sila, gasirado na sila, nagabukas man na sila, agon magbaton sa pagpapahunyag mo bala sang tubig sa ila. Dapat maintindihan nyo yan, from 4 up to 5 to 6, mag-init na, hindi na close na ang ano sa mga tanong. Amo man gali ang langit, masirado man. Kasi kung sa wala ni kita naintindihan, wala pinataka lang ta. Apang ang ginurgatang instruction niya, ang pulong niya, amon sa aksaran, ang basic instruction before leaving earth, that's why ambaya, he sent his word to heal them and deliver them from their death, from their destruction. Taga mo nang isa kabutang nga dapat maintindihan. Ha? At intindihan nato ni Gugma, nga si Kristo Isos nag-warning sa mga katawhan. Ha? Ang pagsalig nyo na wala, ambal sa Ginoo, trusting Jesus, the living word for healing and forgiveness and deliverance. Hutod, waiwaig kita, migugma, kunara kita, ang mga katawan, subong bala, God's word nagapalabot sa inyo mo, ga riches us, agad i-heal kita, kung anong ina mga butaw, because we are talking spirits, we are dealing spirits, spirits ang kagamo, spirits ang kaisa, spirits ang sickness, infirmity, spirits, that's why na-release nato ng spirits of healing, deliverance, na-release nato ng healing spiritual, na-release nato ng word of God, because it is written the word of God, because that's our covenantal dira sa Ginoo. That's why ang habal niya, God's word restores us. May gugma, amuna ang basic instruction before living in. I-restore kita sa Ginoo bago sa promesa niya, bago sa pulong niya. That's why kung may pulong ka, kanaminamig ka ang Diyos ara sa imo. Putinika lang ba mo sa rikawakal, wala pulong sa Ginoo. That's demons nga ara sa imo. Sanan niyo lang mata. May gugma, ini palayo ka mo. Wala ini, hindi niya mabinungahon. Gid-possess na siya. That's why ang mga tao nga maalam talagsalang maghambal apang protection ang ila ginhambal. Apang ang mga tao always frustration because there is no word of God sa ila kinabuhi. That's why ambal sa Ginoo, God's words will be restored sa aton kabuhi. God's words will be restored and healed sa aton nga ginabatyag, our deepest needs. Kayo ay pasalamatan mo ng Ginoo because He is the author, the finisher sa pagtuon nato. Nara si Kristo o taugao. Just call upon me and I'll be there. Just call upon me, Jesus. Until now, you're not happy because you're not asking my name. Jesus, ang word mo. Jesus, puyo sa akong kasing-kasing. Download di ako, Ginoo, sa pulong mo. Apa mga katawan, may gogmaya, bungol, wala. Kaya wala niyo ginasinsiro, wala ang Ginoo sa pulong niya. Amen? Hallelujah. That's why mo na ang isa kabutang. Ikatatlo, God's word rescues us. Abaw, tamati mong promisa, i-rescue kita sa Ginoo, deliver us from death, from destruction. Si Satan wants you to destroy you, Satan wants to kill you, Satan wants to torment you. But Jesus came that you have life, that you have promesa ni Jesus, abundance, favor, peace, kalipay, hindi mabakal sang kwarta. Tanong nyo bala, ang pulong sang Ginoo, that's why only the word of God can change this country. Only the word of God can change your life. Only the word of God can change your family. Only the word of God can change and deliver us. Hambal sa pulong sang Ginoo. That's why hambal niya. I-rescue kita sang Diyos. Utod subong, He send His Son, only Jesus. Ako rescue kita. Apang kita yung kapadungol, kita giyapon niya. Utod time na subong. Nga mga kalipay kagang kabuhi will be restored. Kung ano mo inang sala sa inyo, gigapos ka mo sa ni Satanas, ginarumpag ko sa dugo na Isos, sa pulong na Isos, sa pulong sang Ginoo. Ginabungkag ko ina ang kabukatan sa inyo. Hindi ka mo katulog, huwag ka mo paglaom. Kagyan aran na sa salsal ni Satanas, subong sa ngalan na Isos, demon spirits you live. Satanan, yung makatawag ka nagagapos. Kayang espiritu sang Ginoo may kahiluwayan. Kagyan may paglaom sila, gintagaan nila importansya ang hari sa mga hari si Ginoo Jesus, hindi ikaw Satanas, because 1,000 years ago it is written the ministry of Jesus Christ is different and now his your life will never be the same again. Kaya may protection ikaw mga anghel, your journey, your passion sa Ginoo will be restored, ang compassion mo sa mga katawa at tagaan ikaw sa Ginoo. Kaya importante ang kaluwasan. Utod tagaan ka mo wisdom to know what to do. Amo na kung isa sa ato na deceive kita mo. Apang enough is enough, devil, you're a liar. Your father, Satanas, nga kabutigan, Juan, utso ko rin, katulong nagapamati ka mo. Kaya mag-declarar kita, Lord, this is our time. Ayuha kalag ko. Ayuha espiritu ko. Ayuha ang akon nga lawas. Bagod ang tao may kalag, may lawas ang espiritu. 1 Thessalonians 5:23. Ang tao may kalag, may espiritu. Kag ang nyan, he belongs to Christ. He belongs sa Ginoo. Siya ang tag-iya. Kag nyan, ang ginpadala niya ang pulong, i-restore sa Ginoo ang relasyon sa iya. Nga nagkalabuong, nga nag-backslide kita. Balik kita sa Ginoo. In the name of Jesus. Jesus Christ, I decree and declare those people na nabagslide, I release the spirit, Ginoo, nga revival sa ila, revive sila, Ginoo, buhi ang espiritu nga napatay. Subong amay nga balan, salamat ato, may problema sa mga hospital, be healed in Jesus' name. Ato mga katawan dito, hindi na maharas ni Satanas, na-cancel, na-cut-off ko, mga plano ni Satanas, mga tiil, mga kamot ni Satanas, nagkakaugot si Satanas, ginarumpag ko ang imong plano sa ngalan ni Jesus. Na-release ko ang plano sa Ginoo, ang purpose sa Ginoo, kag ang mangibabaw ang plano sa Diyos, kay ang Diyos tagiya. 2,000 years ago, already, feed in the cross of Calvary, Satan already canceled, cut off, because sons and daughters of God, ginhatag nila ilakalag kag espiritu, si Kristo nagapanagiya. Sa liwat, hindi ka mga makalipat, buhas, ginibitar ka muna mong alas 9 hasta alas 11 sa Faith Mission Church sa West Timawa. Makita nyo dira ang Faith Mission Church sa wala ninyo nga side. Makita ninyo dira, that's why magdayaw kita, maghinugyaw kita, mag-roar kita, mag-war kita against the powers and heavenly places, darkness of Satan nyo dira sa second heaven, this is the first heaven, and then the third heaven will come down the presence of God, and the angels of God will surround us, will assist us. So that's why we invite you tomorrow. Hindi magkalipat ka mo. Magasimba, bring your family and your family will be blessed and your family will be promoted in advance for their destination, for their future, because you worship Jesus in spirit and in truth. The truth is the word of God, and this word amo ang espiritu, because God is spirit. Hindi mo makita ang Ginoo, mabatsagan mo kaangay isang electric fan, amo man ang Ginoo. Utod espiritu nga balko, once again, ang espiritu sang Dios magaping mabaw magagiya sa inyo. Kag yan inyo kubos nga lagad bi sa plerio, pasipikar si listing nga nagapanamyaw sa inyo nga ang Dios hindi magkalipat magakaribo sa mag-aman kamo. Kag sa liwat, inyo kubos niyo nga lagad. God bless you and God bless us all. Thank you very much. Amen and amen.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

Voice of Calvary, ang tingog na nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus, na siya nagkari, napakay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwa.

sa liwat, sa sinang ambahanon, kag subong man, nagpasalamat kita sa Ginoo sa mga kauturan nga matutom sa Diyos. Una, we thank God sa technician sa sininga radio station nga nag-cooperate sa sininga radio broadcast meditation, no? Kag subong man kay Mr. Tid Auhiro Francia nga aton pimi ginapamatian kun aga subong man kay Ri Espia Umalay. Kadaga kapamati kita kung kisa duwa ka radyo namon ang ginapaandar kung wala kami nagatanaw sa amon nga cellphone, no? Salamat sa Ginoo nga 24 hours na nga amon nga pagpamati sa K5 News FM, no? Sa siningat iyon, mabasa kita sa libro sang Genesis chapter 6, no? Amoy ni ang siling sang kasulatan. Ini sa panahon sang anaw sang si Noe nakakita sang bugay sang Diyos sa iya mga mata. Naubasan ko na diri sa libro sang Genesis chapter 6. Ang aton ginagamit nga libro is King James Version, no? Kay ni nga King James is guaranteed nga husto ikomparar sa tanan nga Biblia, no? Kay bangod amo ini ang nagpabag-o sang kabuhi sang madamo nga tao kag sugman ako

0: kang ibirin siya. Siling sang kasulatan in chapter 6 sang Genesis in verse 8, siling sang Ginoo, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Ginoo, o Diyos nga labing gamanan, ang imo alagad nagaduko kag nagapaubos sa siningation, hindi sa pagpahayag nga kami nakatuman sang imo mga sugo o kon kabubuton apang bangod ini nasapwa namon nga ang imo balaan nga pulong nagadeklarar sa sini nga panag-on nga wala sing matarong, wala bisan isa ang tanan nakasala kag nawad-an sang himaya sang Ginoo. Apang salamat o Diyos sang mga imo tinago nga kon sa English mystery of Christ nga ang imo kamatayon nga naagom sa kamot sang imo katawhan nga kun tani luyag mo sila nga luwason imo pangitaon kay sila na dula sa nahung sang duta bangod sa paglapas sang mga kasuguan nga imo ginbilin sa ila nga marka sang ila pagkamatarong apang ginlapas nila ini kag ang salikod sina hasta ikaw o Diyos bangod sa kasuguan ila ikaw ginpatay kag wala sila kahibalo nga ang ila ginhimo sa imo ginlisyo mo ini kag himuon nga bugay amuna kun nga ang may ara nga maayong balita sang bugay sang Diyos kay may Diyos nga nagbayad sang amon sala. Iblis man o Diyos o labing gamanan ang mga kanakan mo na nagasunod kag matutom sa imo na nagaalagad kag nagasimba sa imo hindi sa pagpabugal kundi sa pagkamapainubuson nga kabuhi kay ang amon ginasunod nga Ginoo amo ang Diyos nga mapainubuson tub-tub kamatayon. Ikaw magablis ini sang amon nga pagpamalandong sang imo balaan nga pulong sa kada Sabado sang hapon 1 o'clock to 2 o'clock kag ini sa kaalwan ni Dr. Ramil Oy nga tag-iya sang K5 News FM nga ining radio station kun Sabado ginaagdagid namon kamo magpamati kay ang mga songs mga gospel songs ang ginapamatian sa pagpalig-on sang kabuy sang mga tumulo in Christ Jesus name we pray amen. Okay sa siningation mga abyan kagkauturan tanaw nato diri ang atong pagpamalandong sa pulong sang Dios sang unang panahon ang bugay sang Dios nasapwan sa mata sang Ginoo ina sang unang panahon kag madamo ining mga bersikulo nga inyo mabasa kundi in pagid nga mga bersikulo ang isa sina mabasa naton sa Exodus chapter 33 in verse 13 matingala kamo sini kay sa wala pa si Kristo na patay ginubong rabanaw dira makita ang bugay sang Dios sa mata sang Ginoo ang makakita lang sini mga matarong na tao. In chapter 33 of the book of Exodus and verse 13 siling sang Ginoo na now therefore anang kasiling sinisi Moses kay nakasala ang iya katawan sa paglapas sa kasuguan sang Ginoo aki kang Ginoo mo gani ang unang nga nakangkon sang kasuguan sang Dios amo ang nasyon lang sang Israel kay ini wala pa si Kristo na patay ginubong kang nabanaw wala pa da didto sang una ang bag-o nga testamento so gani sila pa lang ang katawhan sa bug-os sa kalibutan nga ginpili sang Dios the only nation nga ginpili as the people of God kag gintagaan sang kasuguan kag sila lang nga nasyon ang ginpakilala nga may Diyos silang nga ginasunod. Kaya ang una dra, ginpakilala sang Ginoo ang iya kaugalingon kay Abraham. Sa chapter 17 sang Book of Genesis. Basahon ta na karon para mahibaruan naton. In chapter 33 sang Isuro si verse 13, "Now therefore, I pray thee," si Moses nagambal, "Now therefore, I pray thee, if I have found grace in thy sight," kundi sa mata sa imo mata na, "show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people," you say? Amo na ang iyang nasyon, Israel lang, sanguna, wala dito na include ang ibang nasyon. O si sa abra ninyo mga abyang kakuturan ka masadyan ka mo, ang only nation nga may law bilang divine law sang Ginoo ginatag sa tao, sila lang ang gintagahan. Pero at that time, ang bugay sang Diyos makita sa mata sang Ginoo. Namuna ang isa kabutang. Kay bangod, may Diyos sila nga ginasunod. Genesis chapter 17 and verse 1. "And when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram," Abram pa ang unang ngalan, "and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect." Sundo nilang Ginoo, mga biyakaturan, manginhimpit sila. Na, mga biyakaturan, matahaw, no? Sa panahon ni Noah, ang isa ka marka nga si Noah is a just man, no? Nakagita sang bugay sa mata sang Diyos. Sang unang panahon, ang mga makakita lang sang bugay sang Diyos sa mata sang Diyos, amo ang matarong nga tao. Oh. Again, in chapter 6 sang Genesis, siling sang Ginoo, in verse 8 of chapter 6 sang Genesis, "But Noah found grace in the eyes of the Lord." In verse 9, "These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God." Amuna ang tao sang una. Kung kakita sang bugay sa mata sang Diyos, they walk with God. No. Now, ato nini isa-isaon, mga abyang kauturan, kay pagpamalandong ini. Sa ngunang nga panahon, ang bugay sang Diyos makita sa mata sang Diyos. Karon din mo makita ang bugay sang Diyos. You turn your Bible, una, ang bugay sang Diyos makita sa mata sang Ginoo. Sa ngunang nga panahon na. Karon nga panagon, makita ini sang tapos nga napatay si Kristo sang iya katawhan. His people. Oh, you look at here, huh? In the book of Acts, in chapter 20, in verse 24, kay si Pablo lang siniya ang gintagaan sa pagwali sang bugay sang Diyos. Kag inang bugay sang Diyos, makita lang sa kay Kristo sa cross sang Kalbaryo. Amo nang una na nga punto kung diin makita ang bugay sang Diyos. In chapter 20, in verse 24 of Acts, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received. Oh, you know sang word nga, which I have received, the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Na mo nang unang puntuda na sa bugay sa Diyos makita sa mata sang Ginoo sang unang panahon. Kaya ang rason sina matarong sinwa. Ang bugay sang Diyos makita sa unang punto sa gospel of the grace of God. Ang makakita lang sini mga makasasala. Kita mo na? Sa unang panahon, ang kakita lang sa bugay sang Diyos, matarong na tao. Suno sa libro sang Genesis in verse 8 and 9. Gimbasa natin. Karon, ang bugay sang Diyos makita sa gospel of the grace of God na si Kristo naging patay sang iya katauhan na nagasunod sa kasuguan. You see, ha? Sila nga katawan nagasunod sa kasuguan, amo pa ang nagpatay sa Ginoo na magaluwas kuntani sa ila mga sala. Suno sa libro sang Matthew chapter 1 verse 21, bangod sang paglapas nila sa kasuguan. Sila lang ang gintagaan sang kasuguan nga matarong. Kay matarong sila nga tao, suno sa libro ni 1 Peter chapter 2 in verse 9, kag ina libyon mo sa libro sang Book of Exodus, dira makita nga sila lang ang tao nga mga balaan o matarong. Bangod sila lang ang gintagaan sang kasuguan. Sila lang ang gintagaan sang kasuguan sa pagkaon sang mga matinglo nga pagkaon marka ina sang ila na pagkasapo sang bugay sang Diyos, marka nila na nga sila gasunod sa Ginoo, o kag marka nila ina nga sila mga sirkonsidado nga tao bilang may pagkamatarong na sila. Karon ang makakita sang bugay sang Diyos mga makasasala. Kay kung tanawon mo na kung nga nabato ni San Pablo ang ministry which I have received of the Lord Jesus, ang iya itestify the gospel of the grace of God, kay siya pirti ka makasasala. Kag inang nga pagka makasasala niya, nasapuan bisan tanawon sa kasuguan, bisan anon kasiling ni San Pablo nga siya biri silos matutom sa kasuguan, yet nakasala. O, nakapatay. O, nagahingabot. Amo na balang tao nga nagatuman sa kasuguan? Nagahingabot? Nagakakig? Nagapatay? Sa tao nga masunod kay Kristo? Apang gintawag siya, kagintagaan siya sa sinaka-ministry. Bisan siya makasasala. Gani ang makasapulang sa bugay sang Diyos, mayong berita sa bugay sang Diyos, ang makasasala. Sa una, mga matarong na tao ang nakasapos na. Si Pablo nagsulat sa iyang libro sa Romans, "There is no righteous, no not one." Amo na ang ginatagaan sa bugay. Gindeklarar ina ni San Pablo sa tanan ng mga tao, including sa iya, Jews and Gentiles, na siling sang kasulatan in the book of Romans chapter 3, "No man is righteous, no one is righteous, no not one. All have sinned and come short of the glory of God." In chapter 3, sang Romans in verse 9, "What then are we better than they? No. And no why," siling sa mga Hudyo, "mayo pa balak kita sa ilan?" No, siling ni San Pablo, "and no why. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Ang tanan nga ara sa idalom sang kasuguan, ara sa idalom sang sala. Kay sila man gintagaan sa kasuguan, matarong ang kasuguan mo. Hindi ka magsimba sa larawan nga tinigban, nagsimba man sila. Hindi ka magkaon sa mga pagkaon nga giladumlian, nagkaon man sila. Hindi ka mo mag-asawa sa iban nga mga paliwatan, nag-asawa man sila. Kay kontra sila. Hindi ka mo mag-commit sa adultery, nag-commit man sa adultery. Hindi ka mo magbinutig, nagabinutig man. Oh, hindi ka magpatay, puro ka pamatay man. Amo na mga tao sa kasuguan. Tibang mo siya gindeklarar sa Diyos na tanan na kasala. Wala siyang malaot, wala siyang matarong, wala bisa, bisa nisa. So, ang makasapulang sang bugay sang Diyos, ang makasasala sa sini nga panagon. Ang makasapusang bugay sang Diyos sa mata sang Ginoo, ang mga matarong, ina sang una nga panahon. Amo nang una na itong punto. You see? Kung tanahon mo ni nga aprobado nga siya ang gitagaan sa pagwali sa may merita sang bugay sang Diyos, kay siya nakasapusang bugay sang Diyos, kag nagtuo, nagbago kabuhi. Ang nagapabago sang kabuhi, hindi kasuguan. Ha? I-mark ninyo na. Kay ang ginasunod sang una, kasuguan. Kay ang gasunod sila sang una, sa kasuguan, kay gasunod sila sa Ginoo. Karon ang ginasunod sang mga tao, si Kristo ang napatay, ginubong ka ng banaw, si Kristo ang ginasunod. Hindi nakasuguan. Kay sa idalong na sila sang bugay. Damo ng versikulo sa chapter 3 sang Romans, chapter 5 and 6, nga na luwas sila sa bugay paagi sa pagtuo. Siling sang Ephesians. Pero tanaw nato na ikaduwa nga butang nga ang bugay sang Diyos makita sa mata sang una. Sang Diyos. Ikaduwa, ang pagkamatarong. Ikaduwa, makita sa circumcision. Sang una nga panahon, sila ang mga katawan lang, the only people or nation that all males, tanan nga mga lalaki na circumcised after sang pagkabata. Suno sa kasulatan na gina-circumcise ang bata kung after nga natawo siya. Ang edad sini gina-specify sang Ginoo nga ina i-circumcise kag ina natabo man kay Kristo. Now look at here in the book of Luke in chapter 2 in verse 21, and when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Jesus, which was the name of the angel before he was conceived in the womb. That is the practice sa mga Hudyo. Nga ikawalo nga daw i-circumcised. Ti ako, ikaw na circumcised ka after 8 days. That's the law. Kaginagin himo ni si Kristo sang iya amay nga stepfather nga si Joseph kag si iya Mary nga iya iloy sa unod. But his father is his father in heaven. Wala siya sang iloy nga lalaki nga matuod nga Diyos. Ha? Wala siya sang iloy. Babae na ang iloy niya sa unod. Kay gintagna na. Pero gusto kong balong din, amo na, di gin-circumcise sila, tanan gin na sila, gin-circumcise. Gintawag yun sa Diyos nga outward righteousness. Silang mataro lang ang tao. They are all righteous. Bangod sang law. Bangod sang Diyos nga ilang inatuman. Bangod nakasapo sila. nga kung magtuo sang bugay sang Ginoo. Iro ka in the book of Romans in chapter 4 in verse 11, and he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith, which he had yet being uncircumcised, that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised, that righteousness might be imputed unto them also. Amuna ang circumcision nila nga ini gintawag ni San Pablo nga a seal of the righteousness of the faith. Silyo sang pagamatarong sang pagtuo. Amo nang tema kinantama kita sinikatanda sa pagtuon sina kay ginsulat na sa kasulatan kay si Abraham nagtuo sa Ginoo sa chapter 15 sa Genesis and verse 6. Ano ang silyo sang iya pagtuo? Amo ini ang circumcision. Oh, ang abyang turan matingalan ka mo sina no silyo na ang circumcision sa mga Hudyo sang pagkamatarong sa pagtuo. Kay ang ila amay nga si Abraham nagtuo sa Ginoo siling sang chapter 15 in verse 6 of Genesis, and he believed si Abraham na, and the Lord, and he counted it to him for righteousness. Ina magtuo tapos gincircumcise siya sa Genesis. Oh, gincircumcise siya sa Genesis. I think dili mo makita ina kay tini isa kasugo sa Ginoo mo ngang tanan nga mga lalaki pag-circumcise. Siling na sang Ginoo na. Oh, para hindi kita magdili, si Abraham gin-circumcise na siya after sa tawag nga sa 8 days na ina siya gin-circumcise upod kay Isaac. Marka na sang ila pagkamatarong sa pagtuo. Oh, ang ginambala nato ng circumcision. Karon ano iya na circumcise ka? At marka na nimo sa pagkamatarong? Karon nga panagon ko ikaw nagtuo sa Ginoo, you are saved by grace through faith. Ang imo circumcision is different from Abraham. Sila ang ila circumcision is called zeal of righteousness of the faith. Kaya sila lang nagtuo mo, dapat sila ma-circumcise. Kung ikaw iya nagtuo, dapat ka man ma-circumcise. Oh, ano nga klase ng circumcision na? Pariyo kay Abraham? No. Sila ang gin-circumcise sa in the flesh. Oh, they are circumcised. Silyo ina sang pagkamatarong. Yuro katir bala sa libro sang Kolosyan kung ano ang imo circumcision sa ikaduwa nga punto. Mga abyang turan. Colossians chapter 2. Siling sang Ginoo in verse 11, in whom also ye are circumcised. Ang mga tumulong-subong na circumcised ang nagtuo sa bugay sang Diyos. Ha? Kung may arang alo o Moses na, may arang kita nga law of the faith, law of the grace of God, and the law of spirit of life. Ang ining law of faith na, mabasa na sa Romans chapter 3, in verse 27, even up to verse 31. Kay paagi sa pagtuo mo, napaligoon mo ang kasuguan. You see? Sa sinang law of faith. Kagsunod kon, ikaw nagtuo sa Ginoo, nang kon mo ang law of grace, nga ang imo sala napatawad. Sa pagtuo mo kay Kristo, Diyos ang nagapatawad. Kay pagtuo mo, ginbakal ikaw, sang Ginoo, ang mga sala mo. Sa lawas mo, kag sa ibang pang tao, nga damo aton sala, damo bisyo ta. Pero ina nga pagpatawad, ginbakal sang Diyos, agod nga ang imo sala, mapatawad na. Na, sang iyan dugo. Pero wala ba kita kabasa sa chapter 2 sang Colossians? Basahan ko anay ang chapter 1 sang Colossians na siling sang Ginoo sa verse 14, in whom we have redemption through His blood. You know ta, ano ginbator mo pag tuo mo? Gintubos niya? Sang iyan dugo ang ano? Even the forgiveness of sins. Pag tuo mo ang imo sala, ginpatawad sang Diyos kay ginbayaran niya na sang iya kabuhi, sang iya dugo. Nga kadamo-damo sala mo ginbayaran sang Diyos, hindi ka magtuo, kag magtuo ka, you have forgiven from your sins. Ina kun conforme ka, tinagtudlo ni nga maginulsol ka kay kalabanan sang tao ka maginulsol. Ha? Abiya napatawad sala iya. Ang pagtubos ang Diyos ang nagapatawad. Kay kadamo ang nagapatawad sang sala. Daw sila lang gabatyan na napatawad. Diyos ang nagajustify. Pero tanawal mo ini mga abiyang turan ng pagpatawad sang sala. Kung ikaw nakasala, subong abi sa mga Israel nun. Ginpatay nilang Ginoo. Ganon, hindi sila maginulsor. Amunang dalanon nilang imuon. They will admit that they have crucified the Lord. Oh, mga tao ni nga circumcidado, pero ginpatay nilang Ginoo. Mga tao ni nga nagasunod sa kasubuan, pero ginpatay nilang Ginoo. Oh, hamak mo na? They have crucified the Lord. Tiinang pag-crucify nila sa Ginoo, wala inaasang Diyos sila ginsukot. O kung ginhukman, ginhimo inaasang Diyos nga bugay. Nga hindi sila pagsuktun, kag kung magtuo pa sila, sila nga nagpasipala pa sa Ginoo, kag nagpakahuya pa sa Ginoo, kag magtuo sa ila, ginpakahuyan, kag ginpatay, kag ginpurong-purungan, kag ginduplaan nga Diyos, mapatawad sila, kay nalakip sila, sa sinang kamatayon kapag lubong sang Ginoo kag pagkabanaw. Kita mo, amo na ang meaning sang bugay sang Diyos. Ang kamatayon niya, waay siya nagsukot. Nahukman ka, kundi ang imon mo lang, kung din ang kon mo nga ikaw ang nagpatay. Siling sang kasulatan, in the book of Acts, in chapter 2. Siling na sang Diyos, in verse 36, therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus, whom you have crucified, both Lord in Christ. In verse 37, now, when they hear this, but ani lang pagwari San Pedro, naging lansang ninyo ang Ginoo kag Kristo. Now when they heard this, they were pricked, nasaktan sila sa ilang tripuson in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Amo na ang balasian sang ilang pagpatawad sang ila sala maginulsol, parang ila sala mapatawad, whereas ang kasulatan nagadeklarar nga ang imo sala napatawad na pagtumo kay gintubos na ni Kristo. Sila wala, tingnan lang nila gin maginulsol. Gani isa ina kapagtulunan nga aktwal nga nakita mo in Rosul ka nga ikaw gid nagpatay, nagbuyayaw sa Ginoo, nagpasipala sa bugay sang Dios. Dili mo makita nga ang imo kabuhi kay matarong sila nga tao, naglapas sila, oh, bisan may marka sila sa pagkamatarong, kay they are circumcised people, mga abiyang turan, they have done wrong. Kukun ikaw yan ang tuwa, after pagtuwa mo, ikaw nakahibalo sang circumcision nga sa bugay sang Diyos, pagtuwa mo, you're circumcised. Ano nga klase nga circumcision? Padayon kita chapter 2 verse 11, in home also, you are circumcised with the circumcision made without hands in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Ang imo circumcision napasad sa pagtuo mo sa bugay sang Diyos nga ang nag-circumcise mo, ha? Sino na? Without hands. Oh, ina sa pagtuo mo. You're circumcised. Ano na nga pag circumcision? Verse 12 of chapter 2. Buried with him in baptism, he said. Where also you are rising with him through the faith of the operation of God who hath raised him from the dead. Ang imo circumcision is the operation of God. Sa kamatayon niya, pagtuo mo, you are circumcised. Ano nga klase nga circumcision na operation of God? Pagi sang imo nga pagtuo, circumcision made without hands and putting off the body of sins, ang imo sala iato amo iagin tinluan. Ang paglapas mo sa kasuguan, ang mga sala nga naangkon mo, ginkuha yan na, ginoperasyonan yan na. Paagi sa verse 12, buried with him in baptism, wherein also you are rising with him through the faith of the operation of God who hath raised him from the dead. Pagtuo mo, matingala ka, no? Amo nang bugay sang Diyos. Tinlo ka mo. Muna nga magwag ka buhi mo. Magwag ka ng tao sa Ginoo. Kay Kristo. Kagina. Kompleto ka. Bisa nalapas mong kasuguan sang una. Karon hindi na ni mo malapas kay nga ang naghimo sang kasuguan, ang imo ginasunod kag ginasimba kay sang una kasuguan nang ila ginasunod. Gatipo na sila kon adlaw nga inong paway, ang gudayaw ng Ginoo pagtipig sa sinang adlaw to make that 7 day holy sa Ginoo. Pero naglapas kay ginlapas nila na sang una, sang Israel no na. Pero karon bangod sina ang ila nga kasuguan gintapos ni Kristo. Na mga abiyang uturan. So, naluwas sila. Kagbangod sila, kumplito sila kay Kristo. Sa unang hindi sila kumplito sa kasuguan mo, they are not complete. Karong pagtuo mo, you are complete in Christ. Chapter 2 of Colossians in verse 10, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Kumplito ka. Mga abiyang uturan. Kay bangod, si Kristo ara na sa imo. Amo na nga si Kristo nang ginasunod mo. Ha? Si Kristo na. Hindi nang kasuguan. Patingala ka na. In verse 9 again, for chapter 2 verse 9. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Verse 10, and ye are complete in him, which is the head of all principality and power. Amo na ang ilanangkon subong nga panagon both Jews and Gentiles, no? Number 3, ilaya ang ilang markaya o kung ang ilang tinasunod kasuguan, circumcision nila, in the place, puro makasala. Ang ilang sala, wain patawad. Pero karon, ang imo sala, din patawad, paagi sa pagbayad sa Ginoo. Ephesians chapter 1, and verse 7, and Colossians chapter 1, verse 14. Nabasa na itong kina. Karon, ano kaklase tao pagtuo mo? O tanaw nyo na, pagtuo mo, you are declared as the children of God. Oh, chapter 8, sang Romans, in verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Imo na tunan sa Old Testament, wala na sila ginapuyan sang balaan ng Espiritu sa ilang tagipuson. They are called the people of God. Ginbasa na itong kaina. Tanong na ito, Brother Risa, Book of Exodus and verse 13 of chapter 33. Now, therefore, I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. Amo nang ila ginahimo iya sa unas, magsunod sa kasuguan, mga abyang kauturan, they are called this nation is thy people. They are called the people of God if they obey the law. Apang karon ko nagtuo sila kay Kristo, they are called the children of God. Ang nagasunod sa law sa una, wala na nalid sang balaan nga espiritu. Kita mo nga simba sila sa ibang Diyos, si Moloch. Larawang nga tinigban. Kita mo naglapas sila sang kasuguan. Instead Diyos ang simbaon, hindi na Diyos ni Abraham. Tama na, no? Instead nga ang balaan nga adlaw, ilang nga dumdumon, ilang naging sikway. Wala na sila gadumdum. They have broken the law. Gani, bangon siya na. Nasapuan. Kung nga ang bugay subong kay bangod, pagpatay nga sa Ginoo is the end of the law. Pero kung magtuo sila man, kagkita man sa Ginoo, we are called the children of God. Kay nga, end of the law. In chapter 10, of Romans, pagpatay na sa Ginoo. In verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe it. Abing ina pagpatay na sa Ginoo. Kasuguan na ang sagiapon ng sundo nila. Kaging patay lang Ginoo mo. Kay bangod, ginakusa nilang Ginoo nga naglapas ang kasuguan. Ang isa sina nga ginlapas ang Ginoo kuno. Kuno, kaya nga nagambal ko kuno, pero that is scriptural. Na si Kristo ginakusa nila na naglapas ang law of the Sabbath. Tanabalan ninyo na sa John chapter 5, verse 18. Kag nagambal pa siya nga, sila nga, siya, nga tao nagpaka-Diyos. Kag against the luna. Kag sunod, ginambal man sa libro sang John chapter 19. In verse 7, nga we have the law. He needs to be crucified because he said that he is the Son of God. Ginpatay lang Ginoo sa kasuguan, so pagpatay lang sa Ginoo, sila ni San Pablo, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe it. Abin nila pagpatay nila sa Ginoo. Sila hindi na matarong. Pero kung magtuo sila kay Kristo, paagi sa pagtumagtarong na sila, kay they are saved by grace through faith. Tingala ka, no? So gani ang ikatlo dira nga butang, makita natin na ang kaluwasan subong kagpagkamatarong is by grace through faith. Pagtuo mo, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Tinagtuo ka? Bisan ikaw pa nagpatay? you will be forgiven sa imong sala. Hindi ka na mag-confessar. Kaya wala kita yan ang patay. Sila yan, they need to confess. Kag mag-repent. Repentance in baptism na sanguna. Agod malwa sila. Kay sila ang nagpatay sa Ginoo mo. O mga abyang turang, tatlo lang. Kaya labo ba niyong katani? Nga pagkamatarong ang Ginoo mo sa Ginoo, para mabalaan, pero nga may inabdala. Kaya ginpatay nilang Ginoo, suno sa kasuguan. That's why ang tao magasunod na kay Kristo, kaya nga, siling sa Romans, in chapter 8, sa ikatlong punto, we are called the children or sons of God nga gasunod. Ang nagtuo, ha? Bisan sila pa nagpatay sa Ginoo? Bisan pa nga kita nga damo ba bisyo sa lakang mga ginahimo? Bisan damo pa sa sawata? O kung damo pa ang ginahimo at ang binutig, dinaya? O, pagpangisa? Paghamkon? That's the law. Pero mapatawad na, kag nagtuo ka, you are dwelt by Christ. Christ is dwelling in your heart. Kag kung nagtuo ka, you are called the sons of God. Kag ikaw gin adoptar nga mga anak. Verse 15, for chapter 8 sa Romans, verse 15, for you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba Father. Gin-adopt ka sa Diyos. Di mga anak sa Diyos, kung i-adopted, kaya matuon nga anak si Kristo mo. Di ikaw ang nagtuo. You are so called the sons of God. Hindi nga son of God lang, sons of God. Sino mga saksi? Last verse. In verse 16 of chapter 8 sa Romans, the Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. Sino mga saksi nga ka naka sa Diyos? Diyos man. Diyos ang nagbayad sa sama mo. Diyos man ang pili. Diyos man, mga saksi nga ikaw, mga anak sa Diyos. Ina, kung magtuo ka. Amuna nga ang salvation ni San Pablo, nimo kag sakon is by grace through faith. Na sila niya, Ephesians chapter 2 verse 8, you are saved by grace through faith. Grace mo, bugay. Kayang kamatayan sa Ginoo, bugay na. Bayaran sa Ginoo, salam mo, bugay na. Ang nagpatay, patawaron. Ang makasala, patawaron. Kung magtuo, nabaton mo ang pagpatawad sa sala. By grace, you are saved. No? You are saved by grace through faith. That's not of yourself. It is the gift of God. Subong nga panahon sa bugay, dulot na sa Diyos ang magtuo ka. Nagatuo ka kay Kristo? Pasiling ka nga ho. Nabaton mo ang manluluwas nga nagbayad sa imo sala. Ginoo Diyos ang labing gamanan nga may salamat gin. Sang tatlo kabutang nga amon na tunan nga ginkumpara namon ang mga ginsulat mo sa Old Testament kagin himo mo sa Bag-ong Testamento sa bugay mo Diyos nga ang kabuhi mo nga ikaw Ginoo nga amon pagatuhan magapuyo sa amon tagiposoon sang una ang ginasunod nila kasuguhan karon ikaw na o Diyos ikaw ang natugyanan sa ngamong kabuhi tubong ikaw magakari ginaulat na mo na kay hindi man kami kabalo kung saan o kamakari pero ikaw magadala sa amon sa imong ginaran ini ang amon pagamuyo in Christ Jesus name we pray amen sa liwat mga abyang aturan layang gilang Ginoo ini ang inyong kubos ng abyan Pastor Nemesio Tahala.
1: Madamo gini salamat sa inyong pagpamati. Ang inyong alagad, Pastor Nemesio Tahala of Voice of Calvary Baptist Church. Voice of Calvary Online Radio Philippines Program. Monday to Saturday Radio Program Time 8:15 to 9:15 p.m. Sunday Program Live Coverage of Voice of Calvary Baptist Church Worship Service Sunday Evening Live Stream 8:15 to 9:15 a.m. You are locking into your favorite Christian radio. This is Voice of Calvary Online Radio Philippines Worldwide.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Sa muli ay aking inaanyayahan ang lahat na nakikinig sa ating palatuntunan ngayon na sumama sa ating ginagawang Bible Study Series. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Welcome po ang lahat na sumali sa ating pag-aaral. Atin pong isangguni ang ating pag-aaral sa ating Ama sa Langit sa pamagitan ng panalangin. Let us pray. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Pagpalain po nawa ninyo kami sa aming pag-aaral ngayon at buksan ang aming pangunawa upang malinaw na maintindihan namin ang inyong mga salita at lalong lumalim ang aming kaalaman sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa nakalipas na pag-aaral natin ay ating pinalawak ang ating kaalaman tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa Kalbaryo. Ating napag-alaman na ang biblikal na pagpapatawad ay dapat nakabatay sa dumanak na dugo dahil may umiiral na batas ng pagpapatawad na nakatala sa Hebrews 9:22 na nagsasabi, "Sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan." Kalawa, napag-alaman natin na ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay naaayon sa umiiral na patakaran na ito, sapagkat siya ay nagpapatawad batay sa naibuhos na dugo ni Jesus. Ipinaliwanag nito ni Apostol Pablo sa Romans 3:23-25 na kung saan ay sinabi niya na ang lahat ng mga taong nagkasala ay pinapatawad ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, at ito ay kanyang ginagawa o ginawa sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kanyang inialay bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Romans 3:23-25. Inialay daw po ng Diyos si Jesus bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ang dugo ni Jesus na nabuhos ang ginawa ng Diyos na legal na batayan ng kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya at upang patunayan na siya ay matuwid. Ang dahilan kung bakit legal ang pagpapatawad ng Diyos ay sapagkat ang ating mga kasalanan ay tapos nang binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ito ay ginawa bilang pagsunod sa umiiral na patakaran. Kung ang Diyos ay magpapatawad sa atin na walang dumanak na dugo para sa ating mga kasalanan, hindi po masasabi na ang Diyos ay matuwid dahil hindi siya sumunod sa patakaran. Subalit dahil tayo ay pinatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus, kaya nasusulat na ang pagpapatawad ng Diyos ay matuwid. Sa puntong ito ay may isang pagtutol o katanungan na bumabangon. Paano maging matuwid ang Diyos sa pagpapatawad niya sa atin batay sa dumanak na dugo ni Kristo samantalang ayon sa umiiral na hustisya ng korte sa sanglibutan ay dapat na ang sariling dugo ng may sala ang dapat na dumanak. Ibig sabihin na kung sino ang nagkakasala ay siya dapat ang parusahan. Si Kristo ay wala namang kasalanan. Pero bakit ang kanyang dugo ang ibinuhos sa halip na ang dugo ng mga taong makasalanan? Ito ang tanong ng mga kapatid nating Muslim scholars na naniniwala na hindi makatarungan ang turo ng Christianity.

dahil kumbaga si Pedro ang nagkasala at dapat patayin, pero pinalaya siya at sa halip ay si Juan ang pinatay. Dapat daw, sabi nila, ay yung mismong may sala lamang ang panagutin, hindi ang ibang tao. May mga Kristiyano rin na nagdududa kung tunay na matuwid nga ba ang ginawa ng Diyos sa pagtubos nila, pagtubos niya sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Niisip din nila na ang tunay na hustisya ay kapag ang mismong may sala lamang ang pinarurusahan sa kanyang kasalanan. Ang kanilang pinagbabasehan ay ang patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na nagsasabi, hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak, ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Ano po ba talaga ang intent o layunin ng patakaran na ito? At paano po ito uunawain at ipatutupad? Tingnan po natin ang isang aktwal na pangyayari sa kasaysayan ng Israel na maaring makapagbigay sa atin ng clue kung paano unawain ang nasabing patakaran. Ating basahin ang 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6. Si Amasyas na anak ni Joas na hari ng Huda ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taon nang siya ay nagsimulang maghari at siya ay naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jehoyadin na taga Jerusalem. Siya ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Diyos. Gayonman ay hindi gaya ni David na kanyang magulang. Kanyang ginawa ang ayon sa lahat ng ginawa ni Joas na kanyang ama. Nang matatag na ang kaharian sa kanyang kamay, pinatay niya ang kanyang mga lingkod na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya pinatay ang mga anak ng mga mamamatay tao ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moses, gaya ng inuutos ng Panginoon na sinasabi, ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa mga anak o ang mga anak man ay papatayin dahil sa mga ama, kundi ang bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ito po ay ating binasa mula sa Ang Biblia, Tagalog Version. Si Amasyas ay naging hari ng Huda matapos na si Haring Joas na kanyang ama ay pinatay ng 2 alipin. Sa 2 Kings 14 verse 5 and 6 ay ganito ang nasusulat naman sa Magandang Balita Biblia. Nang maging matatag na ang kanyang pamamahala, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama, ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit? Ituloy po natin ang pagbasa. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak. Gayon din ang anak na di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Sa karanasang ito ay ating makikita kung paano inunawa at ipinatupad ang talata ng Deuteronomy 24 verse 16. Ang interpretasyon batay sa pagpapatupad ni Haring Amasyas sa patakaran ay ganito. Kung sino ang nagkasala ng krimen na ang parusa ay kamatayan, dapat siya lamang ang parusahan ng kamatayan at huwag magdamay ng iba. Ang keyword dito ay ang salitang idinamay. Hindi dapat idamay na parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimen na nagawa ng anak, ni ang anak dahil sa krimen na nagawa ng magulang. Ito po ang tamang unawa at pagpapatupad ng patakaran na ito batay sa karanasan ni Haring Amasyas. Ang ibig sabihin pala ng patakaran ng Deuteronomy 24:16 ay kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang panagutin mo at huwag mong idamay na panagutin ang kanyang anak. So kung pinarusahan mo na ang ama na nagkasala, tama na, may tamang hustisya na doon. Pero kung pinarusahan mo na ang ama, tapos ay idamay mo pa na parusahan ang anak, sobra na yun. Hindi na rin hustisya yon dahil para kang 2 beses na naningil ng isang utang. Siningil mo na nga ang ama, siningil mo pa ang anak. Ito po ang ipinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na huwag idamay na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama. Kung idamay mo na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama, ito ay malinaw na injustice sa panig ng anak.

0: Justice para sa nagkasalang ama, pero injustice para sa anak dahil hindi siya kakumplot ng ama sa pagkakasala. Sa kaso naman natin na mga tao at ni Kristo ay wala pong ganyan na injustice na nangyari. Hindi naman tayo pinatay dahil sa ating mga kasalanan, tapos ay idinamay na pinatay din si Jesus na inosente upang sabihin na may injustice nga na nangyari. Kung tayo ay pinatay at idinamay na pinatay din si Jesus dahil sa ating kasalanan, ay talagang may injustice nga na nangyari. At masasabi natin na may nangyaring paglabag sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16. Justice para sa atin dahil pinanagutan natin ang ating sariling kasalanan, pero injustice para kay Jesus dahil pinarusahan siya na hindi naman siya kabahagi sa kasalanan natin. Nakuha po ba ninyo ang punto? Ang objection siguro na medyo may punto ay ang argumento na injustice kung si Pedro ang nagkasala, subalit si Juan ang pinatay dahil sa kasalanan ni Pedro. Iba ito sa kaso na nabanggit sa 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6, dahil doon ang injustice ay ang pagpatay sa ama na may sala, tapos ay idinamay ang anak na pinarusahan dahil sa kasalanan ng ama. Sa argumento na ito ay hindi pinarusahan si Pedro na may sala, bagkus ay si Juan ang pinarusahan dahil sa kasalanan ni Pedro. Ito ang kaso na kahawik sa kaso natin at ni Kristo, dahil tayo na nagkasala ay hindi pinatay at sa halip ay si Jesus ang pinatay dahil sa ating mga kasalanan. May punto ang argumento na ito dahil totoo na hindi tayo ang pinarusahan kundi si Jesus ang pinatay dahil sa ating kasalanan. Sa panahon ni Ezekiel ay ating mababasa na ang mga Hudyo ay pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa Ezekiel chapter 18 verse 1 to 4 ay ganito ang mababasa. Sinabi sa akin ni Yahweh, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit ang mga anak ang nangingilo ang mga ngipin? Ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ang bansang Israel ay may sinasambit na kasabihan na nagsasabi, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ibig sabihin na may mga pangyayari na ang mga anak ay pinarurusahan dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa halip na ang magulang na nagkasala ang parusahan, ay ang mga anak ang pinaparusahan dahil sa kasalanan ng mga magulang. Ito ang ibig sabihin ng kasabihan na mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Hindi nagustuhan ng Diyos ang ganitong gawa na nangyayari sa loob ng kanyang bayan. Kaya sabi niya sa kanila, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Ayaw ng Diyos na ipagpatuloy nila ang gawain ng pagpaparusa sa mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang, dahil ito ay labag sa umiiral na patakaran ng Diyos na nagsasabi, ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ipinagtanggol ng Diyos ang katuwiran ng patakaran na ito sa harapan ng kanyang bayan na sumasalangsang nito. Sa Ezekiel 18 verse 19 to 32 ay ganito ang sinasabi ng Diyos mula sa verse 19 pataas. Maaring itanong mo kung bakit hindi dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama. Sapagkat matuwid ang mga gawa ng anak, sumunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay, ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Maari ngang sabihin ninyong hindi tama ang ginagawa ko. Sasabihin ko naman ang ginawa ninyo ang hindi tama. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Malinaw sa ating nabasa na iginagalang ng Diyos ang patakaran na ang taong nagkasala lamang ang dapat pagbayarin sa kanyang kasalanan at hindi siya nalulugod sa sinumang sumasalungat nito dahil ayon sa kanya, ang patakaran na ito ay matuwid. Kaya ang tanong, may injustice ba na nangyari sa ginawa ng Diyos nang ihandog niya si Jesus bilang kabayaran ng kasalanan ng sanglibutan? Ang sagot po ay wala. Bagamat parang injustice para kay Jesus dahil tayo ang nagkasala, subalit siya na walang kasalanan ang pinarusahan dahil sa ating mga kasalanan. Subalit ang totoo ay wala pong injustice na nangyari. Bakit? Dahil iba po ang kaso niya bilang tagapagligtas ng sanglibutan sa kaso ng binabanggit sa Ezekiel chapter 18 na kung saan ay pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Bakit iba sa kaso ni Jesus? Dahil ang mga anak na binabanggit sa Ezekiel 18 na pinapatay dahil sa kasalanan ng mga magulang ay hindi naman sila tumatayong tagapagligtas ng kanilang mga magulang. Ibigay ko sa inyo ang aking karanasan nung pumunta ako sa immigration office ng Indonesia upang magpa-extend sa aking visa. Sabi sa akin ng immigration officer, hindi po kayo pwedeng bigyan ng extension to stay in Indonesia. Naisip ko agad na unfair ang kanilang ginawa dahil alam ko na may mga foreigners na binibigyan nila ng visa extension. Kaya sabi ko, bakit po sir hindi pwede? Samantalang yung ibang foreigners dito ay binibigyan ninyo ng extension. Ang sagot ng immigration officer ay ganito, magkaiba po kasi ang sitwasyon mo sa tisitwasyon nila. Yung visa na nakuha mo ay visa free for 30 days at ang visa na yan ay non-extendable. Samantalang yung visa nila ay yung regular na visitor's visa na binabayaran at ang kanilang visa ay extendable. Kaya ang visa nila ay pwedeng ma-extend pero ang visa mo ay hindi pwedeng ma-extend. Magkaiba po ang sitwasyon ninyo. Ganon din po na iba ang kaso ni Kristo bilang tagapagligtas at ang kaso na binabanggit sa Ezekiel chapter 18 verse 4 na kung saan ay pinagbabawal ang pagpatay sa isang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Ang batas na mag-apply sa kaso ni Jesus ay ang batas ng pagtubos sapagkat siya po ay tumayong tagapagligtas o manunubos ng sanlibutan ayon sa John 4 verse 42, 1 John 4 verse 14. Ano po ba ang sinasabi ng batas ng pagtubos? Basahin po natin ang nakasulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49. Kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman, at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo o sa sinumang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay maipagbili ay maari siyang tubusin. Isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makatubos sa kanya o sinumang malapit na kamag-anak sa kanyang sambahayan ay makakatubos sa kanya. Kung magkaroon siya ng kakayahan ay matubos niya ang kanyang sarili. Leviticus 25 verse 47 to 49. Ayon sa Biblia, ang isang taong naibenta bilang isang alipin ay pwedeng matubos ng kanyang kapatid, amain o sinumang malapit na kamag-anak niya. Ito po ang patakaran ng pagtubos at ito ang sinunod ni Jesus bilang manunubos natin. Tayo pong lahat ay nahulog sa pagkakasala at ayon kay Jesus, sa John 8:34, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sa makatuwid, lahat ng tao ay naging alipin ng kasalanan dahil lahat ay nagkasala. Dahil dito ay sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans 7 verse 14, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Si Jesus na manlalalang natin ay pumarito upang tubusin tayo mula sa pagkaalipin. Subalit, kailangang tubusin niya tayo alinsunod sa patakaran ng pagtubos na nagsasabi na ang may karapatan na tumubos sa isang taong naibenta sa pagkaalipin ay ang kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Dahil dito, kailangan na si Jesus na Diyos sa kalagayan ay magkatawang tao upang siya ay maging karapat dapat na tumayong manurubos natin. By taking upon him the nature of man and becoming a part of the human family as our brother in the flesh, Christ could be able to legally redeem us from the bondage of sin. Dahil dito ay ating mababasa sa John 1 verse 14 na si Jesus ay naging tao at siya'y nanirahan sa piling natin. Philippians 2 verse 6 and 7 ay ating mabasa ang ganito, kahit siya ay Diyos, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Dahil dito ay sinasabi ng Hebrews 2:11 na hindi nahihiya si Jesus na tawagin ang mga tao na kanyang mga kapatid dahil siya nga ay nagkatawang tao at nasumpungan sa kalagayan ng pagiging tao. At dahil siya ay naging kapatid natin, karapat dapat siyang magtubos sa atin. Ang katotohanan ito ang sinikap na ipaliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 2 verse 14 to 17. Ating basahin. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalayan niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa Hebrews 2 verse 14 to 17, natin binasa yan. Ayon sa talatang 17, kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Bakit? The reason is obvious. Upang tubusin niya tayo mula sa pagkaalipin dahil ang patakaran ng pagtubos ay nagsasabi na ang may karapatan sa pagtubos ay dapat malapit na kamag-anak tulad ng kapatid, amain o kamag-anak. Kaya ang talatang 14 and 15 ng Hebrews chapter 2 ay nagsasabi na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo at nangyari nga na pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Kung tinubos tayo ni Jesus na hindi muna siya naging tao tulad natin, masasabi nga na hindi makatuwiran ang pagtubos ni Jesus sa atin dahil hindi siya sumunod sa patakaran ng pagtubos. Subalit dahil tinubos niya tayo sang-ayon sa batas ng pagtubos, kaya makatuwiran ang ginawang pagtubos ni Jesus sa atin. Wala ding injustice na nangyari dahil yung patakaran ng Ezekiel 18 na nagsasabi na hindi pwedeng parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama ay hindi aplikado sa sitwasyon ni Jesus bilang tagapagligtas dahil may sariling patakaran ng pagtubos na sumasaklaw nito na siyang dapat sundin at ito naman ay sinunod ni Jesus. Kaya nga minahamahal na mga kapatid, nawa po ay tayo ay magpasalamat sa ating mahal na ama sa langit dahil sa kahangahang kaligtasan na kanyang isinagawa sa pamamagitan ni Jesus para sa ating lahat. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa kamatayan upang sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay mabayaran ang lahat na kasalanan ng buong sanlibutan at legal na mapatawad ang ating mga kasalanan. Maitatag nawa ang inyong pagtitiwala sa Diyos matapos na inyong malaman na siya ay matuwid sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng mga sumasampalataya sa kanya. At huwag po kayong mag-alala doon sa objection na nagsasabi na injustice ang ginawa ng Diyos dahil labag ito sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 at Ezekiel 18 verse 4. Dahil ating natuklasan sa ating pag-aaral ngayon na hindi naman pala labag ang ginawa ng Diyos sa kanyang sariling patakaran na yan. Wala na po tayong oras, kaya tapusin po natin ang ating pag-aaral sa pamagitan ng panalangin. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan ninyong binigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Huwag na po sana kaming magkaroon ng kalituhan pa dahil sa mga ibinabatong objection na nagsasabing kayo ay hindi matuwid, sapagkat aming napatunayan ngayon sa aming pag-aaral na tunay na kayo po ay matuwid sa lahat ng ginagawa ninyo kasama ang ginawa ninyong pagtubos sa amin alinsunod sa batas ng pagtubos. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
1: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: Yumay D3.
4: Mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag DDX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DDX 500 ka na.
8: Ang DDX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DDX 500
8: garantisado,
9: epektibo,
8: aramis mo.
9: DDX 500
8: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
8: Masami nagapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Masi may diabetes ka na.
9: Mag DDX 500 na.
8: Ang DDX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
12: problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kagin pabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant. Antioxidant Eye Formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
12: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Sporbiotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
16: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
18: Gala o magputi?
17: DTX Beauty Soap.
18: Puro kapul-katol?
17: DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: X10 Food Superman Man.
25: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
24: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
26: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: X10 Food Supplement for Men.
27: Para sa matinlo nga dugo.
28: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tay.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
28: ang nagatinlo sa imo atay.
27: Basta tinlo nga tay.
28: Happy kanunay.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
27: Mahigo bala ang imo dugo.
28: DTX 500.
27: Masamig ka bala ang gina-allergy.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
27: Nga sa masami,
28: amo naman
27: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
28: DTX 500.
27: Masaligan.
28: DTX 500.
29: D3 Bio with Physio.
30: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
29: D3 Bio.
30: Ang D3.
29: Yung may Physio.
30: Ang Physio.
29: Yung may D3.
30: D3 Bio.
29: D3 Bio.
31: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
29: D3 Bio!
30: Ang D3 Bio!
29: Yung may Visio!
30: Ang Visio!
29: Yung may D3!
30: Mga butika.
32: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
33: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
32: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
34: Wow! My puso.
35: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
36: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula ng gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa, I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Deo Fresh.

0: FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi, gid akong nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
7: Wow, ayos gid.
6: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. E3 Bio. With Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
13: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isimo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
3: Ah, tiwala tada ba himo?
1: Hey, my galingawan ta!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
7: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may PCO. Ang PCO, nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may PCO. Ang PCO, yung may D3.
9: Mga sa mga butika.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX-500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX-500.
10: Ang DTX-500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
10: DTX-500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX-500.
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Pamasaka butika.
10: Gabalo ba na kamo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go. Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Sa lecid si ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
9: Mabaka mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
6: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
17: Libre! Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ila!
5: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, god virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing
19: performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
18: DTX 500.
19: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
18: Yan ang kapanupo.
19: Kagakontrolar
18: sa Ibu Blood Sugar.
19: DTX 500.
18: Asal Rigan.
19: Epic
18: Tipo.
19: DTX 500.
18: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio!
19: Ang D3 Bio!
18: Yung may Vizio!
19: Ang Vizio!
18: Yung may D3!
19: Mabakas mga butika!
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
22: Nagpamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabuli ka din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5!
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Tagbalay.
1: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
2: Gusto lang tani namon mag istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
1: Tika mo de istorya, nay, eh.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
7: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Indi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So kaya nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
7: Dapat hindi gidya.
8: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
7: kagaya sa atay,
8: no? Kidney. para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, no? Kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
9: Dapat D3 Bio, gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio kadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
7: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
9: Correct.
7: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhan.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5. News FM.
12: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: D3 Bio with Visio.
15: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako,

0: talaga penuh bosang imo blood sugar. TDX 500 garantisado efektibo. Aramis TDX 500 nagapalandurong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo.
1: Masami nagapangihi.
0: Masami ginauhaw.
1: Masi may diabetes ka na.
0: TDX 500 na.
1: Ang TDX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapenuh bosang imo blood sugar.
0: TDX 500
1: garantisado
0: TDX 500
1: TDX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: TDX Coffee Mix.
3: TDX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TDX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: TDX Coffee Mix.
3: TDX Coffee Mix.
1: Mabaka.
3: Glaucoma.
1: IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis. O Pink Eye. IK Gold Capsule. Eye Allergy. IK Gold Capsule. Cataracts. IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drug stores sa mga na presyo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
8: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na

0: Dok Ramil Uy ang iyang mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag, nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggo.
5: DTX Beauty Soap. Magaspang mapani.
4: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Hood Superman for Man.
8: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Hood Superman for Man. X10 Hood Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: Mahigro ba na ang imo dugo?
10: DTX 500.
7: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
7: Nga sa masami,
10: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: DTX 500.
7: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
7: D3 Bio. Ang D3
10: nga may Physio.
7: Ang Physio
10: nga may D3.
7: D3 Bio.
10: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
10: Yung may D3.
7: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo.

0: sa K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problem. Magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time. Salawahan ka? May kabit ka galinga 18 years old?
2: Oh, hindi na yung matuod.
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
2: Hindi gani ina matuod.
1: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: Hey! Hi! Galinga One Time!
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid mi interval sa imo nga pagkaon. So meaning pag namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragi po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
7: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
5: Hindi lang gid carrots.
7: Oh, hindi lang carrots mga natural.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulos.
4: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
4: Sali ka na, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
5: Basta.
4: Ano tayong interval?
0: Maidukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX5 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
8: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sa ang gitawag pancreas, liver, gallbladder, kag mga bakterya that lives in the gut. Pero, ang pinaka-importante sa tanan amo ang gitawag power combination sa DTX 500 Mighty C. Bangod, ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kung hindi healthy ang ginakaon mo.
5: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dok Ramil?
8: Yes.
5: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
8: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may TC ka kada adlaw.
5: Ang digestion, abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
8: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagos kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong

0: bladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
1: Sobra pang iban, no?
0: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom. Gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX500, mighty say kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw. DTX
2: 500! Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ka rin.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
3: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali 2 times ati.
2: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
4: akin. DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
0: Ako ya, Sir JP, kaya inom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
1: Abaw.
0: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
1: Carrots da.
0: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
5: Sir Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong

0: lang, dapat inom ka na sang DTX 500 kag Mighty C agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
1: Sir Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
2: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
1: Correct.
2: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka diferensya imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
3: Anong sekreto niya?
0: Milig sa taguay?
2: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablog mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy?
3: Dizzy ko no, dizzy.
0: 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18, plug mo. Uy, 19 ah.
3: Ah, kampiyon ni
2: Magpicho. Kablog ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
0: Basic.
3: Oh, maligo. Basic.
2: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: So, wow.
4: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ila?
4: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, kinamigit ini sa akon nga lawas.
5: DTX 500. Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
6: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
7: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo mag-gapon.
8: Ah, wala magtaas.
7: Wala magtaas.
8: So, wala.
2: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
7: Confident.
0: Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh.
7: Uh-huh.
0: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakad, pwede kamo kapangapi.
7: Mangapi na ta.
0: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
7: Okay, pero kung may budget ka, ha? Gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo Thionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
2: Kaya nga ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh. Hindi red sugar.
0: Uh-huh. Natural sugar.
2: Natural sugar.
7: Stevia. Mm-hmm. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof mm-hmm. coffee ka na. Mm-hmm.
0: Kay engineer ya pang pabakod, extend.
2: Uh-huh. Iba na yung pabakod ya. Mm-hmm. Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
7: Thank you sa supporta, Sir Boy.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ang fat boy, hindi man tanan nga fats lain. Ah.
7: Correct.
6: Kinanglanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
7: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
2: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
7: Oy,
2: building blocks na mo. Kinangla, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
7: Uy, messenger, no?
2: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
7: Uy!
2: Nga work hand in hand, Sir Boy.
7: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo posplan.
2: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
7: Mm-hmm.
2: Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
7: Insulator.
2: Kung sa kurinti pa,
7: covering. Sang mm-hmm.
2: Dapat may cover para di, ano?
0: Hindi maglakta.
2: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya gaamo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
0: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas. no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton no may aras ang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imong atay nga gina promote niya ni ang health sang imong liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imong abdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton abdo. In kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
2: Kung kainom ka di tribayo, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Mm-hmm. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
7: Uy,
2: in short, hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa ang mga sakit sa brain.
7: Dementia.
2: Dementia. Once nga ipala inom ka D3 bio. Kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3 bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imong mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
7: Kampyon.
0: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tulaan. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nag-aagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
7: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang ditli bayo ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni ditli bayo, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 Bio para sa imo.
8: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana, for problema ko gid nga kon irregular nga regla, isa agalabot kita 3 ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may
11: D3. Mga mangabuti ka.
8: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, suma na gid ka malipaton. Gitrain amon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang tamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: Mangabuti ka.
5: Ikaw bala may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
6: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel?
2: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
6: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpod ang Ukraine. Gipadalaan sila size mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok, tanan. Amo di kinahimok kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
13: Kalma lang.
6: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
7: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa
6: D3
7: Bio.
6: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
2: May ara kang ito ang import immune system.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyong balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Mil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, nag hindi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masal Liga Epic Demo DTX 500 DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jace ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Hali na mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplanta na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Gortez!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing
11: performance.
12: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500 D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
12: Yung may VCO!
11: Ang VCO!
12: Yung may D3!
11: Mabakas mga butika!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5!
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM News FM

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant ng nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, ng dala sa UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sa I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sa I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako mag-

0: Kastanga na batian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabong suba haro. Tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
8: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Pre, sa una, blang ang manggranon pa ko. Magkaon ko. Nagakamot lang ko. Pero sa subong apigado na ko. Nagakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man, imuya. Nga man, how?
2: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng lugar.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O si Karen, kadawa mo ginsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Mga mabuti ka.
9: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-energy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami
10: amo naman
9: ang ginahalit na sa mga nagkalay-lay ng energy.
10: DTX 500.
9: Masaligan. DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. I Can Gold, ang superior eye formula. I Can Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C,
8: mabakal mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo. K5 News FM.
17: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
18: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
17: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Good news!
17: News! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
19: Libre!
18: Libre!
19: Wow!
17: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Panet Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing
24: performance.
25: Extend Food Supplement for Men
24: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
24: nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay,
25: happy kalunay.
24: DTX 500
25: masaligan,
24: epektibo.
25: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Ikaw ba na
25: ang may diabetes?
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds.
25: Yan ang gapanupo
24: kagakontrolar
25: sa imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Masaligan,
24: epektibo.
25: DTX 500.
24: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may BCO.
25: Ang BCO.
24: Yung may D3.
25: Mabagats mga butika.
24: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may BCO.
25: Ang BCO.
24: Yung may D3.
25: Mabagats mga butika.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tungkol na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka-K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
31: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
3: Alam ko yan, nyog, nyog.
2: Oh, matigas ito.
3: Ah, nyog.
2: Oh, hindi ito namumunga.
3: Alam ko na, alam ko na. Nyog na baog.
1: Hey, bye, Kalingawan Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
7: Mabakat sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
6: Yumay D3.
7: Mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DDX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DDX 500 ka na.
9: DDX 500.
6: Ang may powerful compound.
9: Ganaga panubos ang imo blood sugar.
6: DDX 500.
9: Garantisado.
6: Epektibo.
9: Aramis
6: mo. DDX 500.
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
6: Mag DDX 500 na.
9: Ang DDX 500.
6: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
6: Garantisado.
9: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
6: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpapasko. Kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag Bilberry Berry Extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee. Kag mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa record kung kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C,
14: grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
19: Balik ka mga langaw! Ari na ka paborito natin niya, Ila!
20: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
23: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
23: Masalika DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3
23: yung may Physio.
1: Ang Physio
23: yung may D3.
1: D3 Bio.
23: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3
23: yung may Physio.
1: Ang Physio
23: yung may D3.
1: D3 Bio.
23: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gidang akon stress. Nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan.

K5 News FM アンカーカンピョーゲストショーンサイロイロスレイ 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Dok, nga amo ning operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
3: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
2: Nay!
1: K5 Kalingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend
9: Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tagtino nga tay.
9: Happy kanunay.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: Epektibo.
9: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
13: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang kapanupo.
9: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
13: Masalwikan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
0: Yung may D3.
13: D3 Bio. With BCO.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
0: Yung may D3.
13: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nung pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo, tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
18: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K-Five News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-Five News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Nurse, sa diin ang sunod nga pasyente?
3: Kuan Dok, ginpapuli ko na sa Dok.
2: Ha? Nga, ginpapuli mo ya?
3: Baw, ikaw man bala Dok, nga hindi ko pagpapulion Dok haw. Galain to pamatiag ya mo.
1: K5 Kalingawan Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Co, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co, ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una, problem. Magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
9: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw bala ang may diabetes.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
14: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag

0: tapos ang tagbakaro, tunay na ka-T5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week. Nami gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
11: K5 News FM! KKB! K5! Kalingawan sa Barangay! Fiesta Edition! Iloilo City! Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB
9: KK5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarah
14: French. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasang ako!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant.
20: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo ang atay.
19: Happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligat.
20: Epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
19: Yan ang kapanupo.
20: Kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Masalikan.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
20: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
25: Yung may visio.
26: Ang visio.
27: Yung may D3.
28: Mga butika.
29: D3 Bio.
30: Ako si Lito,
12: ito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
13: Mabakas, mga buti ka.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow! My puso!
25: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ankampion nesta shon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, ifor problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Masi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Bali na mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. May virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kay isang man kaladjuster nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3, D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Ilo.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
7: Wow. Ayos, gid.
6: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong na dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nagpamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia. Sa Barangay Ortiz City proper, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikum sa!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mga mabuti ka.
0: Para sa matino nga dugo,
5: DTX-500.
0: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX-500.
0: Ang DTX-500
5: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
0: DTX-500
5: masaligan,
0: epektibo.
5: DTX-500
0: mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX-500
0: masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX-500
0: ang DTX-500
5: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
5: amo naman
0: ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX-500
0: masalika. DTX-500
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
0: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
4: mabakal mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matinong na dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay,
9: happy kalunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo
10: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Masalikan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga uno? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, gagin pabastog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay.
9: Via Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
12: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio.
1: kayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
11: Yung may D3.
10: Mabagats, mga butka.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique pro jaro ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan nga tagpalmati sang K5 News FM Philippines, kag tanan mga kapamilya sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Ari na naman kita sa aton nga palatuntunan, kag sa gihapon, kabay pa nga kamo, Yarahman, siya ay kayong lawas, inyong mga kaimtangan, kag labos tanan ng pagtuo, kag pagsalig naton sa Ginoo sa tanan nga mga pagkamaayo, nga nagabot sa aton, nga dayaon ta siya, kag sa tanan naman nga mga pagtilaw nag-abot sa aton, tani man kita magkapadayon nga baskog ang pagtuo, mapinadayon nun, kag idangop kadto dayon sa Ginoo kung ano man ang mga pagtilaw nga nag-abot sa kabuhi, kay managin ang pinaka-importante. Muna nga sa gihapon, dalayaw ni Dang Diyos sa sining tiyon na siya ang tagiya sa tanan nga mga butang nga aton nga nabaton, kag sa tanan ng mga pagkamaayo nga iyang ginbubo sa aton, aton siya pasalamatan. Dayaon ta siya, kay kung hindi bangod sa iya, wala gid kita. Nga man, unas tanan sa aton nga physical, kung di siya naghatag sa aton sa ngay kayong lawas with our cooperation, guba ang lawas. Dayon mental, kung hindi maayo man ang atong mentality, abaw, basi aton na kita sa mental. Ama na dayon dai, pero labaw sa tanan nga perme naton diri ginaliwat amugid ang spirituality. Kaya ang aton spiritual nga kahimtang sa kabuhi amugid ang pinakaimportante sa sini nga kalibutan, kay agud nga mabuhin-buhinan, mabawas-bawasan ang tanan nga mga nagkatabo nga indi tani maayo. Mana nga importante katama. Dayon sa financial, Diyo tayo man o damo imo na baton, sige hapon ang tanan nga mga pagpagmayo, halin gina sa Ginoo. Hindi mo pagpinsaron nga bangod ka, ikaw ang naghago, ikaw ang nagpangabudlay, ikaw ang nag-ubra, imo gintinguha, amo na nga nakabaton ka sa mga pagkabutang, or imo manggad. Pero doon dumagid nga, ang Diyos amo ang naghahatag sa Ginoo sang manggad. Deuteronomio 8, versikulo 18. Dumdumon gina naton permi. Amo na nga, tapos protection man, siya ang aton security guard. May ara kita mga anghel de la guardia nga nagbantay sa aton permi sa tanan ng mga nagkalatabo. Amo nang hindi taman siya dapat pagkalipatan. Kaya kung malipatan ta na siya, base nga maghinulsol kita nga isang medyo nabulayan na kita, hindi lang medyo, sa may damo na kita problema, nga daw hindi na magwanta, dira pa kita magasig sagad pangamuyo sa Ginoo. Pero sa panahon nga wala, nalipatan naman siya. Delikado na katama. Una nga sa sini nga tiyon, sige hapon. Sige na siling ko na, dalayaon ang Diyos nga nagupod sa aton. Tanan nga mga pagpakamaayo nga aton nga nabaton sa iya, aton man siya dayaon kagpasalamatan. Kay kung hindi natin siya pasalamatan, magsunggod ang Ginoo. Kay nga man, kadamo-damo sa aton nga nabaton, pagkatapos lawsuwa ay lang sa aton, hindi gid siya malipay. amo na nga kung kita na ang pamayan, basi bala. Matingala na lang kita, ano ni sa akong kabuhi man. So sige hapon, samtang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa punong si Ginoo, pangabayon ko kamo, optan niyo ako mga moyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali kong ito kami po'y narito dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig at mabait gabay at maraming salamat po sa pagkakataon na kung saan inyong pinagalom sa amin. Kami po ay inyong pinatubayan at pinagkaloban ng pagkakataon na kami po'y magkapagpatuloy sa pag-aaral sa iyong banal na mga salita. Nawa, pagpalain mo ang nagkinig na maunawaan namin ang aming pag-aaralan sa pamagitan ng tulong ng Banal Espiritu at pagpalain mo man na ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Gayon din ng CEO Ro Camilo Oy at pamilya, gayon kasama na ang mga kawani. Nawa, maging tapat sa inyo upang kaming lahat ay karapat-dapat sa mga pagpala namin kinakailangan at para patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Now, mauturan, aton nga padayonon pagtuon, nga ang kami bala, ginatawag nga Seventh-day Adventist. O Seventh-day Adventist. Sa aton na tunatunaan, bangod nga, importante katama nga atong ginay maintindihan, ang Seventh-day Adventist, isa siya kapangalan nga, ginpatihan sang mga pioneers sila sang una, nga uyon gid sa kabut-on sa Ginoo ang pangalan bangod kay unas tanan ang Seventh Day. Ang Seventh Day nga ikapito nga adlaw sa semana nga ginlakip sa napulo kasugo si kaapat kasugo nga ang adlaw inagpahuway pagkabalaan nun. Kag ang pagpakabalaan sa adlaw inagpahuway importante katama. Kaya way manggid kita mabasa sa Biblia nga ang adlaw inagpahuway gindula ni Kristo sang diri siya sa kalibutan labina sang ginlansang siya sa krus. Way manggid kita mabasa bisan isan lang ka bersikulo sa Biblia nga the Sabbath of creation was abolished by Jesus or Christ nga ang adlaw inagpahuway sa pagtuga nga ginlakip na dito dayon sa napulo kasugo agud madumduman pirmi sang katawhan ng Israel nga nadula sang sing Kristo ginlansang sa krus. Kag wala man kita mabasa sa Biblia nga ang adlaw inagpahuway para lamang sa Israelita nga katauhan or para lamang sa mga Hudyo, wala man kita mabasa. Amo na nga gin pinsar kag na intindihan sang mga pioneers sang Seventh-day Adventist sa tong 1860 nga mga pioneers sang Seventh-day Adventist nga ang kamatuoran sang Sabbath dapat siya ma-revive or mabuhi agud nga amo na ang isa sa pinaka-basic na doktrina na ginhambal sa Ginoo halin pa sa pagtugas ang kalibutan nga dapat ang balaan nga ipapahulay, balaan nga adlaw sa Ginoo, dapat pagkabalaan nun man siyang katawhan. Amo na itong ginataw nanta. Dayon, bangod sina, ginatawag ang organisasyon nga Seventh-day Adventist. Kagang Adventist man, ato na natunatunan, ginsummarize lang nato ni siya nga nagahulat sa ikaduha nga pagkaris ang aton Ginoo Jesucristo kasi yan man ang nagasaan suno sa Juan 14:1-3 nga magkadto siya sa langit mag-aman siya sang isa kahulot para sa iyang kwaon kag dito papuyon sulod sang isa kalibo katuig suno sa Isaias kag suno man sa mabasa ta sa Apokalipsis kapitulo 20 bersikulo 6 sa magsugod sa 4 hasta sa 6. May ara nga paghari ang mga balaan sa isa kalibo katuig dito sa langit. Amo na nga, ang Adventist, the word Advent, di parehas lang na siya sa iya nga kahulugan sa waiting. Waiting or Advent. Advent or waiting. Amo na nga, second Advent or second waiting, second coming. Amo na nga, gintawag siya nga second coming of Christ. Muna nga, ginpatihan man sang Seventh-day Adventist members and pioneers labaw sa tanan nga ang isa ka memorable vision sa Otsego sang June 6, 1863. Ang alagad sang Ginoo nga ginpatihan nga isa ka propetisa nga si Ellen G. White nga ginpakitaan sang palananaon sa Ginoo sang June 6, 1863 nga si Ellen Goldthwaite nga ang health reform principles importante katama nga man kay sunod sa aton mabasa gin siling with a revelation of the relation between obedience to the laws of health and the attainment of character necessary to fit the members of the church for translation. So, pati ka namin, no? And closely associated with this was a reform and rest. Manang may ara man rest reform. Importante katama man. Importante katama nga mga prinsipyo ang nakalakip sa among mga ginhambal naton during pinaka-basic ang kabangga hinungdan or kabangganan nga ang gintawag nga Seventh-day Adventist. Muna nga, dari makotoran, importante katama. Pero matingala ka mo, tinga ang may arasugpon na reform movement. O lain na ng istorya. Ah, tunang tagyapon na siya sa ulihi. Pero intindihon tani siya maayo. Nga naman, basically, ang pagbantay gali sa iadlaw inugpahuway, sulod sa 24 ka oras. Sulod sa 1,440 ka mga minutos. I-multiply lang siya nimo. Paano i-multiply? Ang 24 hours, multiply mo sa 60 minutes. Ang result is 1,440. 1,440 minutes times mo sa 60. Ano na 60? 60 seconds. So, mag-abot siya sa 86,400 seconds. Ina nga mga segundos, mga minutos, kag mga inoras sang isa kaadlaw. Iyana sa Ginoo. Ginkabig na sa Ginoo nga iyaadlaw. Kung masahon ta ang aton mabasa sa Isaiah 58:13, hambal sa Ginoo, my holy day, akon nga balaan nga adlaw. So, iya na, hindi na sa tao, sa Dios na siya nga balaan nga adlaw. Muna nga, importante katama nga aton siya irespeto. Kaya kung hindi ta na siya irespeto, hindi ta siya tahuron, ay di siyempre bisan sino sa aton, nga siya amo ang bali, Ginoos tanan Ginoo, hari sa tanan mga hari. May mga hari diri gani, may mga nasyon nga hari ang ara dira. Kung hindi sundon ang balaod sang hari, kangay sa Abu Dhabi, hari ang ara sila dira, hindi presidente. Ay di, ano ay hanang matabo? May ara ka disrespect sa hari, abaw, delikado ka, basi ma-court martial ka, or ma-shoot to kill ka. Taman, wala ka respeto sa hari, nga. Ginabuto na siya, ginabutuhan, uyunan sa tanan nga pumuluyo. Majority of the population agreed nga siya ang mangin hari. Muna nga, kung di natahuron, ha, delikado, dako nga question, dako nga salabton dito sa wala nagatahon. Amo man agyapon kundi sa aton. Bisan di ina siya nga kahimtangan sang may ara sa posisyon. Bisan din sa kalibutan na lang, sa Pilipinas na lang ang nasyon. Kung wala respeto ka sa ginimo sang presidente nga para si kaayo sang nasyon, sang mga pumuluyo, sang Pilipinas, ano ang matabo? Kung hindi ka magrespeto sa senador, sa congressman, sa ilang mga ginahimo nga balaod nga ginauyunan kay maayo, ano matabo? Bisan na lang sa gobernador sa isa ka probinsya, congressman sa isa ka distrito, dito na rin sa mayor, sa iyang ginmayoran, siyudad man siya or banwa. Kung wala ka respeto, biyang barangay na lang, barangay. Bisa na lang sa puluyan. Kung wala respeto ang isa ka anak dito sa balaod sang puluyan, ano matabo? Amo na nga perte ka simple ang aton nga halimbawa diri, kung aton ikumpara sa Dios. Ang Dios maayahan ang di tayo respeto nga sulod sa anom kaadlaw gintugan niya ang tanan nga butang lakip ang tao dayon sa ikapitong adlaw ginhimo niya nga adlaw nga iya kaulingon hindi nga ginkapoy siya nga nagpahuway kundi bilang memorial of creation, andumanan sang pagtuga sa tanan ng mga butang. Muna iya ginbalaan, ginpakabalaan ng sang Dios ni Kristo mismo, kasi ang Creator, dayon ginbindisyonan, kaginhimo nga adlaw ng inong pahuway. Dayon ginhatag niya sa tao. Paano balaan nun? Ikaw man, hindi mag-umra. Hambal dito sa itong mabasa sa Exodo 20, versikulo 8 hasta sa 11. Nga hindi mag-umra, ang sulod sa puluyan, imo mga bata, kung may katimbang or helper, kung may ara ka mga kasapatan, kasi sa una mag-uuma, hindi pwede nga imo parkilahan ang imo mga sapat, tapos ikaw nagsimba ko no, imo parkilahan ang mga sapat, papahoyon gyapon sila. Bisan may ara ka mga bisita nga, hindi tumuloo. Kung magtinerman sila sa inyo, kulian, kinahala no, hindi mag-ubra. Hindi gitanan. Kaya nga aman, ang isa sa mga buluhaton nga ato na ginatun, Andre, amuna nga sa adlaw inupahuay, preparado na tanan ang mga pagkaon para sa adlaw inupahuay. Suno na sa kinabatasan, kagsuno sa prinsipyo nga ginatudlo sang Dios, pagi kay Moses, nga itong mabasa, sa Kapitulo 16, versikulo 23 hasta, 22 hasta 23, bisan hasta pas 28, nga nagpahuway gid sila suno sa langin ng puhuway, pero wala pagani mahatag ang napulo kasugo dito sa Bukid sang Sinai. Amo nang isa katanda nga ang kasuguan ara na sang wala pagani ihatag dito sa Bukid sang Sinai, dito ang ginsulat sang Ginoo pagi siya tudlo dito sa duha ka tapyas nga bato, duha ka malapad nga bato. So, ang adlangin ng puhuway ara na. Kay galika sa versikulo 11, kay sa anong kaadlaw ginbuhat sang Dios ang langit, ang duta, kag ang tanan nga ara sa sini, kag nagpahuway siya kay pitong adlaw dayon ginpakabalaan niya. O si amo na nga adlaw na siya sang Ginoo, indi na sa tawo. Indi pwede nga islan sang tawo ang adlaw nga ginimo sang Ginoo, kay indi man pwede. Bisan halimuon tanan ang halimbawa ang imo birthday. Sa muna nga oras, sa muna nga pizza, sa muna nga tuig, ginbata ka, natawo ka. Ang pamangkot, pwede bala na isaylo sa iban nga pizza, sa iban nga bulan? Sa hindi na amo nga pizza, hindi na amo nga bulan, hindi na amo nga tuig, kay wala ka kauyon. Iatras ni mo o iabante ni mo? Iatras ni mo para dasig ka lang mag-senior? O iabante ni mo kay para nga ang imo edad, lantaon nga hubin ka pa? Isang tigulang na imo guya, tigulang na ang imo kabilugan nga lawas, andi na siya pwede. Pwede na siya, basta kay magdayaon mo ang tao, pero ang Ginoo hindi man pwede. Amo na nga sa Ginoo, ang adlaw ginpakabalaan, iyang nga ginpahuayan, iyang nga ginbindisyonan, hindi gid pwede nga islan sang ibang adlaw. Karon, amo na ang rason, bugat nga rason nga nga kami gintawag nga Seventh Day Adventist. Nga Adventist, dayon. Sa ato nang ginbasa diri nga Adventist, bangod kaya ang pulong gali nga Advent or waiting, parehas lang ang kahulugan, sinonimo sila. Dayon kay parehas man ang kahulugan, ang pulong Advent nang ginbutang instead nga waiting, Seventh Day waiting, hindi Seventh Day Adventist. Kay gali ka, ang isa dira sa pinaka main nga doktrina o prinsipyo sang Ginoo is health reform. Ang pulong reform, hatagan ta man siya sang gamay nga informasyon, agod nga itong mabalaan. Ang pulong form, butang balon ginforma, ginhimo, ginforma. Pero naguba, amo na ngayon butangan sang prefix, ano ang prefix ng re? Dayon form. Ginhimo na dayon ang form sang suffix. Halin sa prefix, dayon suffix. Sa mga nakabalo man dari, damo man nakabalo na nagpamati sa wong. Muna ang ara na reform. Now, nga ang ara na, kay halin pas pagkasala sa ato noong naginikanan, nadaya sila sa tatasun, kasasayan sa ato naginatun, Andre, sa Kapitulo 3 na siya sang, Kapitulo 3 sang Genesis, nga nadaya ang babae, si Eva, nadaya sa manog, nga nagsulo dito ang espiritu ni Lucifer, nangin instrumento ang manog, dayon nadaya si Eva, nadaya man si Adan, pagkadaya ni Adan, dadayon na lato, nadayon sa tanan ng mga tao. Munang ginpakamalaot si Adan, ginpakamalaot ang dota, ginpakamalaot ang tanan ng tinugas ng Ginoo. Kag hasta subong, nadamay kita sa, naulamin kita sa kalautan. Amo na nga, may ara reform, health reform. Ato na natun andiri, kag batunantan ng padayon, ato na natun nasugdan, na may ara 7 stages of diet. Natunan na natun to siya. Dayon, bangod sa sina nga health reform, amo na nga, pasalamatan kami sa amon nga side, sa Seventh Adventist Reform Movement. Nagpasalamat kami sa Ginoo kay ara ang health reform. Kay halin sa pagtugas ng Ginoo sang tao, perti ka dako, dangko ang mga tao sang una, perti ka taas, dayon perti ka laba ila edad na halos 1,000 ang edad. Si Metosila, 969, si Adan, 930, dayon si Noe, 950, nag-average sila sang una sang 900 to 910 ang ila average sa edad, kung average sa mutabalon sa mga nakakabalo mga summary sa writing sa average, amo lang na siya. Halimbawa, pulo man sila kinarsyon. So, ang tanan nilang edad, imo na siya nga i-add. Pag-add ni mo sa tanan nilang edad, i-divide ni mo sa pulo kinarsyon. Ang result siya na, amo na ang average. Parehas man na sa paghatag ka average sa rating sa mga estudyante. Amo na siya nga, nag-average sila sa 900 to 910. So, karon bangod sa sala, nagnubo. Si Sim, si 600 na lang, hasta kay Abraham, si Abraham 175 na lang. Parti na kanubo, kagtigulang na daw katama si Abraham napatay. O si, adayon si Moses napatay, o si Jose napatay, ang tiyo ni Moses, kay amumanto ang second to the last na anak ni Jacob, ang kamanghuran si Benjamin. Namatay si Moses, 120. Si Jose namatay, 110. O si ang ilapapa nga si Isaac namatay, 180. Muna, dayon si Jacob napatay, 147. So, nubo na lang. Pero kumpara sa aton subong, medyo lawig pangyapon. Pero sa aton subong, halin pa dito kay David. Amo na to ang kasaysayan nga. Si Tinta na lamang ang edad o mag-utsinta, medyo bakod ang lawas. Sa muna kita subong, kung napatay ang below 70, premature nga kamatayon. Bangod sa sala nga pag abuso sa lawas, damo na kita subong bisyo. Inom dito, kaon dito, kaon diri. Kaya muna ang propesya ni Kristo, sa hindi pa siya magbalik, kaangay daw sa panahon ni Noe. Nagakalaon, nagailinom, dayon amo man daw ang matabo gihapon sa hindi pa mag-abot ang anak sang tao. Kasi ginapaanggit ni Kristo ang iya personal sang nagpakatao siya bilang anak sang tao. Amo na makuturan nga perte ka importante. Manang sa kung wala na intindihan niya sa mga miyembro sang Seventh Adventist o Seventh Adventist man nga iglesia o Seventh Adventist ako movement, amo na nga daw hindi lang kaayo ginhatagan sang bili ang principles of what was termed health reform. Ngaman, kay may dako siya nga kaangtanan sa pagtuman sang laws of health kag sa paglabot sang character reformation nga amo na siyang ginkinahanglan agud nga matakos ang mga miyembro sang iglesia para sa pagsaka o para sa pagkadto sa langit. Kay langit man ang atong punteriya. Langit man atong direksyon. O kay nagapati man kitang hindi lang kita sa duta. Amo na nga kung intindihon ni siya maayo, importante katama ang mga prinsipyo nga gintawag siya nga reforma sa kayong lawas. Dayon, kay importante siya nga kasuguan kag para sa kayong lawas kay isa ka preparasyon nga ang karakter kinanglanon kayo para matakos ang mga miyembro sang simbahan para sa langit. Dayon, may suod nga kaangtanan sa isa ka reforma sa panahanapot. O, muna importante siya katama. Muna nga, amunay ang importante katama. So, may kaangtanan. Amuna nga, ang matutuod nga pamayo sa mga sisters, labi na, hindi gintani magsok-sok sang bayo nga daw ang forma pang lalaki. Ano ang forma pang lalaki? Sa aton subong nga tempo, sa aton nga henerasyon, alin sa 1860s or 1800 to 1900, alin kita sa year 2000. Now, ang importante katama amo ang lalaki tani nagadilargo, ang babay hindi magdilargo. Kay kangilaran sa tubangan sang Diyos, sunod sa atong mabasa sa 22 versikulo 5 sang Deuteronomio. Kangilaran. Kung hindi man kita magpati, kay magdamo man subong nga maghambal silang, ah, may araman pang babay, kay may araman nga slacks nga pang babae, gani slacks gihapon. Kung hindi man ang kung pang babae nga pagkatahi, pag babae nga pagkahimo sang mga dress shop, kaya ang ginhambal dira is peculiarity, ang kinalain sang lalaki kag sa babae, sa tunga sa babae kag lalaki. Akon madumduman makuturan kamong nagpamati subong sa akon personal mismo nga pamilya, sa una sa akon lolo kag mama, papa. Na nga man, sa mga wala makabalo, pero sa kabalo na, ako as early as 1950s ara na ko sa kalibutan. Ang edad ko sa 1950s, 1949 ko ginbata. See, para makabati, makabalo ka mo. Nasaksihan ko sa akong mama sang una, hindi gito magpautod buhok, bawal. Katoliko ha, devoted Katolik, bawal. Naman, kay hindi ginapautdan, hindi ginapakulot, o hindi ginapakulot. May spiral nga term sang una, wala na siya. Mangakig ang lolo ko, ang amay sang akon Iloy, kay hindi ko manabutan ang akon nga lola, napatay naman sang ara na kami. Amutang saksihan ko ang lolo ko. Hindi gin magsugot ang lolo ko, bisan ang akon papa nga magpakulot, tong spiral nga pakulot, laba siya, pero ginapakulot, hindi nga man. Kay hindi daw maayong nga ang natural nga ano hugis sang buhok, bayluan. Hindi, muna sa unang teori nila. Teori lang na ha. Muna hindi ka makakita sa una sa muna nga year, mga 1950s, 1960s, hindi ka makakita sa mga nagapakulot nga babae. Hindi ka makakita sa babae sa una nga nagadilargo, wala gina siya. Kaya ako mismo may ara sa una uso nga tawag nila turero. Kung may mga kaedad na subong nagapamati, may turero ang tawag nila. Daw pidal siya, daw jeans, daw pidal. Pero hindi gin magsugot. Pwede lang siya, kilagba man ang palda sa una. Pwede lang siya, isok-sok sang akon mama, masugot ang akon lolo. Pero basta hindi kitaon. Kay law ay daw katama nga makita nga daw lalaki lang taon, samtang babae man siya, laba buhok, pero nagdilargo. Pero kung kahit nangumaman kami sang una, akon mama, pisan man sa uma, mabulig man sa akon papa, ano dito ang halbisonon, mga utan, makanto siya dito. Dayon, magsapatos, mag jeans or tong turero, pero may palda nga laba, di kitaon. Amo na sa una, pero devoted kami nga Katolik. Amo na hindi ko na malipatan sa akon kabuhi mismo, sa akon experience sa kabuhi. Amo na nga ang 70 Adventista ni nga mga miyembro, hindi mo na makita nga magdilargo. Kung may araman na kangay subong, nauso nga aton subong sa mga babae, leggings, okay, kay protection sa ila. Yes, wala problema. Pero at least, hindi magsuksok leggings na wala palda nga hindi kitaon tani ang leggings. Amo na ang matuod. Amo na ang prinsipyo sang 70 Adventist kay may suod nga kaangtanan gali ang reforma sa panapot sa health reform. Amo na nga, ginatudlo gina sa bilog nga kalibutan diri sa side sang 70 Adventist reform movement. Amo na nga kung may makita man kamo nga magambal ka mo nga 70 Adventist pero naglilargo, kami sa side sa 70 Adventist reform movement, wala kami labot sa ila. Kay separate organization ang 70 Adventist kang ang 70 Adventist reform movement. Separate na siyang organization. May ara kami parehas nga mga headquarters sa Amerika. Dayon, naglinapta naman sang sobra 130 ka mga nasyon ang 70 Adventist reform movement. Informasyon lang ni, kabangod kay Damo nagapadasig sa akon nga kag nagapamangkot nga ano gid bala ang mga doktrina na kaprinsipyo. Lamang mga kauturan, wala naman kita sing oras para magpadayon, tapos unta na ini siya sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios, muli kaming dumundulog sa inyong banalang luklukan at pinasasalamatan po namin inyong kailang pag-ibig patubay at gabay. At sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, kami po'y pinagkalooban ng pagkataon at maraming salamat po sa inyong kalooban, sa inyong katotohanan na pinagkaloob sa inyong bayan. Pagpalain mo, nakikinig sa himpilan po ito, K5 News FM. Pagpalain mo na maunawaan ang inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga kawani, sa himpilan po ito sa at ang siyuro kami looy at pamilya, patuloy na ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalamat sa inyo. Kaya may hiniling sa panggitan ng matamis sa pangalan ng Jesus. Amen.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pa, namahaw kalas City, dapat manyaga kalas 12, manyapot ka alas
3: 6. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aray yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Ano ba yung interval?
0: Maitukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Itong ihanta ka ron. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surueta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang dito ang tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So, amo na nga kung may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina-anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay.
3: Mm.
6: Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanami, Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ano ba mapapahawa yon man? Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kag tiil, mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit.
9: 470.
8: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at it.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sa DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect na manotice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag MyTC, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag MyTC or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit na mo ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX-500, inom ka na may TC or pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
10: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sa oxidative stress, damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag isang napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na itong mga particles sa imo kidney. That will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka. Cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
6: Ngrustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
6: Mm-hmm.
3: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
6: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung mudugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Anong sekreto niya?
3: Milig siya tagoay.
6: Huwag siya panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya pila edad, sir boy.
11: This is kuno
3: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, 19.

0: only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nagpaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pilaka importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
3: So, wow.
2: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabiring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ina?
2: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akong nga lawas.
1: DTX 500!
4: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: So pareho man ni Blanca Permen ang ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikad adlaw.
6: Dapat lang.
5: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag indi paglipatan after ka maligo,
7: para mabalas na may pares.
6: Di siyempre, Klinika Dio.
7: Klinika Dio.
6: Damo yang ano, hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio. Oh,
8: amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pictoy deodorant nyo, ammonia ang makapepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
5: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
8: Ibasin mo lang nandang ka nga. Sabang taas ka.
5: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Saril Jan, wala na sang iban.
8: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga aduwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE, ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
7: kasi it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
8: Pwede sa diabetison.
7: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection, no? Pugaanta na lang aton yung kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
8: Mm-hmm.
7: May oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
8: May protection
7: may
8: pa.
7: May antioxidant ka pa.
8: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionine, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatindog tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
8: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend, kinami mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
8: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subo nga adlaw, tunanta, ano pagid ba?

0: na ang mabulig ni Dietri Bayo para sa aton si Lula, Doc Ramil?
1: Mm. Dietri Bayo, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, dahil wala kaagiinit, sir boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
1: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
2: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblaxin eh, lipids.
1: Di kong pala inom kaya Dietri Bayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag Dietri Bayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
2: Napamati sa aton.
1: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
0: Uy, anak na.
1: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may damage. Ang ato cellula,
2: may ga-repair man
1: ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala Dietri Bayo, sir boy. Nga, because ang Dietri Bayo, ang MCT nga ara sa Dietri Bayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
0: Uy, kampiyon.
1: Sano kaya man Dietri Bayo ya? Nga, inom-inom ka lang Dietri, kulang na. Kulang na akong Dietri lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
3: So importante na ang good fat sa aton nga mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
2: Correct.
3: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
1: Pero may na tumpatian sa una, no? Kaon mani.
3: Kaon mani.
1: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong aras sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
2: Layo lang.
1: Layo gid ya. 100 times.
4: Mas lalakit ang joints mga kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng Dietri Bayo.
3: Diyari, tunlon mo lang. So, Dietri Bayo, kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang Dietri Bayo, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
2: Nerve cells,
3: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
2: Namunag natin sa Dietri Bayo.
3: Para hindi mag-short circuit. Ang human na ang aton nga...
1: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
3: Oo.
1: Di ba gasiga-siga?
3: Makurinti ka, no? Kag amuan ina ang kapundanan kung nga ada asig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang Dietri Bayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag-malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang Dietri Bayo halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sang impulses, no, sang aton nga uto pagkadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
0: Gabi, no. Kung sa Dietri Bayo gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa Dietri Bayo gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang Dietri Bayo manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagid mabulig sang Dietri Bayo? Dietri Bayo is ambag ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy, ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, mm-hmm. nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagot may lipid siyang nga help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung may, kung gadito bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo silila, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
1: Kung wala kagainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pang selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin naman ang balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayaw yung bulig sa imo ano? Immune sa immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm. imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
0: Mm-hmm. Every 8 hours.
1: Kung damo ka kwarta, damo ah.
0: Mm-hmm.
1: Damo ah, kayo wala man sa ano, wala side effect, wala...
0: It's all natural.
1: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na ka nami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang gituag
0: cancer.
1: Mm. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer.
0: Mm.
1: Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
8: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kaysa klinika. Sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
1: Yes. Ti kisa uso ang chicken pox. Before pa pagkabalo nimo nga may mga sulalog na mga tupad balay.
4: Uh-huh.
1: Before pa ka magkasulalog. Inom ka na, tumar ka na D3 bio.
0: Oh.
1: Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
4: Uh-huh.
1: it's also
4: virus
1: no? Kinahanglan inom di tribayo.
4: Abisan dengue gani inom
1: kuya. Diba dengue subong grabe ang kwan. Da damo painom mo na daan before pa magdengue indi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag di tribayo kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo ginaturn niya to antiviral monoglycerides no sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy patay na tanan.
10: Patay sila.
1: Kag indi lang hastada. Indi lang virus ang kaya patyon.
10: Bacteria.
1: Sa ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo di tribayo.
4: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio.
1: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mabagal sa mga buti ka.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: available now.
14: Gadaragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
18: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:35. Ini nga oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa.

0: Mayong aga! Maya na yaging aga sa aton silinga sa mga kaki 5 dari sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasay nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan sang aton silinga pagwaragwag, sa mga nagamonitor sila tag sa ka mga radyo. Naka-tune in sa 88.7 MHz. Ari kita sa FM band. Kag subuman sa mga nagatutok o nagalantaw sa aton sininga Facebook Live. Sa mga kaki 5 naton sa Bilog sininga Western Visayas. Sa Bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sining mga Ilonggo nga mga OFW. Sa limang bayan sang kalibutan. Mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagig ka maing oras sa inyo tanan, ha? We hope nga yan lang ka mo sa maayo sa nga kahimtanga. Kita ang temporaryo nga magatalos anay sa inyo sa nga regular anchor man kay Kaki 5 Kim Kaluyo. Ako naman ang inyo sa Kaki 5 K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Ari kita sa ikawalo nga bulan sa sering tuig 2026. Pizza dos kita subong. Pinakauna sa ninga Domingo sa limatanan ka mga Domingo. Agosto na no. Ambal nila bulan kung sang tigriwi. Daw matuod gid. Ang Agosto hasta kita 31 dias nagsundanay ni sila sa bulan sang Hulyo. Kumusta nga to sing atulog? Kumusta nga to sing abugtaw? Sa ato sa nga pagbugtaw sa nga kagahon, ang ato sa nga pagpasalamat sa aton sa nga makaako. Sa sining isa naman ka bugay, another blessings sa aton sining kabuhi. Kaya nakabugtaw pa kita. Kaga syempre, kung naman ang purpose aton di si babaw sa kalibutan, gabay pa nga matuma na ito na. Basta ganit, Domingo, one time nila, family day. Pero tindiri sa aton niya, may duty, mabawi lang takaroon sa hapon ah. Maka-out kita mga ka-K5 no ang aton sini no nga paghatag importansya sa aton sini nga pamilya. Kahit umalin na Lunes, tubtob Biyernes. Masako gid no, ilabi na gid ko may mga estudyante kita. May mga kabataan kita nga trabaho. Makita na ila kamo kun aga kag sa gabi. Amo na nga kon Domingo, tawag la family day iyon sang pagtilipon sang pamilya. Kaga of course, no, tion man sa pagpadulong sa aton sining simbahan. No, agad nga magsimba. Imos-imos na, ha? Mga gidikanan sa tagsasani ka mapuloyan. Nakaina pa nakabugtaw ya. Kag syempre init kita sang tubig. Kay mga pisubong, mabulubog na usmong chimpo ta. Mga pi kita sang healthy nga kape. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Good morning kay Sir Tutong Labyugo, kamonitor na sa may surad sang Pasay. Sining adlaw sang Domingo. Mga dalagko naton nga mga balita diri sa may surad kag probinsya sang Iloilo. Well, sa aton sining national news. Buhas nga adlaw magpadayon ang ining impeachment trial. Batok sa kay Vice President Sara Duterte. Was ang mangin witness sang prosecution. Pila sila ka mga official sang Commission on Audit. Amo niya was madugo niya sa nangligad to nga Merkules. Ang duha sila ka mga witness sang prosecution. Duha ito damo pamangkot ah. Ang gin-establish mga gito sang prosecution nga amo siri ka dako no nga kantidad ang gin-withdraw na no, sa isa siri ka ahensya sang gobyerno ang opisina ni Vice President Sara Duterte kag sumuman Sabayin sang Department of Education. The time isa lang ka withdraw 125 milyones pesos. Okay, para sa duwani ka mga manager, ang ining mga dalagko ng mga kantidad, ginakabig nila nga unusual mga ka-K5. Sa Malibwas, hasta sa Miyerkules, bulubantayan ta kay hambal naton. Amo ni ang pagpisa-pisa pamangkot sa mga witnesses. Actually, sa nagligad tong duha ka mga manager, former manager sa Land Bank of the Philippines, ara sa Shubil Boulevard branch, kag sa DepEd branch, why na to damo pisa-pisa ang pamangkot on the part sa defense panel ni Vice President Sara Duterte. Damo niyang simana, subong ang madugo mga ka-K5 tungod ganti. Dari ang Commission on Audit, sila niya nagalantaw na sa mga transaksyon sa mga opisina sa atul sa mga gobyerno. Amo na kung may mga questionable, may mga irregularidad na nakita ng atul sa mga kuwa, gina-flag down na nila, ginapadalaan na sang notice to explain kung nga ang daw amugin sila. Amo na nga pila sa mga opisina sa gobyerno, including man ang mga opisina sa ato si tagsak mga local government unit, ginapa-explain na sang audit kung makita nila may mga kamalamalahan o kung may mga questionable nga mga transaksyon. Good morning man kay Sir Francis Latumbo, dira sa Baytuyungan, Kalinog. Gamonitor git, good morning. And of course, kay Ma'am Ning Ilomba. Na blessed Sunday morning, pamilya Ilomba sa may bain sang Deca Homes, sa may banwas ang Santa Barbara. Ma'am si Ma'am Nance, aga pa nagbugtaw si Ma'am Nance ba? Alas 4:43, bugtaw na si Ma'am Nance. Si Ma'am Nance Tuando Falales, pamilya Falales na sa may Santa Cruz, Arevalo. Good morning. Amanog, tulog pa lang ko tani, kumusta sa inyo tanan? O, nagpulaw si Ma'am Nance, or dito sa gwa si Ma'am Nance, nagburo bakasyon. Good morning, kid mama. Amo niya nga retired nga government employees. Do I questionable si Ma'am Nance? Ang ginahatagan ng importansya, ang insakto siya proseso. Kagpagpaayok, iti retired DepEd official man sa may province, si Ma'am Nance. Good morning, kid. Kay Ryan Christopher Batalyones. Maya dayad man ngaga. Bugtaw pa ka mo aga, paano? Amo na kung wai ko yung duty, nami pa itulog mo. O damo na kabulugtaw. Ipaypol na, nami tulog, no? Ay, isang unag na patulog ka ng nanay mo. Garik lamo ka pa. No, isang bata, wala doon duman ko. Hindi pa ko na magtulog kung hindi ko pagkakigan, nanay. Ay, labinagin kong udto kag sa hapon, bla. Napatulog at tapos panyaga. Kunwai isang klase. Pero sa ulihi, gali. Ay, kinahanglan mo ang tulog. Kung makatrabaho ka na, amun ambal nila nga, din pwedik bakal ka tulog man. Kunwai may ginabaligya nga tulog ah. Kung may ginabaligya nga matulog ka, damong ibabakal mo. Sa mag-edad-edad ka na, dito ma-realisar na importante yung tulog. Ara si Ma'am Nance kali sa Dubai. Enjoy, Mama. Gabropokasyon si Ma'am Nance na sa Dubai. Sumanog tulog pa lang, dumamon sa guro oras dito sa, kuano, sa area sang Kuwait, no? Mga manog alas 12 sa Udto, kon mga alas 10, alas 11. Regards sa mama. Kay Sir Jean Riziman, may dayad man niya aga. Kay Mama Josephine Florindo Diaz. Isang Domingo, abi, may mga obligasyon mo. Diba siya may mga trabaho. Kaga ang mga kauturan, ito lang isang day off. Kabalo ka po kasi nung why day off. Ang mga Iloy, kag ama, ispuluyan. Bisan na Domingo, at trabaho, giyapon, bugtaw, giyapon, aga. Sa mga estudyante da, kag may di off subong Domingo, tulog lang kamo anay. Pero pa huway, matipo naman sang puwersa para sa umpisa naman buhas tob-tob Biyernes. Alas 4:46 sa aton sini nga pagpangalagad. Sa piyak nga bahin, amo na hambal nila kon may ara ikaw sang himata nga nagatrabaho abroad o kon labigid ang siman. Na makabati ikaw, ano obra sang bata mo, sang bana mo, no? Maka hambal ka nga siman. Hambal ba kung maayo ba? No, swerte. Kaya tibalanta mga dalagko maning sweldo, no, sang aton sini nga mga kauturan nga nagasakay. Pero abi mo ang kabaylo sina ginabaydan na sila mga ka-K5, no, tungod man no, malayo ka sa pamilya. Una-una eh, kung mapakigbatuan mo ang homesick, pariyo man sa aton sini nga mga OFW. Nagsimpre tiyang si man always aragid sa tunga sang labod. Ang manambal nila, dako man ang sweldo. Nagsimpre, gabaton ka dulyar. Inabigid subong ang baylo sang dulyar. Galo mapaw tagsisinta piso sa subong. Di daw good news na sa mga may mga nagabaton na sang dulyar. Basta taas si bayluhanay. Pero kung taon naton, hindi ni maayo sa aton sininga ekonomiya. Kaya tungod nga mas mahal ang baylo sang isa ka US dollar sa atos nga piso kung may mga balaklon kita abroad no, sa luwas ang pungsod nga mabalaklon naton dako nga kwarta ang atos nga gastuson. Pero sa nagabaton sang kalabulan sang dolyar di makahambal kasi na namiin no? Kaya dako ang baylo pero kung may mga siman kita makuturan amon ganing kabaylo, dako man ang sweldo, pero ang risgo, ang kadelikado sang ila sa trabaho. Sabi mo niyang, iban sila nga masiman gani. Kung haruson, daw hindi na magbalik ka magsakay. Ugaling kay ti, tungod sa pamilya. Ano, damo kita na istorya, kag mga abyan, kag mga classmate naman nga siman. Pero isa, why kasang choice mo? Ilabi na gid kon na mga kabataan mo, why pakatapos bala sa pag-eskwela, gahambal nga masakay pa ko. Pero ang risgo hambal naton hindi basta-basta. Sa pinakulisin nga report sa DMW o kaning Department of Migrant Workers, may isa naman ka siman, kababaya naton. Ang isa to ang una nga napatay ganito, taga-Antique mo. Ato blang barko nila nga naigo sang drone sang Russia. Di kay subong niya pila na katuig no? Dumanog duha na katuig ang inaway sang Russia kag sang Ukraine. Di ining mga siman ang ginasakyan nila nga barko nagaagid sa Black Sea. Na malapit sa area sang Russia kag sang Ukraine mga kakifay. Ipilani ka mga barko ang dimalas na nagkaiguan sa saring mga missile attack. Ikahapon, sang Sabado, based sa report sa Department of Migrant Workers, isa naman ka kababayan naton nga seafarers o consiman ang napatay mga kakifiles. Tungod sining conflict sa Black Sea, sa sining Ilinaway, hambal natin sa tunga sang Russia kag sumuman sang Ukraine. Mga Russian forces kag mga Ukrainian forces. Tatlo na ang patay gani. Ang una ganito mo tong taga-Antique. So tatlo ang patay ni mga ka-K5 kag sunod sa kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak. Sa kabilugan sini may 236 ka mga Pinoy ang apektado sa ning conflict dito sa may Northern Black Sea. Sa 236 ka mga Pinoy, 17 diri ka mga vessels o kung ang ilas nga barko ang apektado mga ka-K5. Kabilugan sa mga kababayan naton mga K5, no, ang ining nasambit sini nga record sa aton sining Department of Migrant Workers, may tatlo subong ang patay, 15 ang pilason kag may isa nga missing nga seafarer. Kaya siyempre sa tunga isang lawod ba si kuna hulog bla? Na pag-igo sa missile sa ilang nga barko. Kag gamera sa 217 subong ang yara nasa safe, no? Ang ilasening ang sitwasyon, mga ka-K5. Amo ni nga kon magsakay gani ang himata naton. Why ka na sa iba pag napangamuyo, lagi na bilin sila halong kagit. Dito sa tunga sa nga lawod. Mayo ka na isubong ang mga siman na hindi na parehos ang una. Tagduwa ka tuig manaog. Pagkatapos, just imagine, duwa ka tuig. Why ka mo kitanay sa imus nga pamilya? Mayo ka na isubong kay ti may ara na sa nga video call. Nakatawag ka na direkta. Pero sa una, di pa sulat-sulat pa na. So daw, hindi ka gawagid to man ka makahilidlaw tungod man subong at sa teknolohiya ta na maka-istoryana na kamo sa imo siya pamilya. Pero ti bisan nag namin ang teknolohiya ta init paglawon sa tom pamilya, pero ambal nila laing iya kung matubang mo na matandog mo physical ang imo siya ning pinalangga sa kabuhi na bisan malayo mga ka-K5. Damo ni kay ang gobyerno ta pagabuligan man. Amo na bal nila napatay sa tiun sang duty. Dako man kwaon sa pamilya, pero ang bal naton wais ang kabaylo. Ang kwarta. Amo na pamangkot la pilagi ang presyoso ang kabuhi. Amo na ganit kung iban. Hatagan mo milyon ng kabaylo. Sini, mapatay ka doon, hindi ko iba magbato, no? Ikaw kay Five Paul. Hatagan kay isang milyon kabaylo nga ang kabuhi. Muna hindi ka magbaton, guro, no? Amo na nga wais ang kabaylo yung kabuhi. Bisan ano pa na yaka mahal kakadako nga kantidad ang kabuhi wais ang kabaylo. Ala una, imidya subong sa may bahin sang Dubai. 4 oras nga advance kita. Bago pulaw-pulaw si Ma'am Nance ba? Alas 7, media sa gabi ang sunset kung sa may Dubai. Kay Sir Frank Constantinopla, may adayad nga aga, kay Sir Jenry Siman sa Ibanwasang Zaraga, kay Ma'am Rosemarie Agramon sa Ibanwasang Banate, dira sa may Barangay Bariga, no? Nakadto ni sa may area sa Barangay Dilapas. Ang Bariga kay Dosolado, kung nang nahanda na mga kabaranggayan, so nagalibot man kita. Alas 4.53 sa tunsod nga pagpangalagad. Pagbalik naton, i-check naton mga natipon nga report kag sitwasyon sang syudad. Subo lang kung Domingo, ang bot ko may fun run man. So, paglabay ito kina sa diversyon na daway kita sa inyo may mga nakitaan eh. Ang may mga pagsirado sang dalan. Pero pa huway man, okay, pilaman ka Domingo. Do halos sa kada bulan, kada Domingo, may fun run. Kag pila pagig ka mga development karon, mga update sa mga nagkalnabo, no? Sining weekend, sang Biyernes kag Sabado kag tubtob sining kagahon. Dira sa barangay Banuyaw, sakop ni sa may Banuyaw distrito sang Lapas. May isa da ka driver ho sinulod, ga katulog. No tinero. I-check nato kung may development na ni karon ang Lapas sa police station. Ang station number 2. O ng development sini kay may mga CCTV footage na makitaan sa sining pagsulod sang suspect mga ka-K5. Kagining update sa sining security guard nga nakatiro to kay hanang agawon ang pusil sini. Kag sinakit manila ang security guard. Tigon ikaw ang sikyo. Mano ka lang mapaimunong. Siyempre dipinsahan mong kagalingon. Napasakaan at kung nasang kaso, ay nasambit siya nga security guard. Hey, what about ining biktima? No, kay duwanis na kabilog, ang isa nakapalagyo, ang isa ra sa hospital. Anong mga kaso ang ilas nga tubangon? Kay Ma'am Gianna Cabalfin, good morning. Kay Sir Alex Sasabo. Kay Sir Nonoy Lopez, mayad-ayad nga ka. Pagbalik ta, standby ka mo sa dugo pagsing information. Pagkatapos ang pinaka-importanting mapahibalo.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapatakas, mga butka. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mapakas, mga butka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful full compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Korea. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold, ang iCare Kapsula, nga maskin pa basko, kag maskin pa nami. iCare Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C,
5: mabakal sa mga butika.
6: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabasko sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamahal. Maayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre! Libre!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
9: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow! My puso!
12: Kadaragsa nga punggod!
13: DTX Beauty Soap!
12: Magaspang mapanit!
13: DTX Beauty Soap!
12: Gala o magputi!
13: DTX Beauty Soap!
12: Puro katol-katol!
13: DTX Beauty Soap!
6: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
14: Bakal na sa mga butika!
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Extend Full Superman Man.
7: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to si ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
15: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon na istasyon! K5 News FM Iloilo 88.7!

0: KK5, Kalingawan sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligat,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500
1: masamit ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
2: DTX 500
1: Masaliga.
2: DTX 500
1: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio,
2: ang D3
1: yung may BCO,
2: ang BCO
1: yung may D3.
2: E3 Bio
1: with BCO.
4: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio,
2: ang D3
1: yung may VCO,
2: ang VCO
1: yung may D3.
2: D3 Bio.
5: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may kumso.
7: Pabalik mga K5 sa atong siling pagpangalagad diri sa programa Sunday Morning News. Nagbro-bakasyon si K5 Kim. Kay sa nagligad nga, ano to, birthday ni K5 Kim Webes, no? Or Martes. Martes? Nagbro-bakasyon? Good morning kay ay Henry! Wala ako sila nga pariente, oh. Dino sa may Taiwan, subong. Good morning, gina. Kay Gianna Cabalfin, kay Ma'am Nance, alas 12:30 dito subong ang oras, kay ina. So, mga apat ka oras ang abansin naton sa Dubai. Kay Kagawad Fama, dira sa may Barangay Sambag, sa pamulyo sa Barangay Sambag, sa may Distrito Sangharo, may dayad ging aga. Ang pagpanamiyaw kay Barangay Kagawad Fama, kay Sir Tristan Wyatt Gulay. Alas 5:08 sa atos nga pagpangalagad, i-check natong connection naton before sa report ni K5 Karen Badilia. May bagyo galit ni Subong na sa sulod sang par naton ang LPA na develop sa isa sa nika bagyo. Ika-12 na nga bagyo kay letter L kita Subong. Nagligad bagyo Quiapo. Subong, ang bagyo amo si Bagyo Luis. May pila ka mga lugar dito sa ibayin sang Northern Luzon ang ginpaidalom na sa warning signal tungod sa kay Bagyo Luis, na no? Mga K5 isang ligad may LPA nimo sagwa sang parnaton pagsulod diri na develop pero ang kategori sini is tropical depression. No, ining nasambit sa ning bagyo. Sa piyak ng linya, i-check na itong connection na itong sa atos nga pag-asa o pod kay Engineer John Baron. Engineer Baron, mayong aga!
8: Hello sir, mayong aga kag sa aton man mga tagpalamati sa K5 News FM. Latest nga weather update na itong sa adlaw sang Sunday, August 2, 2026. Bisa itong nga latest nga update ang ginamonitor naton nga ano no nga LPA nga sa sulod to sang par.
7: Mm-hmm.
8: Nagdevelop na siya sa isa ka bagyo no kagapon lang sang alas 8 sang gabi and ang latest naton nga location nga sa sini nga bagyo no nga may domestic name nga si Luis sa kalayon 295 kilometers east of Daet, Camarines Norte May maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour malapit sa iya nga sentro. Kagastines nga pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. So makita naton nga ano siya no, medyo nag-intensify siya compared sa previous naton nga update.
7: Mm.
8: Ang iya nga dalagan is the west southwestward medyo maano no, no naghina ang iya nga dalagan but ang iya nga ano is approaching landmass or papalapit sa aton nga landmass. So sa aton nga ano no nga forecast track and intensity for the next 36 hours ang ginexpect naton nga dalaga niya is slowly moving westward to west northwestward. So ano meaning sang west nga muna nga ano no dalaga nga direction meaning sina is matama siya papalapit sa aton nga landmass no. So mm-hmm. ginexpect na siya naton for the next 36 hours and after sang 36 hours ang mag-change direction siya actually no mag-change direction siya sa north eastward. So kung mga bata north northeastward moving away na siya sa aton nga ano no nga landmass. So ano lang siya no for the next 36 hours mapalapit siya sa aton nga landmass and then after sa 36 hours na siya which is hasta buwas mapalayo man siya sa aton nga ano no nga landmass.
7: Okay.
8: Pero ang during sa aton nga forecast nga ano no forecast nga period may although kayo makita abi naton sa track nga hindi magtiner lang sa dagat no ang ini nga bagyo but wala ta gina-rule out ang possibility nga may landfalling scenario kita or mga lihid lang siya diri dampi sa may
7: northern Luzon
8: northern or central part sang Luzon.
7: Okay.
8: Ang intensity naman naton highest nga possible nga ano no nga category is pwede niya malabot tropical storm category.
7: Mm.
8: Pero once mag ano no after after niya mag start na papalayo sa aton nga ano no nga landmass kung mag-start na siya moving ano no north north eastward or papalayo sa aton nga landmass mag-ano ni siya maghahina na siya. So once mag-ano siya gali makita naton nga once mag intensify siya sa tropical storm category do ano man siya no do brief lang or dasig lang mahina man siya dayon and eventually mag ano ni siya no mag dissipate man. So wala ta na niya siya gina-expect no nga magwa pa ni siya sa atong area of responsibility matiner lang gini siya diri sa Philippine Sea and eventually malusaw no. So ang ini nga bagyo kay super yung location niya medyo babaw-babaw na malayo naman sa aton diri sa Western Visayas no. So diri sa aton sa Western Visayas ya yeah, expect naton nga may bahin nga magulugalom tubtob magalumon nga kalangitan ang aton niya nga maging tiyempo no subong adlaw of course may mga chance na siya gyapon

0: doon sa aton kadagatan. Forecast temperature naton is 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:38 sa aga, magatunod din ay 6:13 karon sa hapon.
1: Engineer Baron,
0: update ako si John Baron.
1: Sir?
0: Yes sir.
1: Okay. Sir, subot silingon, bisan may bagyo kita diri sa Philippine Area of Responsibility ning si Tropical Depression Luis, hindi iya kita apektado diri sa may siyudad ko probinsya sang Iloilo kag kapilugan sa ninga nga Western Visayas. So ang ni mapagulan-ulan, pagrugal-umo naton is sa tuga lang ni sa mga localized thunderstorm.
0: Yes sir, mga localized nga thunderstorms no kay kung lang taon tabi ang bagyo na medyo babaw-babaw na eh, malayo na.
1: Layo na. Kaya hindi kita apektado kung sir sa hangin na bagat, kung may hangin na bagat, siguro ba si, kung may mo i-enhance ni Bagyo Luis, no?
0: Yes sir, ang ano no, kung may habagat kita tani, may laban-laban ano gina enhancement kina sa Southwest Monsoon. May sa subong abi ang aton nga Southwest Monsoon ano eh naghina siya. So ang inexpect naton localized na thunderstorms lang.
1: Oh, pero ang hangin na bagat sir, in time mabalik ni siya o kung maka-experience siya gyapon kita, no?
0: Yes sir, ano na siya, though temporarily man lang naghina nga to niya. Actually sa habagat.
1: Oo.
0: Maano man na siya, mabalik man na siya dahil typical na siya sir pag may ano no, pag may mga weather disturbance kita nga dumagulang bala na gano'n, dumagulang naglabay. So ang aton nga habagat, nagaano man siya no, naghina man siya.
1: Oh.
0: So, pero eventually maano na siya, mabalik na siya no na timing lang siguro nga may bagyo kita naglabay, mahina ang aton nga no, habagat.
1: Okay. Sir, kung makita naton sa aton sa ning weather system, although ati daw ay niya chance siguro ay masulod yung super typhoon nga ang iya sa ning international name Dolphin, no? Super typhoon ni sir, pero do makita naton di niya magsulod sa par nato kang malayo sa ato, no?
0: Yes sir, actually ano no, ang ining si super typhoon Dolphin ginamonitor mani nato no sa guwa pa ni siya sang ano sang par. Actually layo pa lang ni siya ginamonitor na naton bago lang siya nagsulod sa ano no sa aton monitoring domain na wala nga nagapagwa na kita sang information regarding sa ano no super typhoon nga si Dolphin. Ang ining ano naton sir no, ang ining bagyo naton ginexpect ni siya naton nga going towards ano naman ni siya ya, ang either southern part sang Japan or sa Taiwan.
1: Wow.
0: So, kung muna aton nga scenario, may possible siya actually nga magsulod sa aton nga par, no? Pero kung magamuna ang iya nga dalaga na possible siguro ang entry point na niya is sa may upper right corner sang par. So, na siya maagi sa may lapit sa may ano, no? Sa may
1: par line?
0: Upper part sang boundary line sang par. So kung muna aton nga no scenario dito siya sa babaw madalagan sa paglanta kung mga wala siya ano no wala siya maging direct lagid nga epekto sa aton nga landmass pero posible ni siya nga ano no makapa-enhance ang aton nga southwest monsoon kung magbalik na aton nga southwest monsoon no particularly dito ginato maka-apekto sa may area sang Luzon.
1: Okay, pero granting kung magbalik ang hangin habagat sa ni sir kita diri guro sa Western Visayas sa ano apektado pa sa ning granting ha kon mapalapit gid man sa atos nga power line ining gitawag subo nga international name super typhoon Dolphin.
0: Yes sir, kung magano no magbalik ang aton nga southwest monsoon mostly abi kung may mga may southwest monsoon kita og balik aton southwest monsoon halos kabilugan sang western side sang aton nga pungsod ga ano no ga apektuhan sang southwest monsoon including naman na sa aton diri sa western Visayas.
1: Okay.
0: So kung if ever magbalik ang aton nga southwest monsoon kag maglabay ni si ano no si super typhoon Dolphin. May maapektuhan kita sang ano no maapektuhan kita sang southwest monsoon pero si Dolphin abi medyo dugay pa ni siya magano no next week pa ni siya siguro makasulod sa aton nga ano nga area of responsibility kay do medyo tamaan pa kalayo ang iyang location.
1: Oh, pero kung lang tawong gan aton sa do ang directions na do pasaka gani no do indo indi mag-igo sa aton sa nga par line pero kay tit indi man may baluan kay tit static ang hulag sang bagyo. Pero maswerte kita no, granting na dito sa ibabaw, kay ba kun sa mga nagtunga-tunga naman sir, laban-laban grabe naman epekto sa ato ni. Eh?
0: Yes sir, munang isa sa mga ano nato no, scenario naton kay syempre ano no, pababaw ng iyang adalagan. Munang isa sa mga scenario naton kay may scenario matak kita being since nga ang ato na mga model do ano na siya, do unanimous na or majority nag-aambal nga do dito gi siya maigo sa may southern part sang Japan. Amo na nagaling ang aton nga scenario, may ara kita nga scenario nga pwede man siya nga once mag

0: diretso na to siya, hindi na siya magsulod sa par eh.
1: Oo.
0: Pero kaysa may ano man siya, may ano no, may possibility
1: Mm-mm.
0: man nga masulod siya sa aton nga par kay given na bisa iya nga location kag ang iya nga ano no nga forecast track nga ano siya no ang pakadto sa may southern parts ng Japan, may wala ta gina rule out ang possibility nga pwede kisa iya magsulod sa aton nga area of responsibility. Amo na lang good news sa aton kay ano na no babaw na
1: ang iya
0: nga maging lokasyon kung mag-ano na siya no, kung magsulod na siya sa aton nga par. So siguro sa aton ang ano naton siguro diri sa Western Visayas din malayo na sa aton ang posible na siguro maapektuhan ang Luzon no, particularly ang
1: Batanes.
0: Southwest monsoon kag
1: oh.
0: Of course ano siya eh ang southern parts ng ano eh sang Japan eh. So posible na maapektuhan ang northern parts ng Luzon or extreme northern parts ng Luzon no, possibly base siguro for mag ano na for the next coming days or next week may mga wind signal kita nga mapasakaan sa dira nga na-mention ko nga lugar.
1: Sining bulan sa Agosto, sir, mga pila ka bagyo na gasulod sa Singapore?
0: Ay, sir, sa ano no, sa bulan sa August 2 to 4 ka bagyo ang ginexpect natin.
1: So may isa nagtasubong, ining si Luis.
0: Yes, sir, yung timing nga niya, sir, August 1, nag-develop sa isa ka bagyo.
1: Amo ning low pressure area nga sa gwa sang par natin, nga nagsulod sa par natin sa ni Engineer Baron?
0: Isa ka maning LPA nga gina-monitor na ton for the past few days nung muna yung nag-ano na siya, nag-develop na siya sa isa kapagyo.
1: Pero the time,
0: pero the time
1: na dunubo ning chance ay ma-develop, no? Do unlikely, gani premiero ning aton sa ning kapag lantaw sa ning kay Bagyo Luis, no?
0: Yes, sir. Ano niya siya, ang sang for the past few days, halos ano niya siya, ang low chance lang siya nga ano no nga nag nga magadevelop sa isa ka bagyo kagapon lang gid no nga naglain ang iya nga probability nagagulpiada siya high likelihood kag pagkagabi ganito nagano man siya dayon eh nag
1: develop
0: develop man siya dayon sa isa ka bagyo
1: man nga do hindi ginaton ni makuan gid eh ma kung kaisang ining bagyo hindi naton mapaktan no man nga ning si super typhoon dolphin bulbantayan ta kay bisan didto si babaw pila ka mga lugar didto sa may area sa nga Luzon amay mo nga apektado kaga mahimong pagbalik sa nga hangin habagat. With this information, Engineer John Baron, salamat kig kaga. God bless kita sa inyo sa pag-asa Iloilo.
0: Thank you, sir, and good morning.
1: Nabatian connection naton sa ato nga pag-asa with Engineer John Baron. So, ining si Bagyo Luis waya epekto diri sa aton sa may syudad ka probinsya sang Iloilo kag sa bilog sing Western Visayas. Salamat kita kay hindi pa kita apektado sa hangin habagat o kon nag-break man ang hangin habagat. That's why nga subong mangin man na tiempo naton pero ambal naton pag-abot sa Kasidmon, pag-abot sa Kagabihon, maka-experience kita sa mga pag-rugal umon, kag-tub-tub nga maka-experience kita sa pagtupa sang ulan tungod sa localized thunderstorm. Salamat kikita! No, kainin si Super Typhoon Dolphin! Grabe kategorya Super Typhoon. No? Sa ibabaw nga area, sang pungsod naton, pero may mga senaryo, ambal ni Engineer Baron, nga mahimo magasulod sa Singapore, pero dito na sa pupunta. Pero may mga senaryo man nga hindi na. Mga kababayan na tunda sa may area sang Japan, nag-idol sa Taiwan, kay daw dira-gidang nga direksyon ni Super Typhoon na Dolphin. International name niya ni. Ang Super Typhoon Dolphin, mga kakipan. Good morning kay Sir Edgar Badbadon, kay Sir John Afan Castor, kay Ma'am Beth Idal Lilia, kay Sir Arturo Lilia, sa may barangay Maspasan, sa may Banuwasan niya Kalino, kay Sir Jenry Siman, kay Pangapina, kape kita, detox, coffee mix, ha? Ang healthy nga kape, nakakape ka na, nakadetox ka pa, nagsubo nga tiyempo, hindi mapaktan, kung kay isa mainit, kung sa pagtupa sang ulan, mabasa ikaw, kakunila ang resistensya, mulaban-laban ang kasuhon ikaw. Dipinsan, tatong kagulingon, pabaskugon tatong sa immune system, mag-inom kita sa combination, sang dasining The Power Trio, Clinica Detex 500, the superior antioxidant, ang Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Inita naman di kalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal ni mga klinika outlet sa inyong lugar. Mabakal man sa kapangunang mabutika pharmacy sa inyong lugar. Kag po yung mag-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Dasig lang ka oras. Balikanta ko report ni K5 Karen. Naka-standby siya. Doon lang alam ni Chimpo ta K5 Paul, no? Balikanta lang. Kag ari masubo pag nga balita, oh. Nga mo siya katabo sa mga bulutuan, tano? May mga bomb threat, ha? Pero ina-propadala kay para hindi ko mag-eskwila. Ano tamaran mag-eskwila? Mag-estudyante ta para mag-imo lang sa senaryo? Do hindi man guro sa lapako, no? Pero ining masubo, dito sa may Las Piñas National High School. Abi nyo may 13 anyos dito nga estudyante. Binuno sang classmate niya nga nagapaindaron sang 14 anyos. Libog ulo ta kundi nagkuha skot silyo kaya tiyamon ni kahugot subong ang seguridad sa mga bulutuan. Grabe subong ang inspeksyon sa mga bag. Nao sa kato sa mga estudyante. Kag may metal detector na gani. Pero naimbisigaran subong kung paano kalusot ang ining dalang kutsilyo sang isa ka estudyante. Pero abi, anong masubo din mga K5? Nga motibo sang pagbuno sang 14 anyos sa classmate niya nga 13 anyos. Abi niyo ko nung motibo, tama, gamay! Ang motibo lang gin, tungod sa kambyo nga pulo ka pesos. Kabaylo sang kabuhi sang iyasa ni nga classmate. Just imagine, kabaylo sa kabuhi mo pulok pesos. Istoryahan ta na, ha? Kung anong natabo diri, kung nga abinuno sang iyasa nga classmate, ang iya classmate. Kag ang 13 anyos, gimbawian gid sang kabuhi. Standby ka mo sa atos nga pagbalik pagkatapos sa pagkaimportanteng mapahibalo, mga kakifay.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: For biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinicas for biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
13: Mag iCare Gold Capsule ka.
12: Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata.
13: iCare Gold Capsule,
12: may aras ang lutein,
13: vitamin A,
12: vitamin E,
13: vitamin C,
12: zinc, kag bilberry extract.
13: Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health,
12: mag-inom sang iCare Gold.
13: Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin yung Extend Food Supplement for Men.
14: Extend
13: Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
14: Mas tatino ang atay.
13: Happy kanunay.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
14: Kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagabay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Pabalik pa K5 sa ato siling pagpangalagad. Diri sa Sunday Morning News. Kita ang temporaryong nagatalo sa inyong nga regular anchor man kay K5 Kim Caluyo, K5 Enrico Tupas Sorita Jr. I-check natin connection natin sa ato sa nga K5 News Patrol. Opod kay K5 Karen Badilla. Kumusta ang palibot sang Domingo? Kamati po siya nga report. K5 Karen, standby.
22: K5 News FM. Hampion report.
21: K5 ka. Diin ka na. Dula ka mo.
23: K5 Rick.
21: Good morning.
23: K5 Rick, mayong aga sa kinukan sa ito ng mga tagpalamati sa subong K5 Rick sa paglibot-libot natin, Andrea, sa mga dalanon sa siyudad sa Iloilo. Wala kita sa may nakita, no, nga may mga ginapatigayon nga fun run, especially there is sa may Mandurriao District K5 Rick. Say man dito sa may city proper, particular na sa may Iloilo Provincial Capital, wala man. Then, nalabihan ka man din sa may Sunset Boulevard, negative man K5, no? So, tawhay ang lapon nyo dala nun, dari sa syudad sang Iloilo K5 Enrico, susubong niyang una na Domingo sang Agosto K5 Rick.
21: Pero may damo naga-jogging subong sa Sunset Boulevard K5 ba, Karen?
23: Yes, may mga naga-jogging K5 Rick, may mga naga-walking. Halin ginato sa may diversion road. Lain-lain ni K5 Rick, no? Makita nato may bata, tigulang, mga mag-asawa, mga mag-abyan, K5 Rick, or mga magkahagugma, dira, nga nag-jogging, dira sa may diversion road, same man sa may Sunset Boulevard, K5 Rick.
21: Pero ang tiyempo ta, ano man yan na yan, no? Doon namin isang tiyempo, kag marurubog na, subong ang ato siya tiyempo, K5 ka?
23: Yes, duway kita sa ano, dupatimaan, bala nga magtupa ang pag-ulan kay 5 Rick. Unlike to sa mga naniligad nga adlaw, nga aga pa lang, kasi nagawlo panalithin natin sa subong, medyo mabugnaw, gidman ng dapyas ang hangin, pero gaamat-amat, abutlak si Haring Adlaw kay 5 Enrico.
21: Okay, tingko mo sa tama, tipon ang balita, no madalag ko nga balita, umpisa sa nga Biyernes, kagkapon kay subong kagawang kay 5 ka.
23: Update kita danay sa may Pavia K5 Rick ang natabo to bala sa may GT Mall Pavia kung sa diin ang isa ka security guard ginsulong inisang magutod ginkastigo pagintayaan sang pusil ti ang ining security guard K5 Rick nga si alias Nonoy, 24 anyos kag tumandok sa tapas kapis, why nag self defense ini siya, natiruhan niya ni ang isa no sa magutod nga nagpuli kastigo sa iya. At isang sinilang suno sa kay Police Major Bonifacio Alabe Jr. K5 Enrico ang hepe sa Pavia Municipal Police Station nga napasakaan na nila sang kaso nga frustrated homicide ang ining security guard. Magluwas sa iya napasakaan man sang kaso ang ining magutod nga si alias Toto kag si alias Junjun sa kaso naman ng attempted homicide man K5 Rick kay ti suno sa kay Major Alabe may mga ano man na may mga nakitaan man sila ng mga elements K5 Rick sa pagpasaka nila sang kaso nga frustrated homicide ni sa security guard pero ti suno siya nakadepende na ni K5 Rick sa kung ano man no ang paghulag sang case ni sa korte especially nga self defense ang ginhimo sang gwardiya K5 Rick
21: kunang tawon ti self defense pero tungod nga ti may napilasan filean kagid sang kaso no depende sa uli sa pag analyze sang korte regarding sa nga kaso kag ti magutod prison yang isa ka kautod ang isaya sa ospital paki 5 guard kumusta ang ang monitoring sa iya sa ning nga kondisyon sa ospital sa isa ka biktima?
23: According sa kay Major Alabetti, hospital arrest ini siya kag nagapaayo na kay naoperahan na ni si K5 Rick sa iyang chan according sa hepe.
21: Asa chan ang igo ya ba mga sa durdugan tay sakit-sakit gawa K5 gari no?
23: Oh, may nang ganis no sa kay Major Alabe nga wala bala na puruan kitikoy kung ang security guard pa why man siya tuyo nga patyo ni ang
21: daw kan dani
23: ang nagkastigo sa iya kundi self defense lagid K5 and Rico
21: ano
23: niya nga ginhimo
21: ano ning pusil sang kwan sang gwardiya
23: according sa kay Major Alabe 9mm ni ang ilad ang ginusar sang ano sang gwardiya
21: oh ay kung natawon naton kung luya gigi patyo to K5 karin na pila nang unod sang 9mm pero ang ginpalupok isa lang man lang no.
23: Yes, isa kag siya panigani ang naganoy nagpalihog sa upod niya nga mapatawag pulis kag sang responder.
21: Okay. Baga mismo siya gaulikid man ti kung sa way ka na choice mo, way ka na option, kundi nga ti tiruhon mo lang ay kung hindi mo paghimuon na K5 ka rin, ikaw pa yabasi kung mabutang sa risgo, sa delikado.
23: Kay tisang time nga tong adaan mahanapatani ni agawon sang utod ang ano eh ang armas sang gwardiya pero ti syempre ara nagit siya na tatlo siya kag ti nagabutan niya kag naunahan niya palupok K5 Enrico kay kumadumduman to nga ang gintaya nga pusil ni sang magutod sa iya pellet gun.
21: Ah okay so daw gid dipinsan kung sabi san pellet gun na ko na muna nang scenario K5 guarantee dipinsan mo gid kagalerto ka man eh. Okay. So amo na no na file na sang kaso ang magtimbang sini ang sikyo nga nakatiro kag ining mag-utod kay isog man ibe mag-utod mo kag isa pa under sa impluwensya sa makalubog ng linon.
23: Correct K5 Rick. Di sa subong ang dugang padere ni Major Alabe nga ang ining gwardiya nagaano ni sila K5 Rick naga-process ni sila sang pila ka mga documents para makagwa siya sa karsel kay mapiyansa. Mapiyansa ni siya kay 5 Rick.
21: Oh, pero may mga bad record man ikaw magulutod, dira man sa barangay o kung sa ila to barangay?
23: Yes, kay 5 Rick. Kaya according diri sa record na kwata sa mga otoridad man, sa mga tinalikdan nga adlaw, may mga ginalagas man ni sila. Ano ni Dicer man dira sa may GT Mall Pavia. Bala, amo ni ang rason kung ang ano ni tawag, doon nga ah, ginbalikan ni nila ang gwardiya kay ti ang ining gwardiya isa sa ginpangayuan sang bulig sang dicer nga ginlagas ni sang magutod dira man sa may GT Mall K5 Rick.
21: Okay, so may mga kaso na subong ah. Pero sa ilo kita ni sa sang gintiro bla nga driver K5 Karen ano nagatulog-tulog na ning driver sang truck ang tiniro da sa may area sang barangay Banung Uyaw Lapas.
23: Yes, but according dire sa kay Police Major Sunny Boy Garnace, K5 Enrico. Oh,
21: Sir Garnace, arin sumun sa Lapas, no? Alin sa Carles?
23: Yes, si Major Garnace.
21: Ang friend ka kilala mo?
23: Ha?
21: Ang wala friend ka kilala mo?
23: Oo, kunuman.
21: Ah, okay, si Sir Garnace, sumun sa Police Station 2 ni K5 Karen, no?
23: Yes, sa Lapas, K5 Enrico.
21: Okay, so ininga katulog, natabo ni daw kahapon isang kaagahon?
23: Yes, alas dos, kahapon isang kaagahon, Agosto 1, dari na di sa may garahe, sang truck, sa may barangay Banuyaw, Lapaz.
21: Oh, daw damot na permi gagrahe sang mga kwan growing van, yung kung mga 10-wheeler truck, K5 kare, nagdadalasan eh?
23: Yes, correct K5 Enrico. Pero ang based din sa investigation sa aton nga kapulisan, antes ni natabo ang krimen K5 Rick, ang ining si alias Sunny na ang victim K5 Rick, no? Nga nagaano ni sila, gainom-inom ni sila K5 Rick dito sa sunod sang vicinity, bala nila. Kag kung sa diin, ang may mga upod man siya, ang iyaman mga upod sa trabaho kay 5 Rick, no? O galing kay bangod nga siguro na iguan bala sang shot kay 5 Enrico. Ang iba niya nga mga kaupdana, naglalakat niya kay tinagpalahuway, tiining si alias Sunny, na dito na siya nagduko kay 5 Enrico sa may...
21: Natulugan?
23: Sa nga ginatagayan nila.
21: Tamaan kay inom, ti usually, dahil na siya natulugan sa ginaimdan nila kay 5 Karen.
23: Yes, correct.
21: So dito lang man sa gintiro samtang gakatulog.
23: Yes, nakitaan K5 Enrico nga sumulod ni ang suspect sa likod sang garahe. Wala duroga mo K5 Rick, gintiro niya ni dayon ang biktima. Mm-hmm. Kung sa diin ang ining victim nakaangkon sang duha ka igo sa ulo, then isa sa abaga, rason nga dead on the spot gid ni ang victim K5 Enrico. Isa subong wala may ara sila sang ang kapulisan ta sang isa ka person of interest, pero ang sa angulo gina subject for confirmation pa ni K5 Enrico nga personal nga hiligutanon kag angot sa trabaho niya ang ginalantaw nga motibo sang aton niya nga kapulisan. Kay kung mahibaluan sunod man sa kay
21: hindi man ang isa sa mga suspect basi upo man sa inom nga nagbinai sa K5 Karen.
23: Oh, accord ang ano pa na no ang gina-investigate pa na sang kapulisan ta kung ano gid ni ang natabo K5 Enrico. Kay kung ibasihan suno sa kay Major Garnace sa record ni sang victim, kay kung may baluan ang ining biktima tumandok ni siya sang miyagaw eh. So nagpakigangot dito ang kapulisan ta sa may miyagaw, especially sa may barangay nila K5 Enrico, negative, wala siya sang bad record, same man sa iyang nga trabaho K5 Rick.
21: Pero kung lang taon nato no damo gid nga basiyo ang nakitaan dira sa area, pero ang pila siya is duwa lang gid ulo kag abaga.
23: Yes, according sa hepeta, kung hindi kita magsala do try at 13 ni kabasiyo K5 Enrico.
21: So kung 13 duwang pila siya ang unsa no pinalupok do katigalahan K5 Karen, basi kon ipa-double check ta kay kung duwa lang ang pila siya ulo kag abaga nga ang nakitaan nga mga basiyo is 13 kabilog, either 45 caliber pistol o kon 9mm caliber pistol ang gigamit sang suspect. So kung mga 13 kagaduang igo, yung pamangkot ang unsi din ang kanto.
23: Yes, K5 Rick. Tisa subong, ang gina-verify pa man yung aton nga kapulisan kung ang ining 13 kabasiyo iya balasang caliber 45 o kung 40 caliber pistol K5 Rick.
21: Oh, kapamangkot eh, tikong duwa lang pila siya ang unsi ka kaigo to sang bala din nagadto ano nag-warning siya ta eh, before ka magpalupok nga kadamo-damo sang basiyo sa K5 Karen eh, kay kung 13 ka 36 bilog nag-igong bala sa lawas mo daw ginta nang lawas mo eh. Pero duwa lang pilas ya, ining duwa ka pilas, ayan, igo lang sang duwa ka bala, kung 13 ka basiyo, ang pamangkot, ang unsiya din agadto. Sige, so ano, subject for follow-up kag matagan man naton, kay tinamo isang basiyo ang na-recover K5 Karen. Salamat, Gid.
23: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
21: Salamat kid kay K5 Karen Badilla. Bantay ang dugas sa information kay may mga CCTV footage na nakitaan nga nagsulod no ang isa sa nika suspect kag tiniro samtang nagkatulog no natulugan sa ilimnana kining tumandok sa may banwa sa Miyagaw isa sa nika truck driver. Good morning kay Sir Jenry Siman, kay Ma'am Beth Dalilia, kay Sir John Afan Castor, kay Sir Edgar Balbadon. Good morning kay Ma'am Antonina Manaay, dira sa may area sa Manduriaw. Sa iya sa nga hobby, good morning. Gina. Kay Barangay Kagawad Fama, sa may Barangay Sambag, sa may Distrito Sangaro. Kay Ma'am Analibade, blessed Sunday morning. Kay Ma'am Agusto 5, dira sa may Kuwait. Kay Ma'am Aisha, magkang Sir Arman Bakuguay. Kumusta ang biyahe, sir? Sa mga taxi ka mobile patrollers naton, mayad-ayad, gid nga aga. Alas 5:47 sa atos nga pagpangalagad, kapangapi na ka mo. Healthy nga kape, Aditex sa Coffee Mix, mga kakifay. Balikan ta ni Bla ang gin headlines naton, ining masubo nga natabo dito sa may Las Piñas National High School. Nga imbolbado naman ang duwa sa ni kama estudyante. Na masubo ining balita matapos ang 13 anyos nga estudyante na binuno sang iya classmate nga nagapangidaron 14 anyos. Abi nyo ano ang rason? Hambal naton tungod lagid sa pulo ka pisos nga kambyo. Kay ginsugo sining 14 anyos ang suspect ang ining minor di edad o kon ang iya classmate na 13 anyos nga magbakal sang bottled water to sa canteen nila ho. Pagkatapos magpauli Ambal sang suspek, sinang kambyo kung pulok pisos, di na. Kaya ambal sang biktima na bilhin sa kantin siguro. Ito hindi magpate ang suspek. Hinunusan niya sang kutsilyo, binuno ang ining biktima, patay. Just imagine, sinay pulok pisos ng kambyo. Kabaylo, sinang kabuhi, mga kakifay. Masubo-subo ni kay Siam ni ka magulutod. Ang ining napatay, kag ikawalo ini mga kakifay sa magululutod. Tika 14 anyos, base atong kasuguan. Ah, hindi mapaskaan sang kaso. Iga, kwan pa ni, ipaidalom sa intervention. Pero just imagine, blano, pulok pisos. Amo naging kay may iton ang aton sa nga mga bagong generasyon. Sa pulok pisos, bunon mo gidya kag patyon. Sinugo mo pa. Bisan nang bala. Di okay lang ah. No? Bisan na suhol mo lang na ang pulok pisos. Sinugo mo, pangitaan mo pa kambyo. So patay ining 13 anyos estudyante na no? Sang Las Piñas National High School. Ginapansubong, imbisigaran kung paano nakalusot ang inensambi siya kutsilyo. Kaya ambal nila, may gwardya man sila. Ang gwardya may metal detector man sila kaa nakalusot sa diin nakuha. Pero sigaduhon lang te, kung kay isabis kay damuon sa estudyante labi sa mga public school, isa takaan ka man ang gwardya. Ha? Amo na gani nga bisan ano man ang imo trabaho. Dapat himuon mo gid ang imo sining best di magambal nga gwardya lang ah, no? May dako kang papel kag subuman mga obligasyon. Sa mga basuriro, taman makuturan, no? Isa na mo lang trabaho, ta pro, dapat maubraman kita. No? Kung kasabi, doon ka-ubra ka lang doon ay magpasapayan. Kag-ibang pagid nga mga traffic enforcer, ba o Mariusip, kung natamaran ka mo, bipag-resign ka mo. Kapila tada nga maagyan niya ang traffic enforcer, yara sa kilid ng isang dalan, sa may diversion, sa tubang ng isang dako nga mall, sa may bahin sa nga halandoni blas sa may area sa nga barangay Bulilaw Mariusep dito sila sa babaw sa may diversion ang corner gedra nga dalan sa nagaangot man sa service road pagwa katulin sa may area sa Bulilaw pagadto sa diversion why to sila yan nagakwan nagabantay dito sila sa kilid dalan ga tindog nakita ng laga grinual. Di kung tamaran ka mo sa ubra nyo, pag i-resign ka mo kay Damuwais ang ubra, ang magbulos sa inyo. Although balaan taman makapoy, pero tikita nyo nagid nga gapita lumba-lumba palusot sa corner, galakin akong kaysa. Amo pala nga mag-kuhan ka muna, mag-hulag. Kung kaysa doon, hindi pa palapitin to, dito sa diversion, mamito lang. Tinchakton bla. Kung natamaran ka mo sa ubra nyo, pag i-resign ka muna, ay damo ay mabulo sa inyo. Kay Sir Kim Hiroso Panes may ride nga aga. Sa may sityo tinibawan, barangay Maasin, syudad sang Pasig. Grabe nga pang bully sa Rick ba? Mo gani, Mama Rosemary? Sa monitor si Ma'am Beth, nagapangapi, Detex Coffee Mix, si Sir Arturo, si K5 Enrico ni Ma'am Beth. Alas 5.51, sa ato siya pagpangalagad. Bisan, amunin kong kaisa may mga bad news kita, pero hambal nila, bisan may bad news, may good news. Ha? Kung isa, bisan amunin ka budlay kapag pangabuhi, tapro, may mga maayog yapon mga balita. Isa diriti, of course, nakuha natin ang corona sa Miss Supranational, si Katrina Liagdo. Abi mo ang journey ni Katrina Liagdo nga nagdaog bilang niya Miss Supranational 2026 giniwat ini dito sa May Poland. Ang inasambit siya kay Watan, na nagpangibabaw kita sa katahom kag sa kaalam sa Supranational crown. Bali kuno ni ikaduan naton nga nakakuha kita sa sing corona. After 13 years, grabe Tracy katuig namang pagkuhan na itong paghulat. Kay last nga nagdaog kita sang 2013 pa. No? Nakuha na itong ang ining nasambit sa ninga corona, ang ining Miss Supranational sang 2013 na nga itong sa ninga representative that time si Datul, si Mutya Datul. No? Siya ni anya gin na kilala. Pero sa sining 2026, liwat na ito na nakuha tungod kay Miss Katrina Liagados. Pero abi mo ang journey sa nihambal na ito na hindi basta-basta. Amo ni hambal nila, never give up. Amo ni hambal nila, quitter never wins. Winner never quits. Hindi kita mag-give up. Kung na may mga kapaslawan man kita sa aton kabuhi, bangon liwat ah. Pakigbato liwat. Kaya ang inagihan ni Katrina Liagado, abi nyo damo ni nga beauty pageant, tintahan niya. Sa 2019, nagpasakop ni siya sa Miss World Philippines 2019. Kag nag-represent ni siya sa Taguig City, amo ning pinakaunang giintrahan siya ni ang Miss World Philippines. Pero kung stand out sa kandidata, kaya nakakuha ni sa Miss Photogenic kag best in evening gown. Kaga dito na feel short siya. Tapos ginkrunahan siya ng Arena Hispano-Americana Filipinas 2019. Kada kilala the time na nagdaog ang Miss World Philippines amo si Alisa Mulak. Tapos naging trapagin siya sa pag-Arena Hispano-Americana 2020 dito sa may Bolivia, fifth runner-up ni siya. Naging trapagin Miss Universe Philippines 2022. Ining si Katrina, pero ang iya sa nang gindagan is second runner-up. Naging trapagin sa Miss Universe Philippines 2025. Nagsaging kilala sa nino, naka-finish siya top 6. Kagaging kilala ng Miss Supranational 2026 kag saan naging represent sa pungsod ta kag nagdaog si Katrina Liagado. Never give up. Kag subong man, good news pagida. Nasulod na sa semifinal si Pinay Tennis Star Alex Iyala. Nakontra sini si Noemi Osaka nga isa sa nika Japonisa, Japanese. Ay, ito subong hampang nakagahon, no? I-check na ni Karon. Ang detalye sa mga kakifay. Well, tiyempo sa ato siya pagpangalagad. Salamat din sa pag-upod sa kay Kinshine Liorca. May adayad ging aga. Sa ngalan sa Bilog Singa Puwarsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon sa ning President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon sa ning Assistant Vice President, K5 Re Espia Umalay. Sa amon sa Station Manager, K5 Warren French. Ako may nyulagad nyo, K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
5: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
6: Ang D3, nga may Visio.
3: Ang Visio,
6: nga may
3: D3.
6: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Nga may Visio.
6: Ang Visio.
3: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
6: DTX-500.
3: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX-500.
3: Ang DTX-500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
3: DTX-500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX-500.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX-500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX-500.
3: Ang DTX-500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo?
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina.
7: ta sa mga nagkalaylay nga energy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag pang sakit.
8: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
27: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
28: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
27: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
27: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre?
29: Libre!
28: Wow!
27: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
30: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
31: Kaya subukan ninyo.
30: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
31: Klinika Diofresh.
30: Available now.
28: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
32: Nestor, ang sinaing!
33: Luto na!
32: Ang labahan!
33: Nakasampay na!
32: Ang uniform ko!
33: Naplansa na!
34: Ganito ako!
33: Tigasi!
34: Tigalapa!
33: Tigasay!
34: Tigaplansa!
33: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
34: Sa gabi,
33: ako ang bossing!
34: Dahil kasangga ko!
33: Ang extend!
34: Supplement for men!
33: Nortes!
34: Tapos ka ng maligo!
32: Yes, darling! Come to mama!
34: Extend food supplement for men.
33: May maca
34: at lavawaska
33: na nagpapataas ng energy
34: at stamina
33: para sa tigasing performance.
34: Extend food supplement for men
33: para sa matino nga dugo.
34: DTX 500
33: para sa healthy gatay.
34: DTX 500
33: ang DTX 500
34: ang may mataas nga antioxidant
33: nga amo naman
34: ang nagatino sa imo atay.
33: Basta tino ang atay,
34: happy ka nunay.
33: DTX 500
34: masaligan,
33: epektibo.
34: DTX 500
33: mataas pala ang imo blood sugar.
34: DTX 500
33: 500.
1: Ikaw ba lang ang may diabetes?
33: DTX 500.
1: Ang DTX 500
33: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
33: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
33: DTX 500.
1: Masal rikan.
33: Epic Tibo.
1: DTX 500.
33: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
33: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
33: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
33: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
33: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
33: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
33: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
33: Yung may D3.
1: Mga buti ka. D3 Bio with PCO.
4: Ako si Ana. For problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
33: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
33: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
33: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
33: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
33: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
33: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
33: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
33: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag DTX 500 ka!
33: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na!
33: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound.
33: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
1: DTX 500!
33: Garantisado!
1: Epektibo!
33: Aramis mo!
1: DTX 500!
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
16: Iloilo
15: 88.7.
21: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 6:04. Ining oras sa dulong sa isang klinika detects sa coffee mix. Nakakapika na. Naka-detox ka pa.

0: Mayong aga siyudad, God probinsya sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, mayong aga Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa Sunday Morning News, Agosto 2, 2026.
1: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsak FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo matagbalita K5, Enrico Tupa Surita Jr.
1: Kag ako naman si ka-K5, Alira Alvarado Apin.
0: Sa headlights, sa dulong sa kaluwan sang DTX 500, with Ampalaya leaves kag di sugar, sugarcane extract para sa may mga diabetes hindi makatulog kung kagabion, kag para makalikaw sa cancer, mag-Detex 500, the superior antioxidant. Kagkaroon, una kita sa top story of the day. Anay Senador Bong Revilla, wala pa nabalik ang 124 milyon pesos gikan sa pork barrel case. Sa atong suning nga mga headlines sa balita lokal. Pila ka mga aktibidad kaangay sang sports kag cultural activities lauman sa pagsaulog sang Charter Day.
1: ICPO ginkilala bilang Outstanding City Police Office sa rehiyon sa East.
0: Sa atong sining regional news, 20 pesos nga kilo sang bugas nakatalan man igabaligya sa iban nga mga kabanuanan sa probinsya sang Antique.
1: Para sa K5 Network News, duha ka estudyante sa Almeria, Biliran, gin-report sa pulis matapos ginpahayag ginpabugal ang dala nga pusil.
0: Sa ato sa balita nasyonal, NBI mag-issue sang sabina kay Representative Levesti kag anay kongresista nga si Paras.
1: DMW ginkompirmar nga tatlo na ka seafarers ang napatay sa nagluntad nga tensyon sa tungasang Ukraine kag Russia sa Northern Black Sea.
0: Sa balita international, halos 60 ka mga migrants napatay sa Ceuta, Spain.
1: Para sa balitang negosyo, inflation rate sa July 2026, ginabanta sa BSP nga yara sa 5.6% tubtob 6.6%.
0: Balita sa patag sa hinampang AJ Obiena, nagdaog sa ikatatlo niya nga gold sa outdoor season sa Germany.
1: Sa balitang entertainment, Alden Richards kag Barbie Fortesa ginkilala bilang BIR top taxpayers sang pungsod.
0: Sa atong sigang balitang extra special, babay sa China nagpaidalom sa due micro correction nagresulta sa major facial deformation. Alasay sa 8, nabatian ang aton sining mga headlines. Kakaroon sa mga detalye na sa mga balita, una kita sa top story of the day. Sa ato sing top story of the day, wala pa nabalik ni Anay Senador Ramon Revilla Jr. ang masubra 124 milyon pesos gikan siya pork barrel case suno kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Gintumod ni Rimulya ng indesisyon sa tuwing 2018 sa Sandigan Bayan nga nagmando kay Revilla magbayad sang 124.5 milyon pesos sa National Treasury para sa civil damages agod sa angot sa pahayag pagkulamid niya sa multi-billion pesos ng pork barrel scam matapos maabsuelto sa kaso ng plunder. Angot sa nigi panomdom sang ombudsman ang korte kag si Revilla angot sa nasambit ka desisyon matapos magpiansa sa 1 milyon pesos sa kaso nga plunder may kang tanan naman sa flood control scandal kag ipasugtan sa Sandigan Bayan nga temporaryo ini makagwa. Una nga nagfile sang motion ang Office of the Ombudsman sa tuwing 2019 sa Anti-Graft Court agud manduan si Revilla nga magbayad sang civil damages bangod sa nahimo nga krimen pinaagi sa taltapan sang anay senadora. Alasay sa Jess, nabatihan lang atos nga top story of the day. Kakaroon sa maditali na sa ato mga balita sa Balita Lokal.
2: Balitang Lokal.
0: Ama Balita Lokal nga inyo mabatihan na dulong sa inyo sang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Ginaimbitar ni Iloilo City Mayor Rice Atrenas ang tanang mailunggong makigbahin sa mga aktibidad para sa selebrasyon sang 89th Charter Month sang syudad na nagsugod kapon Agosto 1. Suno sa alkalde nagpreparar ang Iloilo City Government sa nakalilain nga maprograma kag-aktibidad kadungan sang charter celebration magahatag sang kasadya sa publiko lakip na ang mga sports events, economic activities, government services kag cultural activities kay iban pa para sa tanan. Isaman sa mga balantayang aktibidad ang fiesta sa Calle Real Night Market nga pagiwaton sa Agosto 28 to 30 tuig 2026 nga magatanyag sang lokal nga pagkaon, produkto kag entertainment. Samtang isa sa mga programa nga personal nga ginduso sa alkalde amo ang libre nga cooking classes nga pagadumlahan sang Technical Institute of Iloilo City kada Sabado sa bilog nga bulan sang Agosto. Makita ang kompleto nga listahan sa mga aktibidad angot sa Charter Day Celebration sa official page sang Iloilo City Government kag ni Mayor Raisa Treñas.
3: Nga Charter Month, kada mo kita activities na ka-line up, no? May ara kita sa sports, may ara kita sa economy, may ara kita sa social services. We really made sure that this Charter Day is really for the Ilonggos, no? And ang aton nga culminating activity is the awarding of the top 10 Ilonggos sa August 25.
1: Sa pihak nga bahin, ginkilala ang Iloilo City Police Office o kon ICPO bilang Outstanding City Police Office sa 2026. Sa katapusan sa selebrasyon sang 31st Police Community Relations Month, nga ginhiwat sang Hulyo 31 sa Camp Delgado, Iloilo City. Ang award ginhatag bangod sa padayon nga pakig-upod sang ICPO kag komunidad, agud mapasangkad kag mapalapit ang serbisyo sang kapulisan sa pumuluyo. Nagpasalamat si Police Colonel Welbert B. Parelia, City Director sang ICPO, sa tanan ng mga pulis kag mga partner sa komunidad sa ila suporta kag operasyon. Ini nga pagkilala bunga sang pagbinuligay sang kapulisan kag pumuluyo, agud mapabilin nga malinong, matawhay kag luwas ang syudad sang Iloilo.
0: Sa piyak nga bahin, ginpasidunggan ang Municipality of Sara sa 2026 Health Excellence and Leadership Awards matapos ini manginunang LGU sa probinsya sang Iloilo nga na-accredit bilang PhilHealth Gamot Provider. Ginatag ang pagkilala sa nagligad nga Hulyo 30 sa Grand Sing Imperial Hotel sa Iloilo City bangod sa padayon nga pagpaayo sang serbisyo panglawa sang banwa. Suno kay Mayor John Aying ang kadungganan resulta sa pagbinuligay sa Municipal Health Office, Municipal Pharmacy, Healthcare Workers kay ibang pang mga opisina nga nagaserbisyo sa mga saranhon. Dugang pa sa alkalde

0: Municipality of Carles nga nangin second runner-up kag nagbaton sang 150,000 nga cash incentives. Ginsundan ini sa Municipality of Batad bilang third runner-up nga nagbaton sang 120,000 pesos. Samtang ang Municipality of Concepcion ang nangin fourth runner-up kag nagangkon sang 100,000 pesos. Ang Hill Awards nagakilala sa mga lokal nga panguluhan nga nagapakita sang dedikasyon sa pagpauswag sang health services sa ila komunidad.
1: Alas 6:14, duga pa naton nga balita lokal sa mga police report. Dead on the spot ang truck driver matapos sinigintiro sa wala pa makilala nga suspect sa barangay Banuya, La Paz, alas 2 sa kagahon, Agosto 1. Ginkilalang biktima nga si alias Sunny, legal ang edad, tumandok sa Miyagaw apang temporaryo nagapuyo sa Banuyaw kung sa niing ginagrahi at ginamaniyo sining nga truck. Base sa initial ng investigasyon sang Iloilo City Police Station 2, nagainom-inom ang biktima sa lugar apang natulugan ni sa lamesa sa di nakita sa CCTV nga may nagpalapit nga lalaki sa nasambit ng biktima kag gintiro ini sa makapila ka beses. Nebluan nga duwa ang igo sa ulo kag isa sa baga na angkon sa biktima nga gitunaan sang iya kamatayon. Samtang may person of interest na ang kapulisan sa natabo nga krimen.
0: Sa nagkakaangot ng balitang lokal, may person of interest na ang Iloilo City Police Station 2 sa pagtiro patay sa truck driver sa barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pasado alas 2 ang kaagahon, Agosto 1, 2026. Ginkilala ang biktima nga si alias Sunny, 49 anyos kag tumandok sa Miyagaw, Iloilo. Base sa CCTV footage, nakita nga may lalaki nga nagsulod sa likod sang garahe. Kung sa diin malapit sa among lugar ang lamesa nga naplastar sa biktima nga nagakatulog matapos ini nga naginom-inom upod ang iban pa sini nga kaubdanan. Nakita nga nakasuksok sang sweatshirt kag pants ang suspect nga nagpalapit sa biktima kag gintiro ini sang tatlo ka beses. May duha ka igo sa ulo kag isa ka kag isa sa abaga ang biktima. Sa subong padayon pa ang investigasyon sa Police Station 2 sa pagpanguna ni Police Major Sunny Garnace. Ginalantaw naman sa kapulisan nga ang personal nga hilugit anon ang nagaangot sa trabaho ang mahimo nga motibo sang krimen.
1: Sa piyak nga bahin, nadakpan ang 7 ka mga motorbangka sa 3 adlaw nga operasyon kontra illegal nga pagpangisda nga gipangunahan sang Iloilo Police sa Provincial Office o kun IPPO. Kaupod ang provincial ka mga municipal bantay dagat task force. Gingkasang operasyon halin Hulyo 27 to 29 sa nagkalaing kadagatan sa probinsya sang Iloilo agud mapunggan ang illegal nga pagpangisda kag maprotektahan ang manggad sang kadagatan. Nagpanguna ang Carles Municipal Police Station nga may 3 ka nadakpan nga motor bangka. Ginasundan ni sang Batad Municipal Police Station nga may 2 samtang tig-isa naman nadakpan sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company kag Ahoy Municipal Police Station. Ginkumpiskara ang mga motor bangka kag kagamitan sa pagpangisda bangon sa paglapas sa Republic Act 8550 o kung ang Philippine Fisheries sa Code of 1988 kag sa malukal nga ordinal sa batok sa illegal nga pagpangisda. Sa subong yan na sa kustodiya sa mga police station kag Bantay Daga Task Force ang manakumpiskar ng motor bangka samtang kapadayon ang pagproseso sang mga kaso.
0: Sa pihak nga bahin, nagapangayo sang bulig si Josh Espero, ang tagiya sa motorsiklo nga Baja 125, duag pula nga may plate number 266FGP matapos inigin kawat sa idalom sang opisina sang DSWD sa banwa sang istansya pasado launa 30 sang hapon, Huwebes nga adlaw Hulyo 30, 2026. Makita sa CCTV footage, nakita motorsiklo nga nagapadulong sa cruising panian nga kagposible ang direksyon sini pakadto sa Batad ukon Balasan. Ginatanyag naman ang 5,000 pesos nga reward sa bisan sino nga makahatag sa impormasyon nga makabulig sa nakakita kag kagpagdakop sa persona.
1: Samtang arestado ang mag-live-in partner sa gipatigayon nga drug buy-bust operation sa barangay Takbuyan Estancia, Iloilo pasado alas 3 ang kagahon Biyernes, Hulyo 31. Ginkilala manadakpan ang musanday alias Nunoy Bakling, 34 anyos sa Manuglibod kay isda kag residente sa barangay Zone 1 Estancia, Iloilo kag ginakabig nga high value individual. Samtang dakop man ang live-in partner sining nga si alias GG, 34 anyos, wala sang trabaho kag residente sang Puro 4, Barangay Takbuyan Estancia, Iloilo. Sunod kay Police Major Dadji De Lima, ang head sa Provincial Drug Enforcement Unit Team 3, nga natigayon nga nabaklan ang main subject sang isa ka sa Shea sa Gripatan Shabu, si Nunoy Bakli.

0: sa balor nga 18,000 pesos. Nagdagataman sa 325 gramos ang nakumpiskar sa Kinapatian, Cebu, nga may standard drug price nga 2,210 pesos. Sa karon na manadakpan ang yara sa kustodiya sa Estancia Municipal Police Station kay magpatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa duga nga balitang lokal, ginahulat pa sa Leganes Municipal Police Station ang desisyon ni Alias Susan, 75 anyos, kung magapasaka ini sang kaso batok sa suspect sa pagpangsalisi alas 6:30 sang gabi Hulyo 31, 2026. Suno kay Police Captain General Enrique Robles, officer in charge sa Leganes Municipal Police Station, natabo ang insidente sa Purok 5 Barangay Kalabowa sa nasambit nga banwa. Sa diingin report sang biktima ang pagpangsalisi sang suspect na si Alias Emil, 57 anyos, residente sang Santa Barbara, Iloilo. Base sa investigasyon, nagpakilala ang suspect sa tigulang nga nagabakal siya sang scrap nga gold. Ginhatag man sang biktima ang singsing sa suspect kaginusisa apang ginisla nini sang peke. Sa follow-up operation sa police, nagpost sa social media ang suspect kag motorsiklo, rason nga gilayon siya nadakpan alas 7:30 sa amuman nga gabi sa iya nga balay. Sa karon, nagapabilin sa kustodiya sang kapulisan ang nasambit nga suspect.
0: Sa katapusan naton nga balita lokal, ginatagan sang pagkilala sang Negros Occidental Police Provincial Office o kon na NOCPO si Doc Ramil Itanguy, ang Chief Executive Officer kag President sang K5 News of M Philippines kag Klinika de Alternativo Medicina Dualan Santar kadungan sang culmination ceremony sang 31st Police Community Relations Month Celebration 2026 sang Biyernes Hulyo 31 sa Ayala Malls Capitol Central. Ang plaque of appreciation ang gidatag kay Doc Ramil bilang pagkilala sa iya invaluable support and steadfast partnership bilang stakeholder sang Negros Occidental Police Provincial Office. Ang nasambit niya programa ang ipangunahan ni NOCPO Director Police Colonel Dennis Winceslao. Ini ang gitambungan naman sa opisyalis kag tiglawas ang tagsa kami LGU sa Negros Occidental subuman sa mga hepe sang tagsa kami police station sa nasambit nga probinsya. Alas 5:21 nabatian ang aton sini nga mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon na sa ilo naton ang mga detalye para sa aton sini nga regional news.
2: Balitang regional.
0: Ang balitang regional ang dulong sa inyo sang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inong kamusang Mighty C. 20 pesos na kilo sang bugas. Nakatala na man igbabaligya sa iban niya mga kabanwanan sa probinsya kang Antique. Para sa Kampiyong Report, upod kay K5, Eileen Rose Magbanwa sa K5 News FM Antique.
3: Magluwas sa banwakang bugaso nga una rin naglunsyar katong Hulyo 29 kang 20 pesos per kilo nga bugas o kung ang 20 bigas meron na program. Lauman man nga makabaton ang nabilin nga mga banwa sa probinsya kang Antique. Sa interview kay Noraline Sitias, ang supervising agriculturist kang Office of the Provincial Agriculturist, ang naging pahayag nga mayridyan ka mga target beneficiary sa bilog nga probinsya kagalatan lang ang schedule kang andang banwa. Suno kay Sitias nga sa local government unit o kon LGUs ang naga-identify ka mga benepisyaryo nga ginalakipan kang senior citizen, persons with disabilities, solo parent, four-piece beneficiaries, mangunguma, tricycle drivers, kagiban pa nga mga vulnerable sector. Ginklaro man ni Setias nga wara ti dapag kag sinaw ang bagas nga ginabaligya nga nagalin sa NFA kag hindi imported matapos dya nga gintigang kaginpakita sa mga benepisyaryo. Tandaan na katong Hulyo 29, una rin nga ginunsyar ang programa sa Banwakang Bugasong nga may 1,000 ka mga beneficiaryo. Balita regional halin sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Para naman sa K5 Network News, duha ka estudyante sa biliran gin-report sa police matapos kinpahayag ginpabugal ang dalang pusila. K5 Roger Terliana sa K5 News FM Tacloban sa report.
4: Dalawang estudyante sa isang paaralan sa Almeria Biliran ang isinumbong sa kanilang guro matapos umanong magyabang nang dala nilang baril sa kanilang mga kaklase. Ayon sa paunang investigasyon, agad na ipinatawag ng school principal ang dalawang minor de edad at kalaunan ay na-turn over sa pulisya ang isang .38 caliber revolver na sangkot sa insidente. Samantala, nilinaw ng Almeria Municipal Police Station na taliwas sa mga naunang lumabas na ulat at hindi sa loob ng paaralan na recover ang naturang baril. Sa eksklusibong panayam ng K5 News FM kay Police Captain Mar Manuel Doyola, sinabi nitong natagpuan ang armas na nakabaon sa lupa sa ilalim ng isang puno ng mangga sa labas ng paaralan. Wala rin umanong bala ang na-recover na revolver at wala rin nakaalitan ang dalawang estudyante. Nananawagan naman ang Almeria MPS sa publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon at umasa lamang sa mga opisyal na pahayag habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kasalukuyan nang nasa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office ang dalawang minor de edad. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: Alas 6:25, nabatean ang aton sining mga regional news kagkaroon sa aton mga detalye sa Balita Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal. Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Detex sa Beauty Sopa. Para sa mga miss maputi singa panit kag batok sa mga skin diseases, magamit kita sang Detex Beauty Sopa, mga moy manibin kag magapaligo.
2: Balita Nasyonal.
0: Mag-issue sang sabpina ang National Bureau of Investigation o kung NBI batok kay Batangas Representative Leandro Leveste. Nag-anay kongresista nga si Jing Parasa. May kagtanan sa ginaligar na may plano silang i-frame up si Executive Secretary Ralph Orekto sa isa ka ginatawag nga bugaw o kung human trafficking nga kaso. Suno sa NBI ang aligasyon na galin sa affidavit sa isa ka talent manager na nadakpan sa operasyon sa Manila. Pagipanugutan sa NBI makatubang sa Dilevesti kag Parasa sa ilang opisina sa masunod ng Miyerkules o kung Webes para sa nagkaigo nga investigasyon.
1: Sa dugang nga balitang nasyonal, igapresenta ang House Prosecution Panel sa nagapadayon nga impeachment trial sa Lunes, Agosto 3, ang tatlo pa ka testigo. Ginpahayag ni House Prosecutor Representative Joel Chua ang duha diri ang nagikan sa Commission on Audit nga magasaysay sa ginapahayag paggamit sa confidential funds ang Vice Presidente. Kadkun balam nasunod sa joint circular samtang ang isa naman ang nagikan sa Department of Education. Dugang pa diri, ginpahayag nga hindi kinahanglan matumod kundi inagkadto ang kada sentimos nga gingasto gikan sa confidential funds kung mapamatud-an nga nagkadto ini sa hindi otorisado nga mag-uyat sa nasambit nga pondo.
0: Sa piyak nga bahin, desperado na ang China kag ang Chinese envoy pagpalaptas ang sala kag peking impormasyon na tuoy sa West Philippine Sea. Suno kay Philippine Coast Guard spokesperson for WPS, Rear Admiral Jay Tariela. Sunod-sunod na ang ginahimo sa Chinese Embassy sa Manila na pagpagwa sa salang impormasyon bilang kabayin sa disinformation para sa ilang pagpangagaw sa kadagatan. Ginbalikan ni Tariela ang ginapahayag pagpangubat ng Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, ka-deputy spokesperson of the Chinese Embassy, Go Wei sa iya bilang pinakamabaskog na tingog sa Pilipinas sa mga isyu sa West Philippine Sea.
1: Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginkompirmar sa Department of Migrant Workers o kung DMW Secretary Hans Leo Kakdak nga 17 ka barko sakay ang 237 ka Filipino seafarers ang nadalahig sa tensyon sa tunga sang Ukraine kag Russia sa Northern Black Sea. Ginpahayag ni Kakdak nga 217 ka mga seafarers ang nalista nga luwas, 15 ang napilasan, 3 ang patay kag isa naman ang padayon nga ginapangita. Samtang nabalik na sa Pilipinas ang 89 sa 236 ang mga Filipino seafarers, samtang ang iban ginpapanaog sa Ukraine mainland Romania, Greece, kag Turkey. Sa karon ginahikot na ang pagbalik sa pungsod sa mga bangkay sang 3 ka mga napatay nga Filipino seafarers.
0: Alasay sa 29 na batian ang mga detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo na ito mga detalye sa balita international.
2: Balita international. International.
0: Ang mga balita international ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, antiviral kag antibacterial specialist. Nagluntad ang malubhang trahedya sa dulunan sang Ceuta, isa ka teritoryo sa North Africa nga sakop sang Spain, matapos ang golpe nga pagdagsa sa linibo ka mga migrante gikan sa Morocco. Suno sa report sa mga otoridad, 57 mga tawo na patay bangod sa pagkalumos kag stampede samtang ginatabok ang dagat kag barikada. Ginablabanta mga 60,000 ka mga migrante nagtuyo ang magtabok apang masubra na sa 48,000 ang nagbalik sa Morocco matapos ang kinagamo. Nagabot sa Ceuta si Prime Minister Pedro Sanchez. Agod personal nga pangunahan ang sitwasyon kag gintawag ang insidente bilang paglapas sa soberanya sang Spain. Ginpadasig sang gobyerno ang repatriation sa mga migrante na nakigangot sa Morocco kag European Union agod mabalik ang katawhayan.
1: Sa ulihing nga balitang internasyonal, naglahog si US President Donald Trump nga hindi pa siya target sang International Criminal Court apang wala ginadula ang posibilidad nga mahimo ini matabo sa iya sa palaabuton. Gindeklarar niya ini samtang ginapabaskog sang iya administrasyon ang kampanya agud bungkagon kag i-boycott ang nasambit nga International Tribunal. Ginkumpirmar man ni Secretary of State Marco Rubio nga may 5 ka mga pungsod ang nag-anunsyo sa plano nga magbiya sa ICC. Kalakip na ang Chad kag Venezuela sang damlag lang. Suno kay Rubio, ang ICC ang isa ka illegitimate international organization.
0: Alasay 31 na sa aga, nabatian na madetalye sa balita international. Kagkaroon sa ilan ito madetalye sa balita sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ang balita sa patag sang negosyo ginadulong sa isang extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Ginalauman sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP nga magataas sa tunga sang 5.6% to 6.6% ang inflation rate para sa bulan sang Hulyo sining nga tuig 2026. Suno sa BSP mahimo magdulot o kung magtugas ang dugang pressure sa presyo ang mataas nga bili sang produktong petrolyo sa lokal nga merkado, pagtaas ang sukot sa kuryente, pagmahal sang isda kapag huyang sang peso kontra dolyar. Subuman din lauban niya makabulig agud babuhinan ang epekto sa maini ang pagdubo sang presyo sang pila ka nagapanguna nga pagkaon kasubuman sang bugas, karni, utan kag prutas. Kag sa aton sini nga foreign exchange rate, ang baylo sa isa ka US dollar yara sa 61 pesos and 43 centavos. Ang ato sin nga Japan yen yara sa 0.38 centavos. Ang ato sin nga United Kingdom pound yara sa 82 pesos and 73 centavos. Ang ato sin nga Hong Kong dollar yara sa 7.8 pesos sa bayin sang Switzerland franc. Now, mayara inisang 76 pesos and 30 centavos. Ang Canada dollar may value sining 43 pesos and 84 centavos. Ang Singapore dollar may value ining 47 pesos and 94 centavos. Ang Australia dollar may value ining 43.16 centavos. Kag ang Bahrain dinar may 162.94 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal may 16 pesos and 36 centavos. Ang Brunei dollar may value nga 47 pesos and 76 centavos. Ang Indonesia rupiah may value sining 0.0034 centavos, while ang Thailand baht may value nga 1 peso and 83 centavos, while ang United Kingdom o United Arab Emirates sa dirham may 16 pesos and 72 centavos, ang European Monetary Union mayara sa ukonang euro may kabaylo ini nga 70 pesos and 80 centavos, while ang Korea won mayara sa 0.04 centavos, samtang ang China yuan now mayara sa 9 pesos and 99 centavos, ang Argentina peso may kabaylo ini nga 0.0413 centavos, ang Brazil real may baylo nga 12.1376 pesos, while ang Denmark kroner may baylo nga 9 pesos at 47 centavos, while ang Malaysia ringgit may baylo nga 15 pesos, while ang Mexico new peso may baylo nga 3 pesos and 54 centavos, ang New Zealand dollar may sang 36 pesos and 8 centavos, kag ang Norway kroner may baylo nga 6 pesos and 45 centavos. So manang ato sini nga foreign exchange para sa aton karon nga madetali na sa balita sa patag sang hinampa.
2: Balitang sports.
0: Ang balita sa patag sang sports sa ginadulong sa inyo sang Klinika Deo Fresh. Para protektado kita batok sa balhas kag hindi manimaho baho bayabas, gamit kita sang Klinika Deo Fresh sa ato siring mga kili-kili. Nagmaninlagon si AJ Obiena matapos makuha ang gold medal sa Halberstadt Huin Flag First International Pole Vault Meeting sa Cathedral Aquari, Halberstadt, Germany sa Hulyo 31, tuig 2026. Nalampasan niya ang katason niya 5.76 meters sa unang attempt kag nagpanguna sa 10-man field. Ini ang ikatatlo nga gold medal ni Obiena subong outdoor season kasunod sang iya kadalagaan sa Austria kag subuman sa Poland. Kagduga pa kinaton nga balita sa patag sinampang, update sa nagapadayon sini nga mubadala DC Open nga ginaiwat dito sa may Washington DC na dito sa may Estados Unidos, panginbulahan kay Pinay tennis star Alex Iyala matapos nga ginluto sini sa semifinal ining si Japanese Noemi Osaka sa score nga 6-4 6-2. Sining kadalagaan ni Alex Iyala magasulod na sa finals sang mubadala DC Open, kagang iya si makasumpong sa finals amo si Jessica Pigula. Alasay 37 batian ang mga detalye sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa lahat ng detalye sa balita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
1: Para naman sa aton balitang entertainment, ginkilala sa Bureau of Internal Revenue ang aktor nga si Alden Richards kag aktres nga si Barbie Fortesa bilang isa sa mga nagapanguna nga taxpayers sang pungsod. Ginhingad lang sa BIR sanday Alden kag Barbie indi lamang bangod sa ila dako nga kontribusyon sa pagbayad sang buhis kundi lakip man sa paggamit sang ila impluwensya. Aguding ganyuhon ang publiko nga mangintampad sa pagbayad sang husto nga buhis. So, suno kay Alden, importante ang pagbayad sang buhis apang labaw pa diri ang pagbuligay sang tagsa ka Pilipino para sa pag-uswag sang aton nga pungsod. Samtang ginpahayag naman ni Barbie nga ang pagbayad sang buhis ang isa ka pribilehiyo kag responsibilidad, agud ini bangod ini ang ginahalinan sang pondo para sa mga importante nga serbisyo sang gobyerno.
0: Alasays 38 na sa aga, nabatiyan ang detalye sa balita sa patag sang entertainment. Kakaroon sa ato mga detalye sa balita sa patag sang ukon sa ato sa balitang extra special.
2: Balitang extra special.
5: Balitang extra special.
0: Ang atos nga balitang extra special, ginadulong sa isang klinika, Detex 500, the superior antioxidant. Isa ka babae sa China ang nagpaidalom sa due micro correction. Agod labi nga magtahom ang iyay tsura apang sabaylo nga magwapa, nagresulta sa major facial deformation. Ginapahayag ng 24 anyos na babae, nagpadulong sa Wuhan University Dental Hospital. Agon magpakayo sang iya sa ningi sagang, apang sabaylong magtahom ang iyay tsura, naglaway pagidini. Bangod naglaba ang iya sagang, nga pariyo sang kilala ko, nga nagakinahanglan sang pila pa ka mga surgery, agod mabalik sa normal ang iya guya. Nagbayad siya sang $55,000. Oh, grabe, pilan ni ka million diri sa Pilipinas. Para kuntani sa iya minor surgery, apang nagpalpak, kakaroon ginabulbanta sa mga eksperto nga malabutan sang lima katuig, agud mabalik ang iya original ni tsura, kag magagastos siya sang $200,000. Ini nga insidente ginpahayag nga nagwat lamang sa simple nga surgical error, kag ginapahayag nga mahimo ma-resolve pinaagi lamang kuntani sa orthodontic therapy. Amo na nga hambal nila kung nung-unong ginhatag sang Ginoo, batunon mo na lang kay 5 alira.
1: Tama, tama. Di batunon ta na lang eh.
0: Oo. Amo na kung kaysa, di ba may mga question kita sa aton sa ninga beauty pageant. Kung ikaw atagan sang tsansa nga hingyuon o kung baguhon sa imo kaugalingon, ano ang imo baguhon? Sabat kay 5 alira.
1: Siguro ang ako na lang nga ano, ang ako na lang nga lawas.
0: Grabe ka man. Ang iban luyag nga mag dako-dako imo yang lawas mo gid.
1: Anong magdako-dako? Dako-dako. Dako-dako.
0: Ambal mo kay dako lang ginahatag sa Ginoo, ubat unon mo subong may islan ka gali. Now, this ang una, di ba, sa emotion nga mga pictures sa nagligad nga mga tinuod.
1: Ang mga nagligad.
0: Oo, daka nami man ka emotion nga lawas. Hindi ba na muna siya nakadako? Kaya kami mismo ang balmo, dako-dako. Okay.
1: Balan mo, K5, Rick, no? Nag-try kita sang una, paniwang. Ti nagniwang gidman kita.
0: Oo.
1: Ti ang ato niya nga tsura, hindi ta na niya pagparito. Kaya ti daw aminado.
0: Daw aton mo na.
1: Kung wala sang may mahakwat sa imo, hakwat ang imo nga bangko.
0: Tapos?
1: Aminado man kita nga medyo may tsura man kita. Tigintis nga ta magpaniwang.
0: Siyempre, kung kay tsura, paano ka maluyagan ni Antonida? Oh, shout out kay Antonida.
1: Amoged.
0: Ano ang apelido ni Antonida?
1: Calfoforo.
0: Calfoforo, ara na kay Gintpang. Shout out. Oh, basit pagkita sa ako ni Sir Antonio Blando sa kitulog, sinin shout out mo gito. Oh, tisa una niwang ikaw no? Pero anong lawas mo gid sang unaya sang alin sang gamay ka hasta nagdinalaga ka kay 5 alera.
1: Balaan mo kay 5 Rex, sang bata ako, hambal ni mama do cook lang ako nga 1.5 kada ko.
0: Aba cook 1.5.
1: O galing kay hambal ni mama.
0: Tama gamay eh. Pila ka lang ka kilo man.
1: O gani, gamay ako kay ti gamay si mama mo. Tisang nakita ako ni lolo, hambal yabo. Do ka gamay gid sang apo ko haw. Ginpainom ako sang tiki-tiki.
0: Okay.
1: Tisang ginpainom ako sang tiki-tiki kag ginbilin ako kay lola kag lolo. Digto ako naghabo.
0: Grabe, nag-promote ka pa ha.
1: Hindi, kay isang 1-year-old ako, gamay gin man ako nga bata. O galing gulpi ako naghabok sang ginbilin ako ni mama sa kanday lolo kag lola.
0: Layang pagpalangga sa lolo kag lola, no? Ang lolo kag lola, yung pagpalangga sa apo na yan, hindi na yan makuan, buhay na sang kabaylo kay 5 alira. So kay lolo kag kay lola, kaya nagdako.
1: Tiyan mo na nga.
0: Ginapagustuhan ka lang to.
1: Tiyan mo na nga asta subong, wahin na nagbalik sa gamay.
0: Pero nagpaniwang ka gidman?
1: Oo, nagpaniwang ako.
0: Kuan na nga year?
1: Kwan ako ka to? Grade 10.
0: Ah, grade 10.
1: Na broken hearted ako. Kay hambal ni Papa daan, di ko ano yung magmigo. Tiigin pa bulagya kami nga duwa. Tina broken hearted ako. Tiwaya ako nagkaon-kaon. Haba ko, boh, doon ang niwang ko. Why ko nagkaon-kaon?
0: Oo. So, mo na yung sekreto. Galing ko. Ano niwang ka? Broken hearted? Pariyo man sa kilala ta, no?
1: Ang kilala ta to.
0: Kilala ta, no?
1: Di subong nagareklamo, kaya tambok duman.
0: Tambok naman, kaya may ara naman siya mo. Oo, so kung na magpaniwang ka, dapat broken hearted ka. Tapos magpatambok ka, mangita ka naman si Diyos. Grabe.
1: Sakto na.
0: Oo, pero ti, ang iban, amuna, kadamunan mo ni sa mga palpak, gani, K-5 ka, alira, hindi lang gani sa may China, ni sa Pilipinas, damo man mo. Damo sa mga report nga, luyag sa mga pagwapa, may mga ginapang injection pa, suspitik sintas, ya, ibis nga, mga matahom, kag, mala, kwan, malakurbada, nga dalan, ang curve, no, sang hawak, ay nagbaliskad K-5 alira.
1: Ang iban gani K-5 Rick, ang ilong bala. Kahit di, syempre kung...
0: Hindi labla pag-istorya ang ilong. Eh, karoon doon mabili daton sa Taganay. Ilong to nakatulog daton sa Taganay. Ka ilong?
1: I-example talang ang ilong sa iban nga nagparitoke. Kahit di kurapa na nga daan, tapos yung paritoke nila. Sang nagresulta nga tapos sa bilang operasyon, nag-heal na bala, nakita nila nga, do kiwi akong ilong ha. Paliwat na naman nila.
0: Paliwat lang. Luwas ang damo ko kwarta. Kag hindi na kwan, tama asal nga ton, tama barato, mahal na ang gasto. No? Pero may ara man na do nagpa plastic surgery nga gin ilog yang itsura sang isa kag na idolo ya kun mga artista K-5 ba lira.
1: May ara eh. Oo. May nakita kita sang diin to man na extra special taman guro ah. Nga gusto na maging pariho sa itsura sang isa ka K-pop sa K-pop star.
0: Aba? Bayi laki.
1: Laki.
0: Laki.
1: O galing kay Kano siya. Hindi siya Korean. Game pa singkit yung ginang iya nga mata. Aba? Para lang nga do mangin Koreano siya.
0: Although nga tido hindi man pariho itsura pero may uruanggit, no? Oo. Pero ang balila, kung anong ginatag sang Diyos, batunon mo lang na. No? Ay, kaya kung lang tawon mo K-5 alira, maswerte ka pa sa iban mo, pareho sa mga PWDs na ito. No? Walang sang luyag na matabo. No? Ginabaton man nila nga amulang ilas ng kapalaran. Iban nga, kung gustuhon gani, basta amulang ning ilas ng inyo. At ani, while sa sang disabled, no? O kung may problema, no? Importante sa... bisa ano nang itsura mo, mabaton kag K-5 alira. Guwapa ka man, kag laway. Ang importante, ang matinlo mo kag manami nga batasan. No? Ang emotion ng importante, ang batasan. Namal na, bisa ano ka, kagwapa na, kagwapo. O nang batasan, ganyan, bisa ang idok, kung hindi makakaon. importante ang karakteristik. Amo na, balila, ang itsura mabag-o man, pero kung ang batasan mo mo gina, dawan is dyan siya mabag-o. K-5 balira?
1: Amo na gani, K-5 Rick, no? Kung may may kwarta lang kita, no? Magahando man kita nga bag-o ng kung ano-ano dyan sa aton nga lawas, ha? Amo gani na, kiss, ang hambal sang iban, nga kung may kwarta lang ko, batasan ko na lang alaw ay ang bilin.
0: Oo, ano? Laing gijabi ko na may kwarta ka, laing mahimo ko may kwarta ka. Yung problema sa aton, kaya ba itatong kwarta?
1: Okay. Mantiner.
0: Amo na, kwan, face your problem. Ano na, atong nang nga tubangon mi mo nga kwan nga problema pero ang problema ko nang itsura mo.
1: How can you face your problem if the problem is your face?
0: Amo na. Pero pasalamatan nato na no? Ang atong sa nga itsura. Di mo mabaton man itsura mo.
1: Hu, may nakabaton na gani nga iban.
0: Sa bagay, damo na gani nakabaton na kwan no, na namian kay itsura mo no. Tama na. Kamu na, kung may mga plano nga isla nyo pa, bawi dahog gina. Dapat sa mga eksperto, basi ko na nga pikit, naging katuan. Yung kalaki mahal gani, bayad na $55,000 na kwan pa na palpak pang pagwapa sa ning 24 anyos. Nakita na itong picture doon naglaba pag nila sila
1: kay ang problema ya sa to, ang iya nga Joe.
0: Laba, no, daw medyo kwan eh.
1: Eh kung daad, gin ano lang ang job ala, gin...
0: Abi ko gani, nagbalis ka, dalitin mo, kaya mo lang daan yung itsura. Tito, kanami yung nakitsura yung daan, T5 lira.
1: Tani, nagpa-brace na lang sa...
0: Oo, gani, man. Okay, tito, dapat batunon mo kung ano ikaw. Kaya kung may maluyag sa imo, batunon niya kung ano ikaw. Basta yung iban, blau, liil-discoveryan, ay, sus, ah. Kuan malagli, piki malagli, G5 alira.
1: Ang iban gani, kakadiskubrihan kung magkabata na.
0: Oo, amo gani. Pero widahog ka mo mabiktima, inang, kuan bla, inang may ikog, abi mo babae. Awala, longa na to na. Sige, mayang agagig kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Beth Idalilia, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, Happy Sunday gig kay Ma'am Bing Space J, kay Sir Arby Chris Casiris, sa Maya Banuas ang Tumungan, kay Sir JC James Garvilles, kay Ma'am Silpa Garvilles, kapag nga pina, detects ka, coffee mix, upo niya kuno si Ma'am Silpa, kay Sir Jesse, nag-inom sang kape. Game 2 kuno championship, Hard Boy kag South Boys. Magrabi, alas 7, gabi man, saya da, Sir JC James, good luck sa inyo sa ring hampang. Kagkay Sir Ricky Armencia, kapangapina, sang DTX Coffee Mix, kay Ma'am Erlina Talarmagulis, sa Sir Noelda, sa may barangay Telecom Compound, sa may barangay Quintin Salas, hapon. Kay Tabski Avillana Diaz, may dahil nga aga, kay Sir Daryl Parcon Fuerte, sa may barangay Duran, Dumalag, Capisa, kay Alberto Norbing Lorino, sa Talisay City Zone 15, Negros Occidental, kay Ma'am Maricel Baloro Casipre, kapangapina, DTX 500, kay Ma'am Michelle Magbanwa, kabanitor sa Saudi, kay Sir Benny Hermano, may dahil nga aga kagsumuman kay Ma'am kay Sir FM Duran, sa may syudad sa Pasit, sa may barangay Manit, kay Sir Nonito Sumbong, dira sa may Zone 3, barangay Baldosa, La Paz, kagaman sa may Ugak, Tugigaraw, Cagayan. Kagamayad to mga Kaki 5, ang kabukusan nga pagbalita nga gindulog sa isang DTX 500 Morning Newscast Sunday Edition Agosto 2026. Upod sa inyo mga tagbalita K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
1: Kagako naman si K5 Alira Alvarado Apin.
0: Standby na kamo sa masusunod nga programa ang ireklamo mo sa K5 upod kay K5 Aaron Rifoyo. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
5: K5 News FM.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na ang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante Sir Boy? Kaya may ara mga kuan mo,
9: kaya hormones. Kaya kaon mo, gutom ka, makaon
8: wala
9: ka
8: na niya hormones. Oo. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang ditribayo, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka-ditribayo ka adlaw-adlaw.
6: Ditribayo with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay magayo, pero sa nagtumagis ang ditribayo, ang pilas ko dasig na lang magayo.
6: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Ditribayo. Mabakal sa mga butika.
10: Ditribayo. So ang Ditribayo hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi paborito ya ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka-ditribayo ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang ditribayo, may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang ditribayo. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka-ditribayo ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
11: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
8: stop mga matamis, tinapay, pasta,
11: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
8: Islin lang ditribayo ah.
11: Oo, o galing. Galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga-ditribayo ka, ang ditribayo ga provide si mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga ditribayo ka.
8: Namiya jita, tubig lang ang tubig, tapos ditribayo. Mas dasig ka man.
11: Hindi ka mag-hypoglycemic.
12: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka-ditribayo. Ang ditribayo nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang ditribayo may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Amunigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa ditribayo. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
8: So, amun na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom ditribayo, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom ditribayo.
11: Wow! Right?
6: Ditribayo! Ditribayo! Ditribayo!
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa ditribayo.
6: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! Ditribayo! Health News! Ditribayo!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radio, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ga antioxidants.
12: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tagtino ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw pala ang may diabetes.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
16: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Masaligan.
16: Epektibo.
12: DTX 500.
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
12: Ang D3. Yung
16: may Physio.
12: Ang Physio.
16: Yung may D3.
12: D3 Bio.
16: With Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
12: Ang D3.
16: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
16: Yung may D3.
12: D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
16: D3 Bio.
19: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
16: D3 Bio.
12: Ang D3.
16: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
16: Yung may D3.
12: Mabakal sa mga butika.
20: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7.04 na kita subong aga. Oras ginadulong sa inyong sangkaluan, sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sarang kagiraga pabaskog sa ngaton nga immune system, kagiraga pahilway sa ngaton nga lawas sa posible nga mga balatian.
3: Tugay na nakabas. Oon kami, wala pagyapon.
4: Pero why sa amon niya, kay team? Bes kamunigan kami tala eh. Mauyan pa kami tala ni Captain.
15: Tugay na ginia nga. Wala pa na kayong dala na amon din. Doon namin na lang yung taramnan para mapuslan.
22: Inina ang tiyon, ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian. Mga problema nga dapat solusyonan.
23: Ireklamo mo sa K5!
22: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno. Ginatapakan ng mga kinamatarong sang tagsak mga individual. Mga sektor na nagasinggitan sang patas na pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda. Kagdiskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa
23: Ireklamo mo sa K5!
22: Balita, kagreklamo.
23: Ireklamo. Labo mo

Hi! Hello! Good morning! Mayong aga sa mga pinalangga naton sa pito ka distrito sang sudad, ka-42 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo, lakip na ang component city ang pinalangga naton niya sudad sang Pasi. Welcome sa aton para tuntunan subong aga. Diri sa reklamo mo sa K5 kagakuha ang inyong alagad. Ka K5 Aaron Refoyo. Welcome na sa aton mga pinalangga kag sa mga sulid nga mga tigpalamati sa aton FM dial ang 88.7 kag sa aton live at diri sa Facebook page K5 News FM Iloilo 88.7. Good morning sa mga aton mga kauturan nga aga pangaragbugtaw para nga mag sideline kag sa aton mga kauturan nga nagapauhay nagapahunay-hunay wala para ka madmad bangod nga ti Domingo wala trabaho magpadayon na ka magpauhay kag sa ibanda nga nag-aaga pa nga nagpadulong sa mga simbahan agod nga ti mga muyo magpasalamat sa mga grasya nga ginhatag sa aton sang mahal nga makaako no. Good morning sa inyo, halong kamutanan tanan sa tanan nga may mga aktibidad subong o kun din man makadto mabakasyon matampisaw sa baybay swimming pool maouting sang opo ng mga pamilya mga pinalangga naton maghalong kamutanan tanan mga K5. Good morning sa aton nga mga merkado nga kauturan subong Iban Market Day ilamin na dira sa may barangay Catering Van Molo subong Market Day dira sa aton nga mga kauturan mga taga First District sa probinsya sa Iloilo nga ra dira subong naggalatag sa ilang mga produkto halin sa ilang mga kaumahan mga K5 may dayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Good morning man sa aton nga mga merkado sa may Iloilo Terminal Market sa Super kag sa Central Market sa La Paz, Mandurriao nga mga perkado naton. Good morning sa aton yung mga kapulisan from Iloilo City Police Station 1, Tobtob o Konasta sa Police Station 10, kag sa taran yung mga law enforcement unit naton. Good morning mga ma'am kag sir, mga ka-K5.

Good morning, Sir Nonito Sumbong. Good morning sa mga kotoran naton, sa mga pueblo, sa mga distrito sa Mandaryao, sa mga tricycle driver naton, sa mga e-bike drivers naton, sa mga jeepney drivers, at sa mga modernized bus drivers, commuters, mga conductors naton nga nagabiyahe subong-aga. Good morning sa inyo tanan-tanan sa mga terminal terminals naton diri sa syudad sa Iloilo. Mayong aga sa inyo tanan-tanan. Good morning kay Sir Rano dito. Maya pa shout out RSE Engineering Services sa barangay o kung sa Bagak, Tokigaraw, Cagayan, ka K5 Aron Refoyo. Sa ato niya mga taxi drivers, karaga biyahe subong. Kamusta ka mo, sir? Kamusta ang biyahe subong? Okay, mga ka-K5, naglabay ang isa kasimana sa aton. Tinagtakop na ang Hulyo o kung bulan sang Hulyo. Mabatsagan na ton nga do ka pait, ka puraot, do ka hapgot sa pagpangabuhi sa bulan sang Hulyo. Do ka angay nga do sobra pa kundani. Iban kasi rin, no, nga do sobra pa kung sa pandemic ang pamatsagan, ang eksperyensya sa nato niya mga kauturan bungod sa kapigaduhon. O, mga ka-K5, tinamo man nga nagapotwa sila ng mga balatsagon. O, sabong lang tawa niyo, wala to nga mga ayuda. At iban ka batol ng tag-dusmel, iban ka reklamo sa aton, may mga nagnagligad nga tag-payout. Iban ka kabaton ng kuno sang ginaligar ka kabaton sang tag 500, iban ginahimo dami account, iban ka may lang ginakwa. Well in fact, no, iban nagatumod man nga tungod sa kagamay lang sang kandidat ginahatag nila, no, sang gobyerno sa aton ayuda kung tawgon kung ginakawat damo-damo milyon-milyon bilyon-bilyon mga ka K5. O magluwas dira. Speaking sang inayuda kag ti istoryas barangay, istoryas politika, mga klala mo da nga mga kaisap lang gani magluto oros kaldo do si Pio padlaga na kagawad. Mantayan nyo na mga kabinga ka K5 no ibanda ti gamatamat na gamatamat na pahamot sa pangalan nila nga sa una nga mga barangay official do o kaniban nyo da nga mga pumuloy sa una nga hindi magsapak sa inyo, hindi man mapuslan sila nga mga pamalay, hindi mapuslan sa mga kilala naton, kaya kakumpangayuan mga rekumbuli isang kisa iba ni ti gapamalibad no, hindi man tanan ha, namiyara man diya sa mga tao nga bisan nga hindi pa barangay official ga serbisyo sila nga mga barangay, ga serbisyo sila nga mga pumuloyo, mga kabyanan, sumong nga matamat na sila pahamot, matamat na sila palapit sa inyo, halos na niya bulig at tag na sa inyo. May klala ko gani. Okay man, mapisan man sa kuntiyonan sa eleksyon. Kabalo sa magluto, Roscal Dobla, bisan mo ay bagyo gluto sa... Okay man ang mga kabyanan, no? Mapadlagan ka, titanan ka, diskarte, kuhaon mo na. Pati pag binoteg, dalasaon mo po. At natural lamang na basta napit na eleksyon, di ginapabot-abot ni. No, madayon bla sa mga sunod niya mga binulan ng eleksyon o kon ma-postpone, masaylo. Well, kapabot iban mga kabyanan nga ti makaligad ang sona sang ni President Ferdinand Marcos Jr. nga gaulat sila nung nga lawago ni President Marcos Jr. ang postponement sang sang BSKE. Ako ng eleksyon sang kunang kabataan kag sa mga barangay official, well tiway niya power ang presidente nga magdeklara sina, no? Ara niya sa Kongreso, no? Depende niya sa mga mamalinda kung maga-file sila ya sang resolusyon dira, House Bill, Senate Bill, nga naga-postpone sang manugabot yung eleksyon, sila niyang may power ng presidente, deklara mo ni mo yaman. Ta mo yung constitutional right na niya o kinamatarong na yan sang, o kulisa na niya sa parte sa fundamental law of the land yung 1987 Philippine Constitution. Depende din sa mga tarpulano, mga tinampuhaw ng mga paminsaron sa mga mamalidhan eh. Kaya kung tani ang mga BSKE ni, iba rin mga barangay official ni mag-eleksyon na blama pangisla na total na pamatudaan naman, no? Na pamatudaan naman yung iba niya mga barangay official, kapitan, iba niya kagawad, mga wala polos.
ni dapat deserve nga mag extend pag isang termino. O, kakatubotwa mo lang kamukon na kabotwa mo lang kamukon chimpos ang kampanya. Once nga mga pungko na kamukan eh. Pero sa hindi na kamukitaon, doka kahit kamukon sa mga multo, bao multo. Ang budlay ba siya kung magmulto kamuliwat na, no? Okay, good morning kay Ma'am Beth Idar Lilia. Good morning.

na himo nga Nanjing House to sa may mga palayo lang. O dapat na mga ka-K-Fab, doon naman dumduman nyo to. Ang natabo to sa may Zone 11, Esplanade... sorry. Esplanade 11, sa barangay Progreso, Lapos. Doon ka na lawan kung kis aning mga taga... taga City Hall ni Bla, no? Nga man, kung hindi may mga madabong, even though nga wala pa na ano ni, na transfer ang ining proyekto or ining propriedad abi ining Esplanade 11 sa city government mga ka K5. Tawag siya na kag isa pa may mga matag-as, may mga madagmol nga mga hilamon kag kon hindi matabuan nga may ara da siyang nagahimo siyang kamalamalahan presto sa ginhimo sa ginapahayag mga estudyante nga nag-touch by touch to, about touch by touch. Hindi nila ni paghahawanan, wala siyang inisatib, kay kung may ara siyang, tawag sina, kung may ara siyang kakatabo ng kamalamalahan, nga nag-touch by touch to mga estudyante, kag makita ng mga matag-as sa mga hinamon, dira sila diyon gakto. Tawabla na, no, manaman duway maninisatib ang mga gaulobrada sa City Hall. Hindi man alos tanana, ining na, science is obla. Otherwise, niya sa initiative ka nga itong nadiskubrihan na ton, makaligad tong tuig, ligad ka tuig, bla, dito sa my Garden of Love, sus patawara, puwerte kadulom, tagas-tagas ang mga hilamon, tapos di na istorya na itong mga green guard, siya nagligad, katagas ang hilamon, tapos minabdan sila itong nga lalaki, duka nga is kuno nag-ido-ido, no, nag-boulevard with a broken dream, broken boulevard. At after man to, sa cover na to, mga kabyanan, gilayon man to, ginpasugo ni Sir Garbanzos, no, nga ipatapas to mga namon. Tapos gintisingan pag inatod, nga maglabay dito, kabalo ka mo, may ano na mo, no, may alagya na to, may tulay na to, lapos pag in sa Espanad, so super kadulom, gintisingan to, mga kabyanan, nga mag, sibilyan, no, nga daw, tambay, kanam naglabay to, so sit-sit-sitan kay Muya. Ang sit-sit sa imo, kabalo ka mo, no, Migaw, 150. No, teddy bla. Di muna tani bla ning iba ning gusto man tani bla mag ingkit. Abaw ingkit. O kon mag tilaw sa ano man gusto nila nga matilawan. Okay man ha. Inyon niya diretso nga mga lipay. Kamuda mangita. Kamuda sa inyo nga mga kadidong. Inyo na iya. Huwag na kami labot da. Pero taring punto da. Pangita ka mo sang privado nga kwarto, kag dito nga magpotwas, kag dito ka mo mag touch by touch, about touch by touch. Good morning dra kay Sir Barkley Padilla Garingo, ang parente ni Senator Ruben Padillane. Dapat niya mga kabinan, ining katabo nga kamalamalahan eh. Kung ang tawo na ton, makalarmay. No? Minor de edad pa tong isa, kag isa pa estudyante pa. Mga ka K5. Timakon mo na. Kon gindala nila ni sa hustong lugar ang ilangat na pag-touch by touch. Punta ni wala sang may natabo nga mo ni. Tinabalaban ko naman hina mo ni. Wala ni pang matapas ni sang taga-GSO ni. Taga-City Hall ni. Di ba? Ganit kay Tikon na, amuna, kumpirme, isampol be, basi mambali ba ni, galit, ginatapasan nila, nilalimpiyon na nila ni mga ilamon ni, kung may kakatabok nga kamalamalaan, tidra ni siguro basi, da maghimo naman ni Wati, no? At palayo lang, mga kakifoy, punta ni mga amuni blaho, gilayon pang limpiyon, araw-araw hindi nila makita ni, oh, kabalo kita nga ti, bisan ka ni nga, ang property ni, or isa ka project niya, abing nga ti, nara pa sa kamot, sa or loyo no sang DPWH sabi mga kabyanan bisan nga tiway pa ni matransfer abi sa city government do sang sa nagligad ginapamutangan na ni isang nagabantay da green guard abi good nga mamintinar ni kag malikawan ng mga gahimo sang mga kabalamalahan da mga ka K5 di bla. Good learning, so dating bis nga City of Love, City of

0: Anyway, mga kaka-K5, check ta nung sitwasyon sa palibot. Kaya kaka-K5 Karen Padilla, check ta kung may mga matagkas po ng inamon. May nakitaan siya nga nag-do ka manamanahan naman. Kaka-K5 Karen, good morning.
1: Aron mayong aga si mo kag sa aton nga mga tagpalamati sa Subong Way no sa Kagina munin pa Kagina sang kaagahon kay 5 aron naglibot kita sa pila ka mga distrito diri sa syudad sang Iloilo kag sa Subong nga una nga Domingo nga adlaw sang Agosto kay 5 aron wala kita sa may nakitaan nga may nagpatigayon sang fun run o kun ano man dira nga mga physical activities diri sa syudad sang Iloilo. Magluwas lang ni Bino sa mga naga-jogging gidya perme adlaw-adlaw kay 5 aron, especially dire sa may Diversion Road, sa may Sunset Boulevard, kag sa may La Paz Plaza. K5 aron, ti madamo kita yung mga kauturan ang naga-jogging kag naga-walking gid kada agaya K5 aron. Kag magluwas sa mga naga-walking or mga naga-jogging, ti syempre may naga-bike man K5 aron. No? Kung ang kagina dito, minalabihan kita mga grupo, ini sila. Nga going nga ang direksyon nila pauton K5 aron nga naga-bike lang bisan nga nagabiti na ang init subong aga ti ang iban ti nga mga kauturan sa ho sa gihapon K5 aron kiti para makapamalhas git sila samtang naga-jogging naga-walking kag naga-bike sa subong ya nga aga K5 aron.
0: Sa K5 Karen, ang iban nga physical activity may natukiban kada liwat lain nga physical activity balaam mo na.
1: Wala K5 aron no sa naligad nga inadlaw nakalibot kita si, sa pila no ka mga faces sang Esplanade ang diri K5 aron sa 11 tugtog 13 ni ka mga faces sang Esplanade nga nalibutan naton. Isa lang diri ang nakita naton nga may matag-as nga mga dahon-dahon diri na di sa may Esplanade 3 ang sa may Taytay bala K5 aron sa may nabitasan na, antes ka makapadulhog gid sa may Mandoryao.
0: Gusto na ka K5 Karen. Padumduman mo ka K5 Karen nga may balita to nga gilagas ang Green Guard ang ining duha ka mga lalaki nga daw kaangay sang posisyon nila sa nagaido-ido dira sa may Carden Oblab.
1: Yes.
0: Oh, makaligad ka tuig. Dito man to tungod sa K5 Karen, ti nag-live kita dito. Makita an to ba sa pagkatas-taas ka mga hilamon. Ang height sa hilamon sobra pa kay Yao Ming nga anay basketballista sang team nga Rockets kun sa NBA. Ang height sa sobra pa kay Yao Ming ang kataas ng hilamon mo. That's why nga ginpatapas to kay ti may nadakpan nga nagkakahimo sang touch by touch. Kung makumpara man ka K5 ka rin, hindi mo niya mataas sa mga inamon sa may, ano na eh, sa may, sa Zone 11, Esplanade. Pero tiara, ginimpiwan, ginilamayo. Kung ba't silingon, kung may permi na lang nagkakatabo sa mga touch by touch, tila ba naman niya K5 ka rin, tiya mo man yung panglimpyo, tanawa mo lang dra sa video niyo, makitaan na nakadamo sang, ano na eh, no? Kadaamon isang anong tawgo nang nanggalatay nga mga hilamon naman.
1: Yes.
0: Mabudlay ka K5 Karen. Ti amo niyo sa video ni nga gina-play ni ka K5 Paul ti pavement ti sa anong kanin pwede ka nakalakat-lakat o tanawabla kadabog na siyang mga tanom daw. Hindi ka ni matriman na. Sa natabo lang ning kamalamalahan ni natriman na siguro. Ti kagay na nakakalabay ka K5 Karen. Labay kita ni guilis kita sa uniforme. Agod nga ti mabatsagan ta kung ano gyud man nagkakatabo da ang balila do ara do may milagro da kuno perme. Ni nagilis kita, nagporma kita kuno kangay sa callboy ti pagwa-gwa muscle, yeah. Bawa black K5 Karen nga naglakalabay ta da insit-sitan ta sa insit-sitan ta ya. Insit-sitan kay mo yabla, mo ni gilis ka tabo de. Ti at least ka balo ka, may isugid ka. Sa natungdan ko tiri dati mo naglemas mayo na tinimpiwan nila ka K5 Karen kag tani ano ino ini na pagulaton yung may kakatabo nga may ma-touch by touch kag mo naman pagpanglimpyo nila.
1: Amo to gani sa nandigat bala pagposta ni sa pictures hindi para i-bash no or ipakamalauto ng Iloilo City government. Syempre para buligan man K5 aron para mahapos man nga i-locate kung sa diin pagid yung mga Esplanade ang may mga dagbong nga mga dahon-dahon. Idamo dito ang mga nag-comment nga ano na nga daan, limpyuhan na nga daan K5 aron kay iti hindi na bala paghulaton nga may matabo liwat kag kung mag-viral naman K5 aron amo naman ang paglimpyo.
0: Gani. Huya man ta sa ila ka K5 Karen kay ti kumbaga gabulig pa kita sa ila. Kulang tawon isipisipon taran ng Esplanade may mga green guard ni iban. Mo iban nga way pa ma turn over sa may city government. Tila man laban wala gid. Di kaswerte ka na isinang pati kita, galibot, ga-inform sila, nga dapat tulobraho nila ni. Kag isa pa, may mga green guard. Sila na no green guard, nila kakatulog kung urasan duty. Banya green guard, ito kagawa niyan duty ka K5 ka rin.
1: Yes, kung mahibaluan kay 5 aron or kung madumduman sang tinalikda na ano ni na interview ta ni si Colonel Wilbert Parilla ang aton nga City Director kay 5 aron, siya no personal nga nakagadto man dira sa may Esplanade 11 sa isa dira Balacay establishment. Ang iya bala ka pang minanggaran no, kay 5 aron.
0: Oh, sa kay sakay Sir Goros may ano yate gro.
1: Oo. Na notice yan eh nga dito sa may Esplanade 11 kay 5 aron na observe ya nga do ka prone sang ano ba sang area sa mga indi among nga mga hilimuon.
0: Yes.
1: Pero suno sa iya bisan nga dulom ang area kag wala pa ni na turnover sa Iloilo City Government kay 5 aron madamo na ang nagagadto dito ya sa area kag
0: yes.
1: Ang kalabanan nga nakitaan sang City Director ta puros mga pamatan-on, may ibanto nga nagadate, may ibanto nga nagabanding man kay 5 aron no nga mga mag-apyan amo na nga suno sa iya nga sa naliga di panigin manduan ang kapulisan ta especially sa may Iloilo City Police Station 8 nga rovingan ang area bisan pa nga wala pa niya na turnover sa city government kiti part sa siya sa gihapon ara siya gihapon sa jurisdiction sa Iloilo City amo na nga may mga bike patroller kita K5 aron pero
0: yes.
1: Ti aminado man diri si Colonel Parilla nga indi sa tanan nga tion K5 aron mabantayan ini sang kapulisan ta amo na nga nagapangabay ang kapulisan ta sa mga barangay tanods kag sa iban nga mga law enforcers nga kun pwede makabulig sila K5 aron no sa pagroving sa mga esplanade nga sakop sang ilayang nga barangay K5 aron.
0: Husto man ka K5 karon once ang LGU or ang mga tinaho base ang City Hall barangay tanod yakis ay hindi man hubog ko mag duty iban mga iban abi nga mga tanod tamad eh no may ara man nga ti ka duty hubog ma duty kalam ra kay ti sempre iban do na ano na ni do na daladala na nga mag duty kitang kon ti amo na or honoraria lang or kumunta ni bla mag duty kita iangay taman nga may concern kita sa palibot ta for example may kabataan kita nga babayi or nano da nga butang tabi o base sila to ya no or kapangita ka man bilang amay so ano ni execute tama yung aton nga duty pagbantay ako nya marikawan ta ni no o kon sino man nga posible ma rescue ta nga ara da dis oras ng gabi ako nya mapasalamatan kag isa pati mahilway sa ano man nga posible nga malain hitabo sa ining mga kabataan or sinumanda nga mga katigulangan ang nagatambay sa lugar nga posible matabuan sang malain nga mga elemento nga K5 current. E, may margan niya, no? Ay nasang may matabo na nga mga touch by touch K5 current.
1: Amo gani, oo. Iti siyempre, ano ni mo, ang kapulisan taman sa Subong, kag iban yung mga enforcers naton, K5 aron, nag-ano naman na, hugot naman ang ilang pagbantay sa mga esplanad. Kag sa paglibot taman K5 aron, eh, ando siguro ang masiot-siot lang yun yung mga nga esplanad nga na sudlan, tati amuning sa may esplanad 3, kag ti siyempre, ang sa may esplanad 11, K5 aron, nga way gidgawa ginasayuhan kun aga K5 aron.
0: Sige, kaka K5 currently may mana no nga tawhay na tapos itong isyo to parte to sa nagatouch by touch kay mga estudyante isa pa naghawan-hawanan ning mga kutob sang mga damo sa mga kasiutan sa mga hinamon nga naga ano da sa Esplanade 3 kag sa tiyamon ning hinamon sa may Esplanade 11 at okay naman sa K5 currently. Sige kaka K5 currently pindot lang o basta gusto makita kada man da nga nagatouch by touch ha.
1: Sige, sige, K5 aron. Ang ini nga situation na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Touch by touch. Yo, maosan! Tsak tong lyrics, ta? Maupatawaran, eh. Ay, ang bot sa Touch by Touch. Good morning kay Ma'am Apple di up. Tabat taasan, no? Kay ka K5 Jason, nabi, isang puli kami karoon sa Touch by Touch kay Mang Talabata. Si ka K5 Paul, kabalo na mag-Touch by Touch mo. Good morning kay Ma'am. Okay, shout out sa taasan, Hilado Family Zone 3. Unka Iloilo City ka monitor gid sa K5 no kay Apple sige kay Ma'am Rose N. Agramon ma'am kamusta ang tike kay good morning Sir Aaron Refoyo God bless ma'am kamusta ang vlog ta okay kay RV RV Chris Caceres, ka-K5 Aron, good morning. Sige, this time ko onta o konsaylo kita mga ka-K5 sa ato ng mga headlines. Before sinangatan yung mga headlines, sinudurungin sa kaluan sa klinika D3 Bio. Kung mayara ka ba ng obosip on ng trangkaso, hilanat mga kabinan sa langining tap naon. No? Kung mayara ba ka muna sa mga infection, sa inyong alawas, bakteriya, bi, no? Hindi madaradara sa mga kontinaryo ng mga bulong, mag-inom sa Clerica D3 Bio. Bangod may rasa sa virgin o convergent coconut oil, mga ka-K5, no? Soft gel capsule ini siya. Wherein, pwede mo ni masop-sop ang iyong capsule. Kakti once ka makainom siya na isa, duwa, no? Capsule, antes ka magpanglimog, antes ka magpabahaw, mga PSNDTX coffee mix, mag-inom kasi ni parisan mo sang ascorbic acid nga nga mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sampat mga kabinan kay kun sige-sige ka nang kainom sulod sa isa ka tuig hindi ka gid makabatsag sang lain sang pamatsag trangkaso kag kung ano-ano pa nga mga baratian bangod kita sa to na personal ta rin nagainom. No, ang power doon ni mga ka-K5, nagainom kita sini, Clinica D3 Bio, kada aga, antes kita mag-exercise, antes mang limog, antes mga pay, Clinica D3 Bio na doon, no, kag Mighty C, sila ka pamati sa ito, no, sige-sige sa katuig, wala kita sa Japon, gina masakit. Kag sa ton yung mga headlines, ginapahayag unang ation nga nagbaha tungod sa ginaligar. Epekto sang kwari sa pilak ka mga barangay sa Banua, Sambaro, Tacduevo na eksperyensahan. Comfort room o kon CR sa gym sa barangay Katering Banmolo ginareklamo bangod sa ginapahayag permeng nasirado. Mga tagreklamo nagapamangkot kung para sa diin ang CR. Para gurimuhon mo si Yom dae. Araw-araw man. This time, naka-standby na si ka-K5 EJ Cordoba para sa iyong kampiyon ng report.
2: K5 News FM Live Report.
1: Ka-K5 Aaron, good morning.
0: Good morning. Ka-K5 EJ, sorry, ay kita ni kay do uso ni Subong eh. No? Gakakalbo ang aton niya kabukidan. Naginhatag siyang Ginoo Lord, ang imo nga ginhatag nga pukid kung hindi kung wala sang kung hindi na libre Subong kung hindi may bayad ginakwari ginaminahan o Ginoo tanawang imong ginatag nga grasya sang una libre Subong may entrance na sang una tawhay pa Subong ginamina na kag ginakwartahan sang mga yun di patulan ni kay Fabi J please proceed.
1: Ka-K5 Aaron, ultimo nga manuguling dakop pero big time nga nagatagiyas ang pari operation, okay lang. So, ang sitwasyon ka-K5 Aaron, sa tinaliknan nga Biyernes, no? Nagapalabot sa aton sang ibubunot ang pila ka mga pumuluyo sa duha ka barangay dira sa Banua sang Barotac ni Bokon sa din barangay Igbong kag barangay Suhoton ka-K5 Aaron nga for the first time sini no sa ilang pagpangabuhi dira sa ilang lugar ginbaha ka-K5 Aaron kaya ang ginatudlo nila tungod sa nagapadayon nga quarry operation dira sa bukid nga sakop sang barangay Igbong kag ang pihak kasi nga side barangay Suhoton kag K5 Aaron. Kaya ang quarry sini kag K5 Aaron ginaligar isa ini kadako nga tawo man ang nagapanagiya dira no kag ang mga truck sini grupo taman sang una kag K5 Aaron pero ti kunsa mo sini nga senaryo ya kag ipay baron para sa ginestoryano pabuhi na sang mga katawhan hindi wala na naya kag ipay baron pag grupo-grupo kay nga madamo na sang nagakapiktuhan kag ipay baron so kag ipay Paul base pwede mo lang dira ma-play no ang video nga nakuha sa isa ka netizens nga gipalapot sa aton kag ipay baron
0: so gipa-play bi kag ipay Paul okay sang sa ning nagulan kag ipay BJ
1: sang tinalikdan nga Biyernes kag ipay baron.
0: Okay. Amakitan, ano nga barangay ni sa video na ni ka-K5 BJ?
1: Barangay Suhoton, ka-K5 Baron.
0: Barangay Suhoton?
1: Barangay Igbong, sorry. Barangay pero Igbong. Dito sa Barangay Suhoton, madamo man dito ka-K5 Baron sa nagareklamo.
0: Dali
1: no?
0: Lang.
1: Kahit sa pihak lang na.
0: Dali lang ka-K5 BJ. Barangay Igbong ni, no?
1: Oo.
0: Okay. Before ni ka-K5 BJ, usan nagdigad ng mga tinuig, nagkagini baha?
1: Wala negative ka kay Five Aaron.
0: First time ni.
1: Mm.
3: Kasi ang volume suno dito kay Pai Baro no sa pagpangusisa naton, ang volume sang tubig sa tinaliktan nga Biyernes. Grabe kuno kay Pai Baro, tungol pya dalang wala nga nagpan, nga naghuwad halin sa bukid.
0: Yun eh. Kuno ta bon. Oh, nagkuno ta bon sa video man mismo. Grabe ang paghinuga na sang tubig baha ni. Nga sa una, expectation sa mga pamuloyo naton, diri lang gabaha sa sulod sa Iloilo. Without knowing, sa pagdalagan sa mga panahon, gabaha na pati ang probinsya. Hindi tungod sa barado ang mga kanal, barado ang mga drainage, kundi amo ning inaligar na obra nila ang pagpangkwari.
3: Yes, yes.
0: Oh. So, bali, sa likod ni isang balay, kay K5BG, kundi sa barangay Igbon eh, sa likod, sini sa takas-takas, na bukid na to?
3: Yes, dira, kay K5Baron ang ginakwari.
0: Okay. Sus, aring sa mga ka-K5 naton, sa mga Facebook, subong, or nagalantaw sa ilang mga cellphone, please lang tawan nyo ang Laragway. Or later on, i-post mo namon sa social media. Pero subong, lang tawan nyo ang picture. Sa una, di ba ka-K5BJ, ano na, di, buta gini sa mga tanom na, di kapunuan?
3: Yes, madamo na daka kay Baron sa mga dalagko nga kahoy sa bukid no. Kag kanamig sa nalang taon as in do ka mabatyagan mo gid ang green bala nga the virgin forest. Pero sa subong ka kay Baron, grabe. Kitaon na ina sa highway no. Ang ina nga bukid nga inuway ka na may gamay ka na lang gamay na lang makita mo nga green kundi brown na ka kay Baron.
0: Okay. Kunang tawon mo kalapad sang kaon niya. Tapos di pakita to sa Laragway may mga kanding ano harabon sang kanding to basaka sa puno pa to. Huwain isang bilin. May bilin man, pero tilapad kaon niya. Hindi man masiling nga wala o hindi makaapekto sa pagbaha ni. Dako ganyang epekto eh. Bisan siling panila nga ti karakali namon siya nagtanom kami sa pinakapuno ay sus patawara. Tanong pa rin magtaas yung mga puno da. Abi nila ni mabalik dali-dali ang ining sitwasyon. So siling puno, ngayon namin naging kating ululan sa mga bulan sa Hulyo. O kung nagagusto na kita, di ba balaan pa ng simpo eh, no? Hindi kita pakot. Sa pagkalapad, ano na kalapad ni Manot? Ano na wablaw? Luhalos, isa ka highway na ni. Ah? Kaki5EJ, highway nga may two lanes, bla? No?
3: Actually, kaki5 Baron, kita naglabay man dira, no, sa pinaliktan. Hindi pa na muna kalapad din ang agi sang quarry. Pero subong kaki5 Baron, halos siniktaryan na nadra ang kalaparon sang quarry ngayon na.
0: Quarry gali ini. Abi ko gani. Okay, para gani. Nga ko ng rason. Sampol may naghimo kara sang dalan. Or shortcut mga ka-K5 agod niya mas hapos sa mga pumuluyo. Sampol bacon may mga magunguma kita da. Or ano ni? Farm to market road mga kuntagon. Okay mga tani. O galing, hindi niya farm to market road niya K5EJ. Kundi ginaligar, isa ko nung kakwari, good man eh?
3: Yes.
0: Oh. Kung posible, ginaligar, isa gid man kakwari, kung mapamatudan, whether personal, o kung gingamit sa ano nga proyekto, pero di lang tawon tani nila kung anong epekto, anay ni, kung magamit sila, o kung hukayo nila ni. Ang ining Dobro Banglid na da sa may barangay Igbon, Barotac, Nuevo, Iloilo, mga ka-K5, mabudlay nga magkali, kailangan magkali, why kasang gabaminsar sang mga tao nga mapektuhan sa ubos sini. Kung mag-abot ang tingkululan, okay mo na natani, kung maghala na kita nga magtingkilinit, di asalin sa Enero, no, top-top nga mag-Disembre, 31, init lang nga init, dati ka imposible mo na. Oh. Ang tawa nyo ba sa pagkalapad, ang kanding way na sang harabon. Tanano ng kanding masaka das puno sa mga ganyo. Ang tani, bla, actually may mga paminsaron maning nagayimo ni mo. Di gusto bla niya makabuhay-buhay. Bla. Makapaldo ah, na maka 10 times ah. Kundi pagpararon sa scatter, ti pangkwari eh. Oh. Amo na yung dapat ni Turopang Don taka K5EJ kag ipasulabihon tagid. Ipa-follow up tayo sa DENR Region 6. Kung anong plastada, bla, no? Kabalo kita iban nga pasok tando ginahatagan pag nilaga na isang permit pero hindi man pagpatam-an sang quarry. Oh, kay kun ang tawon eh dako gid ang epekto sa mga pumunuyo kay tiang dati nga wala sing kimbaha, gabaha na. Di paano ba karon kung may mga kabataan tong gagmay? Oh, naglalumos to bi karon pagbaha. Sinusokton nila ni ama nagpangpala da, nagpangbako da. Oh. Di mo na nga rin kisabudlay sa pangmalakasan system nga malakas ka. Biki mo na, migo mo siya mo ni. Oh, parente mo siya mo ni. Gaya lang sila, kaya kumala siya. Muna lang ang mga prestada. Di na gaka-umpisa. Tawag siya na, dara amuna ang kahaninan sang pag peligroso sa sitwasyon sa mga pumuluyo. Nakuntani ang mga maalam mga matao among mabulig sa mga kubos naton kag mga wala hindi edukado ka mga tao amo pang nag-aabuso ginagamit ng kaalam agod nga nabawan ang mga tao mga ka-K5. Tuod na abi mo kung kisang mga maalam ang mga edukado makabulig si mo hindi sila po na gani ang mga disadvantage sa imo ang kwaan ka sang utok kwaan ka sang or labawan ka mga ka-K5. Oh, mabudlay na mga mga sitwasyon bala kung bagay lang yung prinsipyo ni importante ka kwarta ko bala na diyan man kalamatay na una no na matabo da kang kaya di siya nagabaha ni kung may concern ni siya actually pwede mo ni mapredict eh oh. Ini mo man niya masiling nga dapat kati dapat karihon mo na antes may baluan kung anong matabo nga senaryo hindi mo sina eh bisa na mo sina eh oh. Sa pagkali pinakadaan sa bukid mabalaan mo na kung anong natabo di ba ka K5 Paul. Imposible mo na magulan na sang lava? Posible mo na magulan sang ice kung magkalik na sa bukid? Siyempre, maulan sang tubig, automatic ma-predict mo kung magulan, mabaha ginaiya. No, amo nang sang una ka ginatudlo sa ton na sang kineskula, pakita sa elementary. Ah? Mo sinyo? Ginapatanom kita sang puno sa mga patag ni mga ka-K5, kag gina-describe gid sa aton nga ang pulig sa puno, ang mga ugat sini once ka mag-ulan, amuan ay nagasup-sup sa kabukidan antes nga magpanaog sa kapatagan sa mga manugmo nga porsyon sang lugar. Mga ka-K5, what I mean is, gamay na lang ang flow sang tubig, hindi sa maghagunos, hindi magbaha ang mga palibot, kaya hindi magkalaguba ang inyong mga balay tungod sa baskog nga hagunos sang tubig, di ba ka K5 Paul? Tiwain nyo inyo, yamon niya balay ni ka K5 Paul, isang swimming pool ni? No? Magtigululan? Dabo pa kami mga hybrid yung mga isda to. Gisa gani, yati mga tilapia kasunod sa balay. Oh, welcome ko mo ah. Marisad ka na na ganyan mga pula-pula nga mga nga likido sa bukid sa tralala eh. Oh. Pero tiyan mo na, seryoso. Mabudlay na iti sa ulihi nga sa ulihi. Halos tanan kitabi. O, tanan na lang kitabi, makwari. O? Sampol bi o balay din siyang nagkakwari ni, eh, balay din siyang lugar. I mean, no? Siyang kung sino man nagatagiya sang kwari ni, dito kami, dito man kitabi magkot-kot bi. O? Mahimo makabito siyang ikakwarta namon, kag ikaperwisyo mo sa ginhimo namon, ti okay lang. Okay na nabla. O? Amo ning mabudlay. Hindi naman pwede ba sila yung trip yun lang? Laban naman din na silaw git kang mas kwarta. O, kundi gani. Alas kwarta mo nagyapon kadala ni. Oh, okay na niya sila yung may magkaalapiktuhan niya magkotura naton. Kumpara sa pag kuntani, planggaon ta nga ton nga mga palibot, ang aton nga nature ni Bla, no? Ang dunang manggad naton nga ginatag, ginpanubli man naton sa mga naguna nga mga henerasyon. Dapat kuntani, aton halungan, ina, hindi ta rin pagpabayaan, hindi ta pagpakwari, hindi ta pagpang laging, pagpautod na mga puno, sinay kay mabudlay, no? Ano na lang ni sapon sa aton nga mga masunod nga mga henerasyon? Ano na lang ni ang panobrion sa aton nga mga anak, kauturan, mga lamaharonda, nga mga kabataan, nga magdalalako sila? Oh. Mabudlay ni mo boss ni naman may posibilidad di, may posibilidad kid magka K5 nga maubos ni. Ang ato niya mga kapunuan, iban ganin dati ginapang mina. Ah, kondriya si Luilo, di ati amo na well known di yung pangkwari. Dasig siyempre ng kwarta. Ah. Eh, mabudlay ni kung kisa mga ka-K5. Kung hindi tayo mapunggan, kabay pati, palabot na niya sa Monday, palabot na rin sa DNR6. O kung sa may Menro da, no? Sa Menro, sa Barotac Nuevo, Iloilo ka-K5 EJ. Pati may lang pag inulan to, wala man siya may nagkalalumos ka-K5 EJ. May nagkalapilasa, so, may nagkalaguba ng mga pananom, sapat ka nagkalalumos.
3: So far, ka K5 Aaron, isa pagid, no? Mas mayo man gani nga wala sang kabuhi nga nadula, pero ang hibubunot sang mga pumuluyo, kaya ang ila sining nga mga kahumayan, bala ka K5 Aaron, sa naubos nga area, ang natambuka, natampukan gid sang layon.
0: Yes, sang natampukan sang ano ka K5 EJ?
3: Natambukan sa mga layon kagang agi sa nga tubig baha ka K5 Aaron, hapay gid ang mga humay ka K5 Aaron. Kagang masakit-sakit pagidira, kaya ang sakop ni isang barangay Igbong, part sa bukid, mga 300 meters lang ka K5 Aaron, eskwilahan elementary. Di budlay gid kag delikado gid para sa mga kabataan nga nagay eskwela, limbawa bi karon mga kabataan ara dira sa sulod eskwelahan, gulpi lang ang ulan sang madamol, kag gulpi lang ang nagbaha.
0: Mm. Di mo nang budlay gid manos tura ka K5 EJ. Kung tawagon sina ang mga naglalahalapa ito nga mga palay ito, okay mo natin pag report mo to hatagan ka dyan sa kayo dahil banti ma-abdan pa ni siriman na. Oh. And the worst case pa yan, iban dahil hindi pa kabaton sa kayo dan eh. No? Ang tawabla.
3: Ang ayuda nga ginhatag kay Kipay Baron, hindi man pareho kung pila bala sini ang kapasidad sa imo nga patubas dira. Hindi man amo sina nga kantidad ang ilang nga ginhatag.
0: Eh, siyempre ang gobyerno, ya. Malabaw gina kumpara sa ginakwaan niya sang tax. Oh. Kay kung nantawon mo na bisan ka nga, amo na mabaan ka na, mapahapayang ka pa sa palay da. Yung kaysa iban dati, hindi man ang sakto, ang hindi man na equivalent kid, no, or tantamount abi, sa so, nakalaguba mo nga palay ang inahatang nga yuda. I mean, hindi ikbal sa Gyapon, no? Miyara lang yung mabulig nang sila, pero the rest kakaperdihan, mabalak na sa kagalingon mo. Tibisan pa kung kaangay mo na wala magatag ka sa bugas. Oh, kalaway mo na sa bugas nyo, NFA! Oh, iban kareklamo na makutura natin, kada ko sang tax na ginakawat sa ton, I mean, gina, kung diprot na sa gobyerno, ginakawat mo na Gyapon nila. Oh. Amo na bla, pumasagam sa manta yung NFA na nga bugas. Dilatas ng itong atag 12 pesos. O, oh, iban, lapit na may expired. O, kung iban, ganit, expired na. O, oh, marakis sa kaki 5 EJ, kitawa kita kasalig sa gobyerno, ha. Matres ng itong atin, makasupot-supot ya, makalti ya sa maramit na may kabugas. Kaya nga, ha, kung magtig balaha na kaki 5 EJ, kaan ka na sa ganit, no, bikoron ko may baratian ka. O, oh, hindi ka kakaon sa kamunang kabugas. Di ba?
3: Hmm.
0: Amo na nga, wag ka kaki 5 EJ, wala sa gobyerno sa bilog nga or pili lang, I mean, no? Kahit ti basiguro din lang saton. Wala sang, kung nalis Pilipinas, hindi man niya mag-ikbal, hindi man ang bulig nila. Mabulig lang sila, pero mabulig. Pero hindi katunga, hindi sobra, hindi tsakto sa kung ano ang nadamid si mo. Like yung 5EJ. Tikabalok kita sa ibang itong kapungsot. Kompleto tanan. May equal rights kid, welfare kid sa mga pumuluyo. Ginarespetar gina sa pungsod sa ibang nga or sa iba niya pungsod ang kinamatarong kakilalanon sa ilaga mga pumuluyo hilabi ng contacts payer pagid mga ka-K5 pati uway nag alalang aya no may ara man niya nga ti siyempre gobyerno ina manamanggid no mga ka-K5 kiti hindi mo na mabuhi sa kung na hindi bastante mga ginapang tax no katipon nga mong lifeblood sang nila sa or sang estado ka-K5 EJ o kung sa rin di, amon na ang imuonta na lang, batunon ang kamaturan. Kung may ara, man at is may ara, kaki-5BJ, kung wala, wala eh. Oh. Pero dapat ni ang mga pumuluyo, magpangaman gid, magtago gid, magsupot, pero kaso por kaso, kung hindi kaya maambihan siyang bulig, at least may harang kakakuton, kay kabalong kita nga ti. Dugangan, pagkinigadaan sa kadugay, kag kagamay mo na naginatag sa ngayuda, dugangan, pagkinigati, may harang man sa mga tao, da mga personal sa gobyerno, nga mga mata pobre man, nagapamili man, kung kilala ka, ti dasi, kung hindi, ti bala ka da. No, pabiyan-biyanan, gay mo yan. O, oh, kakifabij, Jay.
3: Hmm, sakto yung nakikipay baron. Tapos muna magmuno ka gani nga ano man itong ginatag nila. Balong ka pa nga. Pasalamat kaya yung tagaan ka.
0: Gani, hindi man siya, tanan kita, no? Hindi man kita masiling ungrateful sa bulig sa gobyerno. Pero, gasulod lang sa paminsar, taay amunin nga nabayad tanga tax. Amunin ka dako. Pag-abot gali sa tiyon sa kita nga magbalatian nun. Magproblema. Nahalitan sa mga natural hazard or mga natural lang ang mga kalamidad sinay. Amulan ng limat na mahatag sa gobyerno, mas dako pagani ang contribution ko sa tax kumpara sa gobyerno ang ginahatag niya bulig, mga kakifeb. Doon muna bilang napaminsan sa tao, oh, dako ang ginakontribute ka tax, protein sa kalamidad, gamay mo lang makuha nila. Oh? Tiyan mo muna ang nakaplastar sa layi. Amuna nakasulat, no? Kumbaga, ginapuga kamang yapon, mga ka-K5. Kumbaga, gadugay nga nagadugay ang panahon, nagalakat ng panahon. Ang pigado, pigado man sa yapon. Amuna ang rason nga hindi tamabasol ang mga kauturan naton. Nga mag paalipin ng salapi sa Middle East. May mga profesional kita dere nga nagpasimpalad nga magbangot karaba sa New Zealand, magpapuga sang titi sang baka. Kay ti pag-abot mo tuya sang tatlo ka kipay pol, tatlo kadlaw ka sa New Zealand, pwede ka na kabakal iPhone 17 Pro Max. O? Oh. Amo niya ka manggaranon sa sudad. Ah, sa sudad, ay bin sa may New Zealand mga kakipay. Tawa niyo bla? Bisan sino man na, sampul, damo kita sa kilala nga maestra, maestro, o ano pa nga mga profesyon nila nga nga gintulon ng ina iniskulahan, nagubrato sa may Europa, agod nga makaganar sang dako ng income, makaplastal sa pagpangabuhi, kay kabalo sila, nga bisan ano mo padriya kabako-bako sa Pilipinas, de, luwas ang gintong kawatan ka nga gobyerno, makamangranon, nagigay. Ama, bato-bato sa langit na matamaan, huwag magalit. Oh, kon diri ka lang kuno sa Pilipinas, wala kagid sa may sapon nga tama-tama lang, pero ting gusto mo nga pagpangabuhi nga mataway maginawa, hindi mo gid masagam sa man kung hindi ka mangawat mga ka-K5. Ikaw nang mangawat kay hindi mo na mabatas nga gamay ka lang sa una gina pa ano na sang kanan si mo nga toto inday di ka gid mangawat sa laina. That's why yung bandi, nagagwa, nagalakat na lang sa iba niya pungsod, agod dito nga magtrabaho, agod nga makaganar sang maayong income, makaplastal sang maayong nga pagpangabuhi, kag mahatagan sang rasya, or matawhay nga pagpangabuhi ang naginikanan diri sa Pilipinas, mga ka-K5. Kag maangot tani sa mga pumuluyo nato niya ko, boss diri, nga titanawa ka ang ngayon na lang sinik, tiko magsaligid ba kita sa gobyerno, nga nga ta. Magsalig kita sa ayuda, ayud ka lang kag mag ti ano na lang na makagrasya ka pa. Duka ngay mo nga kakaulat ka sang bayabas harin sa puno nga magdagdag samtang gigda ka. Tsakto mo na ba kubako ka dapat para sa kagalingon mo? O, kung natin mo yung gobyerno tuod nga isa ka mang contributor sa tax mga kabyanan, magpatay ka lang gid sa tagutom tuod sina. O? Ima pasugot yung mga. Well, kaki 5 BJ, ti, may mana, no? Palabot na rin sa may DNR 6, mga kaki 5. Doon makailinit, kinwal makita mo itong nagakalbo na itong bukid. No? Banglid, kaki 5 BJ. Sige, kaki 5 BJ, palo up na rin buwas sa DNR 6, sa Main Road, na sa Memorial Tacuevo. Kaki 5 BJ, manabong nga salamat sa imo kampiyon nga report.
3: Sige, kay Kipa Baro, no? Dugang update man tayo sa K5 News FM Lilo Facebook page kag sa inyo sa inyong mga radyong. Ining balita, ginadulungin sa inyo sa kalwan sa D3 Bayo para sa ubo si Punila na trangkasong mag D3 Bayo. Ako si K5 AJ Cordoba para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Sige mga ka-K5, pasensya agad, nagkakulapos sa kanilang tiyempo. Good morning kay Ma'am Beth Edaralilla, Blair Matulyano, kay Mama JN Mahinom, kay Ma'am Bing Spesir, katutok sa ton. Good morning kay Sir Kim Hinoroso Panes, kay Sir Tristan Wyatt V. Gulay, Apple Dap, Tabatasan. Sige mga ka-K5, nagkakulang na nga ton ngayon sa masunod naman ng simana nga mag-create na nakikita. Adres sa ireklamo mo sa K5. Sa pangalanda ng Senator Chief Executive Officer Dr. Ramilin Tangoy, sa ato niya AVP ka K5 Reyes Peomalay at Tony Station Manager ka K5 Warren Friends, mga ka K5. Ako naman si ka K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500 garantisado, epektibo, aramis TTX 500.
4: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
5: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500
6: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
5: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga aga tigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
7: Oh.
5: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
7: Mm.
5: Ano para Sir GP?
7: Hydroxyl radical.
5: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong nga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit.
7: Mm.
5: Ga wrinkles ka na, gatigulang na imong guya.
7: Mm.
5: Pero kung adlaw ka gainom di DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga